0: Taklar Reksana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Taklar Reksana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: 89.1 XFM Double Katropa Digital.
1: So young and joyous.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag. Hello, mga katropa. Have a blessed Sunday, everyone. Adlaw nga Domingo. Today is Sunday. August 2, 2026, mga katropa. Agosto kita. Mga katropa, unang program sa bulan sa Agosto. Kamusta ang pagsugat sa bagong bulan? Kamusta ang pagsugat, mga katropa, sa bulan sa Agosto? Kamusta nga ito ang morning diha? Kamusta nga itong kabuntagon, mga katropa, ni Mata Baka diha nga? Nganindot kaayo na imuang pagmata? Or nga itong mga katropa karon gati kungkong pagilintawan sa lamang higdaanan? Wala pa sila nakahunat or nakainat-inat silang mga ugat. Anyways, mga katropa, uban-uban kita karon ng hangtod. Alas 11. Siyempre, mga katropa, isa itong programang Exciting Sunday. Live na live kita, mga katropa, sa itong Facebook. Magtaa lang ang XFM Davao Katropa Digital. Comment dihan yung mga shout-out at yung mga song request. Kung namin mga panawagan, mga katropa, hala, i-comment dihan. And siyempre, mga katropa, dili mo wala nga to ang Pahula this Sunday. Okay, so far murag nidako-dako naman gid ni mga katropa, no? And until now wala gid taw natubag sa mga katropa. Nagkutaw, nakuta pag gid mga panghuna-huna ya mga katropa nilibog pag gid taw sa unsa gid saktong tubag ato eh. Anyways, mga katropa, hopefully this day, this morning matubag na gid ang ato ang pahula. Kaya mga katropa, ang atong number 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537. Mga katropa, hiluna ng kaugalingon. Ready na ang mga dapat ready diha. Kaya matawag na sa itong number para o makipag ipag-chismisan. Have a blessed Sunday, everyone. Sit back, just relax, and feel the moment. Atong i-feel ang mga sunata, mga katropa, kay mag-relax sa takarong buntaga, no? Hilabi na sa ito ang mga titos out there. Para ganyan sa ito mga titos and sa mga song karoy. Anyways, mga katropa, stay put in standby. Sa itong pagbalik, ito na pong ibuhagay ang ito ang pahula this morning. Dini lang, mga katropa, sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: oras sa Pilipinas, alas 8.29 na sa Kabuntagoy. 8.29 in the morning. Possible, mga katropa, ang oras hatod ka nato sa Zantan Plus Gold. Usa sa ingredients niini mga katropa, ang ampalaya. Nga makatabang sa pagpaubos sa fat or cholesterol sa ating lawas. Para malikayan ang stroke, with a heart attack, mag-Zantan Plus Gold mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright, welcome back once again mga katropa sa itong programang Exciting Sunday. Kumusta ang itong morning? Kumusta ang itong pagbangon diyan mga katropa? Mayroon ba nato nga nindot ka inyong pagbangon? Nakinay ni good morning sa inyo ha? Kumusta ni good morning mga katropa? Hala, ako nalang good morning. Good morning, bangon na diyo. Bangon na kay. Manimba pa ta. Bangon na kay, maglaba pa ka.
1: Pinawa!
0: Bangon na kay, lagi na pagtrabahoon. Anyways mga katropa, kamusta inyo ang adlong Domingo diha? Busy ba nga to ang Domingo karon? Nabay mga transactions? Nabay mga lakaw mga katropa? Nabay mga banding? Nabay mga laag? Kaoban ang barkada? Kaoban ang pamilya? Kaoban ang mga kuan? Hindi na lang natin i-appeal kaysa yung Pasko Buntago, no? Anyways, good morning sa itong mga viewers. Sila binagal sa ito ang TikTok live. And good morning sa ito ang mga very, very supportive na mga katropa. No? Everyday, good na silang naadiha mga katropa ng pangli-li.
1: Pinawa!
0: Nagpahipi-hipi. And good morning sa ito ang Facebook live also. And good morning, Ma'am Gloria Malala Apelo. Good morning, sexy sassy listening from Bayugan City. Why? Good morning! Still strong. Good morning, Ma'am Gloria.
2: With his last
0: good morning also, Martin Navarez. Shout out, God bless, and Don Sherry. Thank you, Agaton Gonzalez. The unbeatable foe. Thank you sa pag-share sa ito ang live. And of course, Crazil Rodriguez. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy, blessed Sunday. Ayong pagpaminaw dihan. And also Rex Ordinisa, good morning DJ Sexy Sassy. Good morning DJ Sexy Sassy. Happy Sunday.

0: mga gwapag mga gwapo. Tinuod gyud na. Hi Ate DJ, pa shout out sa Pagadian City, Zamboanga del Sur from Michael. William Moore. Uy, good morning sa mga taga Zamboanga and sa Pagadian City. Kamusta inyong morning diha mga katropa? Nagtimpla na ba mong kape diha? Ikap na mo mga katropa samtang init pag ininit. Kaya may lamay mga katropa kung magapi ka tapos mabugnaw, no? Sama rin na siya sa usa ka relasyon mga katropa kung pasagda na to atong kape, mabugnaw yun. Sama sa relasyon mga katropa kung pasagda na to, una mo yung mga misunderstanding diha. The unbeatable. Expect ka na nga mabugnaw yun yung relasyon.
1: Pinawa!
0: Mga nang mga katropa, always jud natong panatilihing mainit kung gusto ka nga init inyong relasyon. Kung gusto kang init pa imong kape, hala, higupa na diha. Siyempre sa mga gapangutanan diha, unsa may lami nga kape. Mga katropa, o dito laing maingon kundi ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Hindi siya basta-basta nga kape mga katropa kay kung nakikinabati diha sa mga kalawasan. Na mga katropa, perfect na perfect kay kaning Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Nangapi ka na, gitambalan pa ka. Mapalit mga katropa sa mga nagunang butika nga dool sa inyong mga lugar. Unreachable star, this is my quest. Huwag na pa sa simod sa ito'y yes, so correct gina siya Rex. Huwag na pa sa simod sa iring. Anyways mga katropa, dito maglangan ato na pong ibuhagay nga tuwang pahula this morning para makaprepare, makahuna-huna og tarong kung saan niya pagdesisyon. Anyways mga katropa, ato sa ibuhagay nga tuwang patigmo or pahula this Sunday nga wa pa gidin tawin na tag-anan sa to mga katropa. Mga katropa, unsay mo tindog kung ulan, muhigda kini kung init. Again mga katropa, unsay mo tindog kung ulan, muhigda kini kung init. Mga katropa, nga tong number 0969-333-0537. Kinahanglan mo tawag sa atong linya, ha? Sa atong number, mga katropa. Oo, para atong tubagon kung tama ba yun. Tama ba yun iyahang explanation. Where the brave dare not go. Good morning also. Hello, shout out DJ dito po sa May Libungan. Nagatanaw sa imong live. Well, thank you. To love. Hi John, thank you John. Good morning and happy Sunday. Alright mga katropa, alas 8:35 nas kabuntagoy na 8:35 in the morning mga katropa. Sit back and just relax mga katropa. Gawa sa imong lingkuran na ihanaw, hawa di sa imong hanggi gihigdaan. Gutikong-kong mga diakar mga katropa kay mabalik pa nga itong programa ang exciting Sunday. Siyempre, dinhilang sa 18.1 XFM Davao. Katropa, the digital.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong
3: kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug dili kun pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
11: Kaklarek sana.
2: Exciting!
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Golden Drug San Pedro.
1: Panagsara gani ta mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Exciting Sunday.

0: When
1: oras sa Pilipinas, alas 8.48 na sa kabuntag, 8.48 in the morning. Nagkatropang oras sa tod ka na to sa Turbon. Please don't. Nakulangan ka ba sa performance? Yeah. Diri na ta mga katropa sa ligusa, siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mises. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Welcome back once again sa itong programa, Exciting Sunday. Good morning sa mga maabay pagbangon. Good morning sa mga katropa na itong lihang mo pa jeep pag-scroll. Pag-scroll up, scroll down, na nakita nga ito ang live. Good morning! Higop-higop na mga katropa sa itong paboritong kape. Ito siya nga ito, Sandon Plus Coffee Mix. And good morning also sa mga katropa na itong lihang anana sila mga trabahoan. Anana sila mga office. And of course, good morning also sa itong mga drivers out there. Sa itong mga tricycle drivers, habal-habal drivers, taxi drivers, jeepney drivers, sa tanang drivers diha mga katropa. Hello, good morning. Hopefully mga katropa, namas kondisyon. Namas kondisyon mga katropa nga mo drive karong adlaw. May ginabating kaguol. May ginabating masakit. Dili sakit ang lawas. Dili sakit ang dugay. Ganing ganado kaayo mga katropa kay naa may inspirasyon. Na yung inspirasyon mga katropa isa gina sa mga makatabang no nga mo trabaho tagtarong. Pero kung ikaw gani ug naay ginaagi kaya ginalukdo diha or nakay kaagi mga katropa usually way tarong nga trabaho kay nganuman. Sige man og emote. Sige man og kuan way gana. Saan man ako ni Oy, wala namang po kunya gi-reply yan. Saan man po na ako ni Oy, kay wala na ko'y gana kay tungod kay gibulagan ko niya. Ngayon, anak, wala mga sitwasyon mga katropa. Ay, pagmatas ka matuuran diha, Oy, bangoy diha. Kaligo diha, kaligo sa iskabuntagon para presko. Presko ang mga bebe. Good morning, DJ Anthony. And DJ Jao, good morning. Good morning, George. Kika tropang AJ, good morning. Katropang Rex Ordinisa, good morning. Pwede mo tambay. Pwede ka ayo. Asa mga gusto mo tambay? Sa live or sa kong dughan?
2: Pinawa!
1: Ayaw lang sa dughan, kaya di ka masakto.
2: Ayaw!
1: Ako kayo ka. 8:49 in the morning mga katropa. Kadali ra bigod sa oras, oi. Anong ginagukod banta sa oras ani mga katropa? May pang oras ginagukod pero siya wa kita gigukod.
2: Pinoa.
1: Pasagdan hinunta.
2: Ayaw.
1: Charoy. Mga katropa, once again atong pahula this morning. Unsay mo tindog kung ulan, muhigda kini. Kung init. Nagkatrapa unsay mo tindog kung ulay. Higda kini kung init. Another clue mga katropa, paboritos ka babaihan. Ligid-ligid din mga katropa kung init. Perte ganyang tinduga kung maulan. Ano kaya? Anyways, mga katropa, kinahang lang mo, tawag mo sa tong number. Tawag yun mga katropa, tawag. Again, 0969-333-0537 ang atong number. 0969-333-0537. Alright, mga katropa, 8:50 in the morning. Stay put, stand by, and sit back mga katropa. So itong magbalik to bago na yung mga tawag and more shout out and song requests. At yun nila mga katropa sa Exciting Sunday sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Buka klarik sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, mag-anayin siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kaayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka-adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kaayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Dili sad ta makaingon nga itumta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
5: Wala sa tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting!

0: That was the great song, mga katropa. Taxi by Imid the Papi.
1: Di ko akalain ako.
0: Alright.
1: Silan.
0: Oras sa Pilipinas. Alas 11:12. Alas 9:12 rather. Mo ni resulta sa gitaksil, mga katropa. Alas 9:12 na sa kabuntagoy. Nang oras sa tud ka nato sa turbo, mga katropa. Nakulangan ka ba sa performance? Doon na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Turbo, mga katropa. They approve. Oh, may safe ni siyang inoy. Napalit sa mga nag-unang butika nationwide. Oh, sa mga gipang taksil di ha. Taas ka may at iwag gayway. Ano mga katropa, no? Halita magkumpiyansa. Labi na good ka nang ginaingon na to, nga friend na to si Young. Friend. Friend kunuhay. Pero tinaksil ko lang pala.
1: Kailangan kita.
0: Huwag naman kayong KJ dyan, oy. Alright, welcome back once again sa itong programa. Exciting Sunday, mga katropa. And shout out sa mga gipang taksil dihan, no? Okay rin na, mga katropa. Mabot na kiyapon ang panahon. Taksilon na kiyapon. Good morning! Sa mga katropa na ito dihan na mahaw na. Pamahaw pa ba rin, mga katropa? Marag merienda naman. Yan, eat well sa mga gakaon dihan, no?
1: Isa't isa eh.
0: Hungit jud, mga katropa, kaon. Magpakabusog jud. Mulahan kung ka na ganyan ay trabaho, mga katropa, kusgan. Ay, kusog ka mo daro, mga katropa, no? Ay, kusog muungad sa mga trabahoon sa uma. Trabahoon sa inyong store. Kung ka mo, nagapanglimpyo din sa inyong panimalay karon nga nag-general cleaning. Usually, mga katropa pa sa weekend. Mga tuwang buhaton, mang limpyo. Kaban, mang laba. Kaya daga na kaglabhan, no. Lubhon, labunon. Sa bago din.
1: Pinawa!
0: Ang uban, mapakalaba. Kaya way agas gahapon.
1: Ay!
0: Ang uban, mapag-imang ligo.
1: Pinawa!
0: Anyways, laban pa rin. Kahit hindi tayo pinaglaban.
1: Ay!
0: Pa-shout out ko, Jessa Galera. Ba, Kulkul, Roslim, Rebuta, Blanco. Si Samedena, Misamis Oriental. Mananum. Hello, good morning. Good morning, Mr. G44. Ayan, good morning, Idol. Good morning, Alzel. Kamusta man ang morning diha, katropa? Tama na, mahaw na ba mo diha? Or nag-prepare na mo sa inyong paniud to? Or nag-merienda na mo diha? Mga katropa, ijud mong pagutom. Mga katropa, kailisod kayo ni mapas mo. Okay. Tapos na daw siyang kumain. Sana all. Anyways, mga katropa, dito maglangan-langan ato sa ibuhagi ato ang pahula or atong patigmo this morning. Mga katropa, unsay mutindog kung ulan, muhigda kini kung init. Mga katropa, kung makuha ni mo ang eksaktong tubag, you have 200 pesos, 250 pesos, pa-Gcash. Yes, mga katropa, kinahanglan lang ang mutawag sa atong number para tabagwan ang atong pahula. 0969333-0537. Again, mga katropa, unsay mutindog kung ulan, muhigda kini kung init. And we have caller on the line from 578. Hello, good morning, Kinsani og Tagasa. Hello, good morning.
2: Catherine, ma'am.
0: Catherine, right?
2: Yes, ma'am.
0: Okay. Puan. Taga-asa si Catherine?
2: Taga-Puan.
0: Ay, taga-Puan.
2: Yes, ma'am.
0: Ah, sige, first time bang mo tawag?
2: Second time na, ma'am.
0: Ah, second time, pero wala ka nakadaog pa sa akong pahula.
2: Wala pa.
0: Ah, wala pa. Sige, akong usbon akong pahula, Catherine, ha?
1: Sa pusong
0: nila. Unsay mutindog kung ulan, muhigda kini kung init.
2: Tayo.
0: Ano?
2: payong, ma'am.
0: Ganun na kayo makagpayong?
2: Eh, kung maulan, bukaton man siya. Pero kung walay ulan, wala siya.
0: Unsa-unsa-usba-usba kayo na putol-putol man.
2: Kung maulan siya, bukaton ni mo siya. Pag dili siya maulan, kumuinit siya, ipuso ni mo siya, o dumpling, ibutara ni mo siya sa dumpling.
0: Sure, Jud.
2: Sure
0: ka?
2: Sure
0: na, Jud.
2: Sure.
3: Congratulations and celebrations. When I tell every
0: congratulations. Alright. Sige, Catherine. I-text lang imuha nga information na imong Gcash kay atuang isend later on.
2: Okay.
0: Oh, basta naka-shout out diha, Catherine.
2: Shout out sa Gabriel's compound.
0: Mm-hmm.
2: Dere,
0: akin
2: sa Jollibee.
0: Mm-hmm. Unsa itong iingon? Pasalamatan diha. Masig na kayo pasalamatan.
2: Thank you, Sai.
0: Unsa?
2: 89.8.
0: Unsa to? Murag lahi man to. Unsa sa boss ba?
2: Thanks, 89.1.
0: Alright.
2: Thank you.
0: Katropang Catherine, klaro ba?
2: Klaro.
0: Klarex, Anya.
2: Klarex kayo.
0: Alright. Thank you, Catherine.
2: Thank you.
0: Thank you. Diba? Thank you so much. God bless.
2: Thank you,
0: ma'am. Alright.
4: Di ka ba nang hinayang?
0: Ang unang nitawag magkatropa nakuha gining eksaktong tubag. Why paglangan-langan?
5: Pinawa!
0: Diba nakuha na ganda nga itong 250 pesos nga pa Gcash mga katropa. Ikaduhan niya nga nitawag katropa. Pero wag niya nakuha ang unang tubag. Which is karon pa niya nakuha mga katropa eksaktong tubag, which is ang payo. Congratulations, Catherine! Lang niya i-send niya aha imuhang personal information imuhang Gcash number rather kaya ito lang i-send imuhang 250 pesos pa Gcash o diba bako dagdag ko na siya mga katropa abigan ni Rex maabot pag 500 pesos
5: ito
0: marami ako nagkikita mga katropa na nag-comment ng payong nag-comment lang. Pero sinasabi ko talaga na tumawag kayo sa number. Tumawag kayo sa number. Kasi prioritize natin yung mga katropa na mag-effort through call. Ano ba? Sa gamay yung effort mga katropa. Dili pa gini mo mahatag. Alright, ang tubag mga katropa. Unsay mo tindog kung ulan, muhigda kung init. Ang tubag kay payon. Saan kayo nakuha naman ni madam? Lain po bawiun na ito na, ihatag natin sa inyo, ano?
5: Pinawa!
0: Palud eh. Listen po mga katropa, no? Si Sasi pa yung magpalud para mutawag mo sa linya.
5: Pinawa!
0: Grabe naman yan, binigay ko ng lahat, tapos...
5: Pinawa!
0: Konting effort naman, oh.
5: Ayaw!
0: Charat lang. 9:20 in the morning, mga katropa. Halos na rin ba, hindi na sa Kabuntagoy. Ang oras sa tod ka na to sa Santon de Plasco. Mga katropa, usa sa ingredients tini ang ampalayan na makatabang sa pagpaubos sa fat or cholesterol sa ating lawas. Aroin na malikay sa stroke or heart attack, Santon Plus Gold. Mapalit sa shopping o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, stay put in standby. Mabalik pag atong programa yung Exciting Sunday, mga katropa. Pinilang sa 89.1. Next, FM Davao. Katropa Digital.

0: That was a great song, mga katropan. Sa piling mo, by Bing Rodrigo. That song is requested by AJ Maglangi, right?
1: Natupad na.
0: Nahira gud, mga katropa, basta kauban gud nimo siya, no? Pero makaingatag kompleto na ang adlaw, basta kauban nimo siya, perme.
1: Kinising mo.
0: Alright. Talami ba sa feeling kung ma-in love, no? Sana all in love ang mga first sign. Oras, mga katropa, 9:39. Alas 9:39 na sa kabuntagon. Inang oras, hatod ka na to sa turbo. Mga katropa, nakulangan ka ba sa performance? Nako, mga katropa, dirita sa siguradong di makulangan. Huwag di maalang-alang si misis. Mga katropa, ang turbo, FDA approve mong safe imnoin. Mag-turbo na. Mabalik kinin sa shopping. Kung sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Ang langit ay
0: request DJ Bolivar ng Pag-ibig by Bert Dominica. Panahon pa man ini sa lolo, sa akong lolo. May taon na to na siya later, Ryan. Mag-relapse sa itong mga katropa, ha? Shout out sa itong mga titos, mga kuyas, mga daddies out there. Feel na feel juga inilang mga katropa nga itong mga sonata this morning, no? Kaya mga katropa, sometimes kinahan po nato na mag-relax, pahuay, kaoban na itong pamilya. Shout out sa itong mga katropa diyan, nga way relax-relax mga katropa, bisang weekend, trabaho gihapon. Karabing pagpaningkamot, eh? Shout out sa itong mga katropa diyan, no? Nga naghungit-hungit sila ang mga merienda, ilang pamahaw. Sa mga timo-timo karong orasan, no, hala, eat well. At syempre sa mga katropa po nato diha nga, nang daw ba nagkusok-kusok sila mga labanan diha, no? May mabangbang, parang tinaghana. Shout out sa itong mga estudyante diha, tabang-tabang po sa ginikanan. Tabang tas ginikanan ng mga katropa kay Morab Junbe na itong time nga makatabang sila, ha? Weekend lang kita makatabang sila mga katropa.
1: Simula.
0: Huwag na nga, maglimpyo ta panalagsa sa tuang palibot. Kasi ganyag, sudlo na tagbitin, no? Ay, kag haray-haray lang ka diha. Gito ko, brandi kagbitin, mga katropa. Puso, be na, Ron? Puso, be na, katropa? Kaya ngayon, una yun, kag tukob.
1: Sa'yo.
0: Kadlo. Anyways, good morning. Good morning, Pablo. Dalumhay. Dalunhay, rather. A shout-out idol watching from Bukidnon, Malay Balay. Hello, good morning sa mga taga Bukidnon.
1: Karoon ng kaligayahan.
0: Good morning, Alan Dionion.
1: Kabiguan.
0: Sa kasasi, akong tubag sa tigmo kay Umbrella.
1: Piling mo ay may...
0: Nakuha naman ni Ma'am... Ito yung pangalan, no, eh?
1: Sa piling mo ay...
0: Nakuha na ni Ma'am Catherine ang tuang pahula. At tangin na po din yung mga katropa ugma, ha, sa itong programang Rated PJ. Oh, another pahula na sa mga katropa ko, tao na sa nato ang mga yung mga huna-huna mga katropa. Sinisuron yung sasi, no? Maulan na po na morning din na sad side idol. Uy, nagulan din, hindi, ha? Muna nindot kayo tikongkong mga katropa. Basta pag weekend ganyan mga katropa, no? Ang perfect na perfect mga katropa nga. Itikongkong. Maghuna-huna sa mga kautangan. Mag-relapse sometimes. Makaon og mga root crops. Makaon og mga lamian na mga foods. Siyempre, di yun mawala ang mag-loving-loving mga katropa. Huwag na ika-loving-loving. Pero wala ganit ika-loving-loving mga katropa. Lahigop diha gape. Higop og Santon Plus Coffee Mix diha mga katropa. Hindi yun makayag halog-halog sa unlan, no? Ayan, shout out kay Ma'am Catherine Gabriel. Juan, Davao City. Siya nga tong winner this morning. Sa tumataging ting na 250 pesos. Ano ba? Ingon na nakadali mga katropa nyo. Paminaw lang ka sa programa ni Sasi. Matubago ni mo ang atuang pahula. Matyambahan ni mo. Di ba na nakipang load mga katropa?
2: Pinawa!
0: nara siya. Life is too short, mga katrapa. We need to enjoy. Enjoy the life. Dita sige problema na mga problema, mga katrapa. Kaya wag dita sige problema sa mga problema, di ba?
2: Pinawa!
0: Ano ta kabalo sa panahon, mga katropa, oy.
2: Diba?
0: Anyways, 9:44 in the morning, alas 9:44 na sa kabuntagwain. Mga katropa, ang oras hatod ka nato sa Santon Plus Gold. Usa sa ingredients ni ini, mga katropa, ang ampalaya na makatabang sa pagpaubos sa fat or cholesterol sa ating lawas. Aron malikay sa stroke or heart attack, Santon Plus Gold, mga katropa, mapalit sa Shopee. Pag sa mga lasada ng adult sa inyong lugar. And take note, mga katropa, ang ato ang mga produkto no sa Y2H product. All over Davao City, mga katropa, mabalik ni siya. Especially sa Rogen Pharmacy, Suyo Pharmacy, Zizel Pharmacy, AGM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Buti Kaliana, Princess DS Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, Gio and Jen Pharmacy Sandawa, mga katropa, Zio and Jen Panakain, Pharmacia Eva Kalinain, and na available po din siya, mga katropa, sa Gilan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Quezon Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AGC Pharmacy Samal, HB1, La 3 Pharmacy Kalinain, 318 Pharmacy, Mia and Jen Buangen, da Buangen.
2: Pinawa!
0: Mia and Jen Buhangin, Pesco, Botica Navarras, Mintal, Relocation, FRT Pharmacy Samal, Makmak Pharmacy, Princess DS Buhangin, ug daghan pa, mga katropa. And take note, dapat may tatak yes to health, mga katropa. Sa paimanggilangan at tuina sa mga butika nga doon sa inyong lugar, mga katropa, pangunta na nga itong mga produkto sa Y2H. Aroin, healthy ang panglawas. Alright, 9:46 in the morning, alas 9:46 sa kabuntagwain. Mga katropa, say stay put. Stand by. Ay sa kawa, mga katropa, kayo mabalik pa ang itong programa Exciting Sunday. Dinilang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital. Yeah!

0: exciting Sunday.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firme gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na akong.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: SSDs Buhangin.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Bell was raised sa mga katropan, nagmamahal kahit bawal, by Narex Bernard. Isa ba ka sa mga nakasulay mga katropan? Nagmahal ka sa taong di na pwedeng mahaloy.
1: Iwasan ka.
0: Which is bawal na siyang higugmaon. Tungod kay nana siya'y tag-iya. Nanay na panag-iya sa iya mga katropa.
1: Sa isang din.
0: Or ikaw mismo. Nagmahal ka sa taong di na pwedeng mahaloy. Tungod kay wala na kay kagawasan.
1: At hindi magbabago.
0: Tungod kay
1: Pama.
0: Na naman kay imuha. Pero di yun may iwasan mga katropa nga mafulta sa mga tao na di na yun pwedeng higugmaon. Case by case mga katropa. Kung siya ang pwede pang higugmaon pero ikaw di na pwedeng higugmaon. Pagkay, wala na kay kagawasan. Muna ginigon mga katropa ay nagmamahal kahit bawal.
1: Ano?
0: Paitaw eh.
1: Gagawin.
0: Gugma pa more. Alright, welcome back mga katropa sa itong programa Exciting Sunday. Musta man nga to ang pag-relapse-relapse diha mga katropa. Good morning! Good morning, good morning sa mga katropa na to diha, no? Nga mo ba siya pag... Mapag-tanaw nila sa toang live. Good morning, Ma'am Lynn. Good morning, Ma'am DJ Sexy Sassy. Happy Sunday. Good morning, Rex Langpar. Relax Langpar, rather. Good morning. Ransky, good morning, Ransky. Romana, good morning.
1: Naman.
0: Pwede raman higugmaon, DJ, pero dili na pwede ang kunoy. Pwede higugmaon, pero di pwedeng ang kunoy. Ganon. Although, pwede siya, pero...
1: Tabi,
0: ikaw mismo, kabalo ka sa iyong kagalingon nga.
1: Taman, napabalik.
0: Lain ka, I see, ha? Or ikaw mga katropa, nakasulit ba ka sa sitwasyon nga... Kabalo ka nga, tanan is temporary lang. Hindi man siya pwede na ang kunon. Although mahal ninyo ang usag-usa, pero...
1: Iwasan.
0: Ina to pwedeng isettle. Ina to pwede siyang ang kunon tungod kay... Naghanog ba mga rason mga katropa? Although... Na siya'y tag-iya.
1: Lalapit.
0: Or ikaw mismo na nakitag-iya.
1: Halkunan
0: ka. Nailisod ka eh mga katropa, no?
1: Hindi.
0: Nagmahal ka pero bawal. Pero napamaingon na good.
2: Pinawa!
0: Pero mga katropa, isa po na sa mga...
1: Tumataga.
0: Pagsulay po sa itong mga katropa, no? Nga, naka-experience sila gingon na ng sitwasyon. Kung paano nila ma-handle. Kung paano nila malampasan ingon na ng sitwasyon.
1: Puso ko.
0: Silang mga katropa, higugmaan na lang siya.
1: Dahil sa...
0: Higugmaan lang pero ayaw lang ang kunya. Ayaw lang iluga. Napayuban mga katropa na sobra nila kamahal, ilan ang giilog.
2: Pinawa!
0: Nagmamahal kahit bawal, parang kanta lang. Totoo talaga yan, no? Nagmamahal ka sa isang tao, hindi na pwedeng mahalin. Kasi na meron na nagmamay-ari.
1: Limutin ka.
0: Mari po.
1: Iwasan na mahulog.
0: Ano?
2: Pinawa!
0: Hindi ko maintindihan. Anong sinasabi mo dyan?
1: Tulungan mo.
0: Anyway, shoutout sa mga katropa na tuloy ano, nagmahal kahit bawal. Okay lang na mga katropa, importante nagmahal ka.
1: Ano?
0: Ayaw lang iluga. Kailisod ka igmangilog ta mga katropa. Anong ipinaglaban ni mo siya mga katropa. Sait ang sakit lang ana mga katropa or ang pait. Kung ikaw, wak ka nagipaglaban. Ito ay mga katropa no. Sakit po na sa part sa mga... ilang gipaglaban na usa ka tao pero wala sila gipaglaban. tanan ilan nang gi ilan nang gihimo no tanan nang ilan nang gihimo para lang yun ipaglaban ang sa katao nga mahal nila pero kay sila wa man sila gipaglaban masyadong unfair pero mga katropa sa ingon na pud nga sitwasyon maradaghan pud og mga tao mga katropa na nagiging strong tungod kay wala sila gipaglaban and gihimo nilang inspirasyon para mubangon ulit and para pahalagahan ilang mga kaugalingon. Kanang mga wala gipaglaban mga katropa, yun lang noy. Importante. Paglaban niyo ni bad, you do your best.
1: Nalabis, minahal.
0: Pakitugtog na lang ma'am ang nagmamahal kahit bawal. Mo na gani nino. Na-play na gani. Parang may pinatamaan ka, DJ Idol. Wala naman akong pinapatamaan. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Upo lang mo di ang katropa para di mo maigo. Kanang wala gi paglaban, deserve na niya na. Grabe ka naman, oy. Okay, Jordski, take your time. Take your time lang, Jordski. No pressure.
1: Ako sa'yo.
0: Bitaw ay mga katropa. Natapugso na sa katao kung dili good para sa 2R. Nila binigod kung wag itan yung ipaglabay. At least niagi siya sa imo ang life, diba? At least, ayun na lang ang sitwasyon mga katropa. Naging strong. Naging ligon ka. Para sunod mga katropa, na imabot sa imo ha, dili giyabon kay paglaban.
1: Tulungan mo naman ako.
0: 10:23 in the morning, alas 10:23 sa buntag. Mga katropang oras, atod ka nato sa Premium D3. Soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod adto nagkinitaas na medium chain na triglycerides na kumusulod sa langwais, moderate sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3 mga katropa, ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika. Alright mga katropa, stay put and stand by mga katropa. Ay maghawa sa ingling ko rin. Ay maghawa sa inyong higdaan niya. Ay mabalik pa nga itong programa, Exciting Sunday. Dili lang gihapon sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

oras sa Pilipinas. Alas 10:46 na sa Kabuntagoin. Alright, 10:46 in the morning. Magkatropang oras sa tudga nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Mga katropa, diri na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Missy. Mga katropa, ang Turbo, dietary supplement for men, mapalit sa Shopee. And of course, sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sa pagilangan ninyo diha mga katropa, mag-turbo na. Para di na mabitin inyong mga partner. Bila binigid sa mga katropa na to diha, nga pirmi na lang dyan kapoy gigan sa trabaho. One night time para mag-loving-loving. Sa mga katropa po na to diha, nga di na yun kakaya. Di na yun kasugakod. Normal raman na siya mga katropa kay mabot jud ang time nga di na jud intawon mo barog. Pero kung gusto pa kang mo shuffle mga katropa, ay paglangan-langan turbuhina. Mapalit lang na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar mga katropa. Kung gusto kang i-door to door hala na siya sa Shopee mga katropa. Good morning Benito Duterte supporter. Hello po, good morning Idol. Good morning diha Dol. Kamusta ang morning? Sa nga tuwang kabuntagon, namahaw na ba mo diha? Pamahaw na mo mga katropa. Sa mga katropa na to diha, dadigamo na mo para sa itong paniudto. Yan sa mga gaukay-ukay na diha sila hang paniudto karuno. Sa mga ga-prepare na diha, ala. Take your time mga idol. Shout out Paul John. Good morning. Maayong pagpaminaw diya, maayong pagtanaw. Itong kaaniya karon. Good morning sa itong mga katropa diyan sa sitio tinutuan. Ayan, congratulations sa kuang pinsan yesterday. Ay nahikot na good siya yesterday mga katropa no. Sa kami ni Juan. Congrats! Another chapter na po mga katropa, no? Another chapter sa kinabuhi mga katropa nga naa kay katuwang si mong panginabuhi. Hinaot na stay strong! O magsinabtanay ang kami ni Juan. Normal naman yun ang mga katropa ang away-away. Importante, walay bulagay. Ano importante ron mga katropa, importante nagkasinabtanay, naghinigugmaan. Sana on. Sana all na lang dito ni mga katropa kay sa una ang mahinamduman na ito mga katropa, no? Mura ginamikapan pa man ako ni sa una. Ako pag yun ang ginapagwapahan sa una, karoon nauna pa man nung kami ni Uskuan. Naunahan naman ni noon ko, anyway. But anyways, enjoy life lang sa mga katropa, no? Wala pa man siguro gyanak ang paragid sa tuan. Ito lang yung paabutin kung maabot pa. Sige lang, laban lang, giyapon. Sige lang, mga katropa, kung ikaw until now, single lang giyapon. Sige lang, good. Importante, himsog. Huwag ginabati ng mga sakit. Sakit atong dughan, dili sakit atong likod. Dili sakit atong hawak, pites na na. Pwede pa request sa idol ng song. Sige, itry na to ha kung kaya pa sa to ang oras ka katropa. Yan dyan makaya katropa, watay mahimo. Ugma na lang na to na i-play mo song. Anyways to sa mga katropa na to diha no, atangin na to ang programa every Monday to Friday. Yan na to ang programa ng Rated PG mga katropa, 10 to 10:30. 12 o'clock in the high noon. Siyempre, di mawala di ang mga katropa ka to ang pag-Gcash every morning. At siyempre, ang ato ang programa sa every Sunday. Ang exciting Sunday mga katropa from 8 to 11 in the high noon na mga katropa. Di hapon mawala ang ato ang pag-Gcash ana. Kung ikaw mga katropa nag-support ka nunay, mapiskan dyan kag-blessing. Wala nag-agi nga ri ang akong uyab. Unsa? Ano daw? Anyways, mga katropa, 10:51 in the high noon. Kadali ba sa oras, why? Muragi pitik raman mga katropa.
na nalang madyod kadali ang oras. Anyways, mga katropa, shout out sa to ang mga suking tigpaminaw diha sa Maylibungan area, no? Sa mga Borja family. Ayan, na maayong pagpaminaw diha sa inyo. Busy kay kung Mother Earth ka. Busy kay to siya karon sa iyahang store. Okay, dagan og bisita dito nga side. Anyways, happy birthday diha sa mga nag-birthday karong adlaw, no? Adlong Domingo, August 2, 2026, mga katropa, happy birthday! Happy birthday! Mga katropa, hopefully more and more birthdays to come pagyod mga katropa, kaban niyo mga mahals kinabuhi, kaban niyo mga loved ones, yung kaoligaw yabang. And stay strong sa mga relasyon diha. And congratulations also sa mga nagsaurog sila mga menstruary, anniversary, weeksary, daysary. Grabe naman ang daysary, oy. Stay strong ito mga katropa, oy. Kay hapit na ba yung mag-December? Kay uban, dili man pwede. Ano sila nga, mag-December na, dapat na nagita iyab ani. Ayaw ingna nga magsaulog na punta sa bagong tuwig nga single. Dapat na nagi mag-update every day. Ay, sana oil. Anyways, yes, stay strong mga katropa ha. Kung naamoy mga karelasyon diha. At syempre sa mga katropa po nato diha, no? Ganaminaw sa ilahang mga radyo naka-monitor this morning. Thank you juga ay mga katropa. Way puwas gyud atong pagpasalamat sa inyo ha ba. Kay grabe mo ka supportive. Gikan buntag hangtod bagabi naka XFM Davao gyud mo. Sa na pala mga katropa mura nagi. Mura nag-inat-inat among mga kasing-kasing ang among atay ni Bukhad. Kulbaan. Anyways, magkatrapa pa naman tayo igong oras ani eh. Kaya ato pa ni ipa-play ang ato ang mga requested songs. Magkatrapa, dagang salamat sa iyong pag-uban-uban ha. Umanasad mga katropa, alas 10:30 until 12 o'clock in the Hanoi na para sa itong programa Exciting Sunday. Exciting Sunday, Predator PJ. Diba ganun tayo, nakakalimutan. Madali tayo nakakalimot. Sana yung feeling madali ring malimutan or makakalimot. Pero nahihirapan siyang mag-move on. Says. Mga katropa, dagang salamat sa iyong pag-uban-uban sa pipila ka oras karong buntaga adlong Domingo. Siyempre mga katropa, August 2. Agusto kita. 2026 mga katropa. Dagang salamat sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magonshog sa Cubana na to the Sex FM Davao. Huwag sa ito ang technical control by DJ Arky mga katropa. Mga katropa, kinis si Sexy Sassy nga nag-aingon. Ang pink kanunay. Halong kanunay. Kaya ganabuhin mga katropa, puno gyud sa pagsulay. Bye-bye!

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Plus Gold, mampibili sa mga butika.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: batas. Isang mapagpalang morning mga gili po namin mga katropa at sa lahat na ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bakla, makakasama po ninyo sa ating pong talakayan, siyempre, with our partner, ang isa sa ating pinagkakatiwala eksperto sa alternative medicine, si partner Ronald Paler. Doc Ron, magandang umaga. Batiin natin ang ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin.
1: Isang magandang umaga, Doc Algie, at napakagandang umaga po sa mga listeners natin at nakasubaybay po sa ating programang The Secrets of Health. Araw ng Linggo po ngayon, unang araw ng Linggo sa buwan ng Agosto. Ang bilis ng panahon.
0: Oo.
1: Ang bilis ng panahon, Doc Algie.
0: Kaya nga eh.
1: Kaya ngayong unang araw ng Linggo sa araw ng Agosto, isang napaka-importanting talakayin po ang ating pag-uusapan ngayong araw with regards po sa macronutrients, ito pong carbohydrates. Ano ba ang mga misconception with regards sa carbohydrates? Ano yung mga napakagandang sources nito? At ano yung mga bagay na dapat nating maintindihan para ating makonsume sa tamang consumption, sa damang dami ang carbohydrates para ito ay makabenepisyo sa ating kalusugan araw-araw? Yun po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: And of course, welcome sa ating mga taga-subaybay sa DWWW774, ha? Nakikinig sa buong Kamaynilaan, Metro and Mega Manila at sa lahat po ng nasasakop ng ating pong mga partner stations sa buong Pilipinas. Kumusta na po kayo? Tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa Yes to Health Inc. Facebook page. And of course, lahat ng ating mga ka-wellness ano, na nais na marigaluhan, pwede ho kayong mag-comment sa ating pong Healthy Katropa Giveaway. Ayan. Ganun din yung ating mga ano, taga-subaybay sa radio. Parang fair naman. Ang gagawin lang po ninyo kung kayo ho'y sa Facebook na nunood, pakishare lang ho yung ating pong programa. At ang gawin po ninyo, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share ng inyong mga healthy and good experiences sa paggamit ng ating po mga produkto sa Yes to Health. At mamaya, malay nyo, kayo ho ang maswerteng mariregaluhan sa ating pong Healthy Katropa Giveaway. Ayan, okay? And of course, syempre, sa mga nais sumubok ng produkto po ng Yes to Health, ang tanong ng isa, ano pong mapapanalo na ano regalo? Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
1: Santon Gold Coffee, yes.
0: Oo, inyong ating regalo, ano? Welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masela ng inyong katanungan, pakilagay po ng pangalan at kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras pong ito. And of course, sa mga nagnanais din, nasubukan yung produkto natin, na-challenge kayo kasi marami kayo naririnig na benepisyo sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health, particularly yung ating Santon Plus Gold. Pwede na ho itong mabili sa mga leading drugstores gaya ho ng Mercury Drug sa buong Pilipinas, Watson's Pharmacy, The Generic Pharmacy, ganun din sa St. Joseph Drugstore, The Generica Drug, South Star Drug at sa mga lokal na butika, parmasya sa inyo po mga lugar. Mabibili rin po itong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at meron na rin Santon Gold Coffee Mix sa Mercury Drug,
1: yeah.
0: Oo, pwede nyo na pong hanapin ho yan. Pwede rin po kayong umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee ng ating pong mga produkto. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, hindi lamang sa mga pharmacies. at mga leading drug stores mabibili ang ating mga Yeswell products. Pwede din po kayong maka-avail ng ating mga Yeswell products sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag ka sa Yes to Health clinics natin, meron po kayong special discounts, lalong-lalo na doon sa ating mga ka-wellness na meron pong or mga senior citizen. Dalhin lamang po ang inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka pumunta kayo, pwede na din kayo magpakonsulta sa ating mga clinics kasama yung ating mga naturopathic consultant and mga staff dyan po sa clinic. Ang Yes to Health clinics ay meron din tayong mga unique program na makakatulong po sa inyong mga pangangailangan, specifically sa inyong pong mga dinadanas na karamdaman. Meron po kami mga programs at services katulad ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy by Zapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Kaya kung kayo po ay may mga karamdaman, bisitahin po ang ating mga clinics sa mga Yes to Health clinics dito po sa ating mga lugar.
0: Salamat, Tok Ron. At syempre, speaking of Yes to Health clinic, meron po tayong ginaganap na monthly seminar today.
1: Yes.
0: Diyan po sa Yes to Health Santa Rosa branch, libre po ang seminar. Actually, kakaumpisa lang, ano? At meron pang free lunch
1: free
0: para
1: lunch
0: sa ating mga attendees, Yes to Health bingo.
1: Mm-hmm.
0: At product discount para po sa inyo. Kaya ako po, kung nais niyong subukan ang mga services ng Yes to Health, sugod na. Parang sugod na. No? Sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Wellness Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kung gusto niyo puntahan, eto ho ang ating mga location in every part of the Philippines.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South. Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0965-
3: Dapat, Zaltron Plus Coffee Mix, sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelton Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
4: Zelton Plus Coffee Mix.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health. And of course, ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, Doc Ron. Ano?
1: Yes.
0: Ito ay isa sa common tawag dito, nutritional support sa ating kalusugan. Kabilang dito, ito ay kabilang sa tinatawag na macronutrients. Ayan. Anyway, bago po tayo pumalaot sa ating talakayan, sa lahat po ng mga nagnanais na mag-text sa ating pong palatuntunan, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545 kasi mamaya sasagutin ho natin yung inyong mga question na ipapadala ho dyan sa atin pong hotline number. Pag pinag-uusapan ng macronutrient, Doc Ron, lagi nating nababanggit yung tinatawag na carbohydrates. Ngayon, ang carbohydrates, ano nga ba itong carbohydrates at kano ito kahalaga sa ating kalusugan, Doc Ron?
1: Ang carbohydrates, partner LG, ay isa sa pinaka-importanteng parte ng ating dieta. Ano? Yan po ang karamihan po sa buong mundo, ay yan po ay staple food. sa iba't ibang parte, yung iba tinapay, yung iba noodles, yung iba mga root crops. Dito sa atin sa Asia, ang ating primary source of carbohydrates, staple po natin ay ang kanin. Chemically, ang carbohydrates ay nagkukonsist ng tatlong elemento. Ito pong carbon, hydrogen, and oxygen. At kapag kumakain tayo ng carbohydrate-containing foods, ang ating digestive systems ay binibreakdown ito into a simple sugar na tinatawag nating glucose. And then pagka na-breakdown siya sa glucose, yun na siya ay pwede nang i-absorb doon sa ating dugo. Ang hormone naman na insulin ay pinoproduce ng ating pancreas na siyang tumutulong na i-transport ang mga glucose sa iba't ibang parte ng mga selula ng ating katawan, kung saan kapag dumating na ito doon sa mga selula ng ating katawan, kina-convert ito into energy para maka-perform yung tinatawag natin ang ating mga organs. Lahat ng mga excess glucose ay ini-store o ini-imbak as tinatawag nating glycogen sa ating atay and muscles for future and emergency use. Mm-hmm. So let's say for example, kaya mapapansin ninyo, hindi pa kayo nakapag-almusal sa umaga, pero meron na kayong maka-energy na maka-perform until na makakadama kayo ng gutom. Ang ginagamit ng katawan is yung mga stored energy na tinatawag natin na glycogen na nagmumula doon sa carbohydrates. In fact, ang recommended percentage ng daily American diet calorie intake is nasa 45% to 65% of our calorie intake is yung tinatawag natin na carbohydrates.
0: Medyo, parang majority siya sa mga macronutrients. Eh.
1: Yes.
0: Yun yung ano. Mm-hmm. So, ibig sabihin talagang importante to sa ating kalusugan.
1: Mm-hmm. Oh. Ngayon, nga lang, itong ano, naging controversial itong itong carbohydrates, kasi meron nga tinatawag na mga low-carb diet. Meron ding nagsasabi na wala namang tinatawag na essential carbohydrates sa ating katawan. But, meron ding nagsasabi na ang carbs daw ay nakakataba.
0: Nako, maraming ganyan.
1: At may nagsasabi din na kailangan mong tigilan na kumain ng rice kung gusto ninyong bumaba ang inyong timbang. And marami ding nagsasabi, at of course makikita natin sa social media, na mas maganda ang low carb or mas healthier ang low carb. Pero ang tanong, are these statements ay totoo ba? Are carbohydrates actually bad for your health?
0: Uh-oh.
1: Or have they simply even been misunderstood lamang?
0: Yun nga, yun yung katanungan eh. Baka lalo namang magka-problema kapag lagi nating kasing sinisisi yung carbohydrates bilang nakapagpapataba or parang kontrabida siya lagi. Uh-huh. Pag pinag-uusapan ng tamang pagkain at nutrisyon. So, madalas nga po natin naririnig yan. Ano? So, ano ang totoo dito tungkol sa carbohydrates? Siya ba'y kalaban o kailangan lang na ayusin natin yung paggamit natin ng carbohydrates?
1: Well, number one fact with regards sa carbohydrates, partner, is ang ating brain makes up only 2% ng ating body weight. No? 2% lamang ang brain. Ngunit, it consumes nearly 20% of your body's daily energy. Sa bakit mo yan is 20% ng body energy ang nako-consume. Ibig sabihin, big consumption ng pinakamalaking consumption ng energy is
0: yung brain.
1: Yung ating utak.
0: So, ang pinakang pangunahing fuel na ginagamit ng brain natin is yung carbohydrates.
1: Yung carbohydrates. Okay. Kasi nakukuha doon sa glucose.
0: Mm-hmm.
1: Number two, ang average adult brain requires approximately 130 grams of carbohydrates each daily para ma-meet yung glucose needs natin araw-araw.
0: Oh, take note, 130 grams.
1: 130 grams. Sa dami niyang 130 grams daily.
0: Oh.
1: Fact number three, ang bawat pintig ng ating puso, ang bawat paghinga natin, at bawat galaw na ginagawa natin, and even pag merong thought or meron tayong iniisip, lahat ng mga ito ay mga process na ito, ang fuel nito is yung glucose. As the body's most readily available fuel. So, ibig sabihin, saan ba kumukuha ng glucose? Primarily, doon sa kinakain natin is sa carbohydrates. Fact number four, carbohydrates provide 4 calories per gram, the same amount as protein. Yun yung ano niya, yun yung caloric load niya. Ang fat naman on the other hand provides 9 calories per gram, making it the most energy dense macronutrient.
0: Ibig sabihin, kung sa calorie counting diet, mas mataas ang
1: caloric,
0: ang calorie ng fats. kasi energy din siya. Ibig sabihin, kahit na majority ng required natin for energy is doon sa carbohydrates, mm-hmm. pero pag pinag-uusapan yung per gram, mas per mababa gram. Yung calorie niya.
1: Mas mababa yung calorie ng carbohydrates compared doon sa fats. Mm-hmm. Fact number 5, not all carbohydrates ay pare-pareho. Some provide quick bursts ng energy. Ang iba naman ay nagre-release ng energy slowly and steadily na nagme-maintain ng stable blood sugar levels natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hypoglycemia, biglang
0: humihina
1: ang katawan. Posible yung sugar ay bumababa or yung glucose production ng katawan ay bumababa. Kaya humihina ang katawan. It is deadly, ha? It is yes. Very
0: may mga na hospital niyan. Biglang natutumba na lang. Mm-hmm. Marami yan, yung mga halimbawa, nag-exercise sila. Mm-hmm. Yung mga nasa strict low carb diet. Tapos, very strenuous yung exercise. Mm-hmm. Merong bumabagsak biglang sugar.
1: Mm-hmm. That is the reason why kailangan, isa sa kailangan natin ang tinatawag natin na carbohydrates. And we will furthermore maiintindihan natin gaano ito ka-importante at paano ma-regulate itong consumption nito. No?
0: Ang tanong, pagdating sa carbohydrates, anong klaseng carbohydrates naman ang kailangan natin i-consume araw-araw?
1: Yun ang isa sa kailangan nating maintindihan, anong klase. Kasi hindi pare-pareho nga ang carbohydrates. According sa study, merong tinatawag na mga simple sugar. Mga simplest form ng carbohydrates na rapidly na-absorb sa ating bloodstream. For example, glucose, pinaka-familiar na sources ng ating katawan. Fructose mostly is nanggagaling sa prutas.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, meron namang tinatawag na high fructose corn syrup. Those are kind of fructose na kung saan is toxic.
0: Parang synthetic na yun eh.
1: Yeah,
0: parang synthetic. Highly ultra-processed.
1: Yes. Galing po yun sa mais.
0: Yes.
1: Galactose, may iba galing sa prutas, may iba galing sa beans, may iba manggaling sa vegetables.
0: Mm-hmm.
1: Sucrose naman, primary source ng sucrose na kung saan is ito ang pinaka widely used and widely tinatawag refined na klase ng ng asukal.
0: Yan ba yung galing sa tubo?
1: Galing sa tubo at galing sa beetroots.
0: Galing
1: sa tubo at saka sa beetroots. Lactose naman mostly is nakukuha natin doon sa gatas. Also sa milk, yogurt, yun doon natin nakakuha. These are natural sources, include fruits, milk, added sugars are found in soft drinks, also candies, cakes, and also many other processed foods. Nakakakuha tayo ng mga tinatawag nating iba-ibang klase ng carbohydrates.
0: So yan yung pinakang worst kind of sugar. Tinatawag na simple sugar.
1: Simple sugar.
0: O kasi high glycemic siya. No?
1: Mm-hmm.
0: So isa naman, ma-share ko lang, yung isang klase yung starches.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga starches, makikita natin yan. Ang tawag nila dyan is complex carbohydrates.
1: Yes.
0: Complex kasi yung glucose molecule niya linked together and mas mahaba yung time to digest yung mga sugars na yon at hindi ito katulad ng simple sugar na pag pumasok sa katawan mo suddenly it will give you boost of energy then after a while biglang mawawala na siya so you need to take more ganun yung simple sugar. Ito naman mga starches ay galing ito doon sa mga whole grains so yung mga unpolished rice, yung mga wheat bread, pasta, kung mahilig kayo sa pasta, kung Italiano kayo, mga patatas, kamote, katulad din ng sweet potato, yung kamote natin, tapos mais.
1: Mm-hmm.
0: Ang mais kasi, pag kinain mo siya ng na
1: raw.
0: Yung mismong tawag dito yung lalagain mo siya o ihawin mo siya ay whole grain yun.
1: Whole
0: grain talaga yun. Kaya instead of kumain ng kanin, ako kung papipilian mo kanin o kaya mais ako kasi mas kompleto yun eh. Hindi siya refined. Oo, especially yung puti. Yung mga rolled oats, yung mga anything na grain na whole, ibig sabihin hindi siya ni-refine, unpolished, consider as complex carb.
1: Complex
0: part
1: carb.
0: Ang habol mo dun yung starch. Lahat ng mga root crops yan, part yan ng complex carbohydrates. So, yan yung ating nakikita na isa sa klase ng carbohydrates na kailangan nating i-replace dun sa mga simple sugars.
1: Alam niyo ba mga ka-wellness na yung tinatawag natin fiber is also carbohydrates?
0: Yes.
1: So, ang iniisip lang natin, fiber. Pag naisip fiber, o pangwalis sa pangwalis sa tiyan.
0: So, yan yung mga hindi nadadigest, kumbaga, na inilalabas mo sa dumi.
1: Mm-hmm. Oh. Kaya mapapansin natin, pagka yung iba, nagtataka kumain ng malunggay. Mm-hmm. Lumabas malunggay pa rin. Dahon pa din kasi yun yung mga fiber. Mm-hmm. Yung mga fiber. So, although provides a little to no energy, ito ay gumagawa ng essential role sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Ang fiber ay tumutulong, number one, is to improve digestion. Kasi yung fiber, napakatalino ng Diyos, kasi yung fiber is hindi kailangan ng katawan, ngunit kailangan siya ng mga nakatira sa ating
0: katawan.
1: Sa ating katawan, lalong-lalo na yung mga bakterya, good bakterya natin.
0: Mga alaga.
1: And we have discussed that in our past episode na kung saan yung mga alaga natin, kapag hindi masaya, ang tao din ay naaapektuhan ang kanyang cognitive function. So, isa sa pagkain ng good bacteria is yung mga fiber. And also, nag-i-improve ng digestion. It prevents constipation. Kaya dun sa mga constipated, nahihirapan na dumumi, eating fiber would greatly help. Lalong-lalo na yung tinatawag natin na water-soluble fiber. Yes. Tinatawag natin niya inulin fiber. It lowers also cholesterol, support healthy blood sugar levels, kasi yung fiber yun yung bumabalot sa starches na hindi agad siya maabsorb ng ating bloodstream para hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya mapapansin ninyo, kapag hindi refined yung mga pagkain na kinakain natin is hindi refined ng mga carbohydrates, ang nangyari is matagal tayong magutom. Kakaunti lang kakainin mo, matagal magutom. Also beneficial sa ating gut bacteria, as I've mentioned, and promote heart health also itong pagkain ng fiber.
0: Kaya napaka-importante talaga na alam natin yung benepisyo ng carbohydrates. Kasi kung lagi na lang natin pakikinggan na, huwag kang kumain ng carbohydrates, low carb, may punto naman yung mga tinatawag nating low carber.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi nga, naaabuso, ang pag tinawag kasing carbohydrates, parang nafo-focus lang doon sa simple sugar. So, naaabuso talaga.
1: Mm-hmm.
0: So, sa atin, kinakailangan alam natin yung pinakang
1: sources,
0: whole story.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung carbohydrates? Ano yung benepisyo niya? Ano yung hindi dapat natin kainin carb?
1: Mm-hmm.
0: O para maiwasan natin yung pag-abuso at hindi magandang impression doon sa isang particular na macronutrient. Kasi major source of energy yan.
1: Yes.
0: O, kaya hindi natin dapat ito ipagwalang bahala. Kaya makikita mo yung mga iba na hindi kumakain ng kanin or anything na hindi sila masaya. Lalo yung staple diet nila.
1: Kasi staple diet, nga mapapansin ninyo, may mga nagsasabi nga, rice is life. Kasi,
0: totoo yun.
1: Kapag Pilipino, let's say for example, pumunta ng na ibang bansa, kailangan hahanapin talaga ang Nga lang, kailangan lang talaga nating maintindihan kung gaano kadami at yung mga dapat na magandang sources natin para hindi tayo makasali doon sa sinasabi, kailangan nyo na mag-low carb, by diabetes na kayo, may type 2 diabetes, may obesity na kayo, yun ang kailangan natin maintindihan. Yun po ang purpose nitong ating programa. That's why tuning in at palaging pagsama po dito sa ating programa ng Secrets of Health araw-araw ay maibibigay po namin ang araw-araw na update with regards sa pangkalusugan, lalong-lalo na dito sa mga bagay na ini-intake natin araw-araw, mga ka-wellness.
0: O kaya dudugtungan pa natin yan, mga ka-wellness, At kung kayo ho ay nakikinig, ito yung hotline natin para sa inyong mga katanungan, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Baalamin pa natin yung ibang mga detalye tungkol sa benepisyo ng carbohydrates sa pagbabalik ng programang
6: The Secret of Health.
7: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
6: The Secret of Health.
8: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo, mga ka-wellness, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay O, ulitin ko ulit yung numero, ano? 0969-609-6545. Balikan po natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol sa carbohydrates. Doc Ron, ano ba mga benepisyo ng carbohydrates? At bakit ito ay dapat sapat, hindi kulang, o hindi rin sobra sa atin pong diet?
1: Well, number one, partner Nocalgi, ano, ang pinaka main source ng body energy natin is itong carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Body cells constantly require energy para makaperform to function properly. Kaya mapapansin doon, pagka bumaba yung blood sugar, nanghihina, kung minsan kapag hindi naagapan, nagsa-shutdown ang mga organs, which cause ng kamatayan. That's why carbohydrates is really essential. And also, carbohydrates are the quickest and the most efficient source of fuel. Sapagkat ang glucose is nakakonvert agad into ATP. Yan yung energy currency ng ating cells.
0: Adenosine triphosphate.
1: Yeah, adenosine triphosphate. Pagka walang adenosine triphosphate, which is ang source niya, precursor niyan is yung carbohydrates, is mawawala ng energy or mawawala ng tinatawag electric current doon sa atin pong mga cellula. And without sufficient carbohydrates, ang atin pong mga organs ay hindi nila mapiperform ang kanilang best na performance sa
0: lalo
1: ating
0: na siguro katawan. Itong brain.
1: Us.
0: Which is fully dependent sa...
1: Yes. Kasi ang brain natin, kumbaga yun yung data hub ng buong katawan natin.
0: Uh-oh.
1: Yung command center ng ating katawan. Kasi yung brain natin, gumagana yan kahit na may mga parte ng brain natin na gumagana kahit hindi natin utusan. Nag-uutos siya na, okay, puso, magtibok ka. O nag-uutos siya na, ikaw baga, bumuka ka para makahinga. O nag-uutos siya na doon sa mga ugat natin na kailangan na gumanda yung bumuka siya kapag kamero. So those are mga function ng ating brain. At ang brain natin ay nagdidepende heavily doon sa glucose for normal function ng ating katawan. Pag walang adequate carbohydrates, ang kalimitan na ma-experience ng mga tao, number one, nahirapan na mag-concentrate.
0: Yes.
1: Nagkakaroon ng confusion. Brain fog, hindi makaano, kaya masasabi ng iba.
0: Hindi makaisip ng maganda, no?
1: Oh, pagkapapasok, nako, walang concentration.
0: Puro kanin yung pumapasok, kanin.
1: Eh, paalang, kasi yun ang lalo na kumukulo ng tiyan, sasabi ng tiyan, gaganon na ang tiyan. Of course, ang iisipin, lalo na pagka mga bata, kasi napakadaming carbohydrates and energy needed ng kanilang katawan. And that is the reason why kapag ka ang bata, gutom. Kaya ang gobyerno natin nagbibigay ng feeding programs. Kasi,
0: meron ngayon yung bigas.
1: Uh-huh.
0: Meron pinamimigay ngayon. Yung pamangkin ko, nabigyan ng bigas eh.
1: Uh-huh.
0: Ayos ang government.
1: So, kasi kailangan ng pagkain. Number one, unang binigay, bigas. Kasi yan yung primary na food.
0: Pero may Nutriban ngayon.
1: Meron ding Nutriban.
0: Nung umatend ako ng seminar ng DOST FNRI, meron silang, binuhay nila yung Nutriban.
1: Nutriban.
0: Ang Nutriban, very high in
1: fiber
0: and carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung kanilang ginawa.
1: Binibenta na uli sa mga kantin.
0: Lalo na masarap i-partner yung Nutriban sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Aha, lalo na yun. Kasi ang isang piraso nun, busog na busog ka na eh.
0: Oo, busog. Saka may mga kasamang ibang ibang mga nutrients. Anyway, hindi natin pinopromote yun. Pero patunay lamang na talaga nakikita ng health department na isa ito sa essential para sa mas energetic na population.
1: Yes.
0: Especially sa mga bata. Hindi ka nga naman makakapag-aral ng mabuti kung kulang ka sa carbohydrates.
1: Yes. Kasi hindi makaka-perform, hindi makakonsentrate. Mm-hmm. Poor memory, mahirapan mag-accept ng information yung utak, makakulang ng energy. Slower thinking, hindi makakapag-isip ng maayos, lalo na. Baka pagka palaging zero yung anak ninyo, baka mamaya hindi nakaka-almusal lang.
0: Mostly ganun. Kaya nga may parang yan ang yung sa nutrition sa school.
1: Uh-huh.
0: Parang ganun. Kahit sa ibang bansa, even in Japan, they have breakfast free at school.
1: Mm-hmm.
0: Diba ganun? Kasi ako muli nagmamadali. Hindi maayos yung pagkain. At nagiging dahilan kung bakit ngayon nanghihina yung performance
1: ng mga bata.

0: sinasabi natin na kahit wala ka pang kain, pag gumalaw ka, makakagalaw ka. Kasi may pasiguro na yung katawan natin, una sa liver, mm-hmm, then sa muscle natin. So that if we move, merong magagamit, readily available ang katawan. During exercise, yung glycogen na be-breakdown to give us energy. At kung saan yung glycogen ay depleted, kasi masyadong mababa yung carbohydrates intake mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Eh, doon nagsisimula yung panghihina ng kalamnan, pananakit ng kalamnan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi the body will compensate kung ano yung kulang,
1: mm-hmm,
0: sa kanya. Kaya kinakailangan niya. Nakakatulong yan sa pag-preserve ng muscle.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga, isang important function ng carbohydrate is tinatawag nilang protein sparing effect.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin dito, na kapag hindi enough yung carbohydrates, ang katawan natin gumagamit ng glucose for energy instead of breaking down muscle protein.
1: Mm-hmm.
0: So, yun ang nangyayari. Kasi pag wala talaga magamit, ang gagawin ng katawan,
1: yung muscle,
0: ibibreakdown niya yung muscle to get the amino acid,
1: mm-hmm,
0: sa ating kalamnan. So, mm-hmm, mangyayari, magkakaroon ka ng muscle wasting,
1: mm-hmm,
0: o sarcopenia, o kaya naman ay muscle atrophy,
1: mm-hmm,
0: which is not good for the body.
1: Of course, kasi ang isa dyan na maapektuhan, yung puso natin. Ano?
0: Oh.
1: Kasi isa sa number one muscle ng katawan is itong puso. Liban dyan na, Doc Algie, ano, itong carbohydrates ay nagsusupport sa ating fat metabolism.
0: Mm-hmm.
1: Eh kasi sabi kanina, yung carbohydrates nakakataba.
0: Yun ang laging pinapa-realize
1: na ang carbohydrates nakakataba. Sa nutrition, ang sabi ng mga eksperto, ang fat ay nasusunog sa apoy ng carbohydrates.
0: Yeah, kasi that's the starting point.
1: Mm-hmm.
0: Pag ikaw nag-exercise, mm-hmm, di ba, gagamitin yung carbohydrates, iinit yung katawan mo.
1: Mm-hmm.
0: You will metabolize. Then, at the end point, alimbawa, lalo nag-exercise ka, wala ka pang masyadong kinaing carb,
1: mm-hmm,
0: the body will use the fuel inside your body to metabolize it, yun yung fat na ginagamit yung carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: So, umaga, tama yung fat burns in the flame of carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, may relationship sila na hindi pwedeng paghiwalayin.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung gusto nating tumaba, doesn't mean na kailangan nating tigilan kumain ng carbohydrates kasi kailangan yun para masunog ang ating mga taba. So, ang fat burning is mas nagiging efficient kapag ka merong source ng carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: So, kung merong carbohydrate intake, kapag ang carbohydrate intake natin is sobrang baba, ang fat metabolism nag-change, leading to increased production of mga ketones, mm-hmm, sa ating katawan. And that is the reason why nasusunog yung mga fat. Also, they support hormonal balance. Ang carbohydrate ay nagko-contribute sa regulation ng several important hormones.
0: Mm-mm.
1: Kasali ang insulin, ang leptin, and also thyroid hormones.
0: Mm-hmm.
1: At they are support production ng serotonin, especially yung mood hormone natin, serotonin.
0: Feel good. Kaya naman pala, pag hindi nakakain ng carb,
1: ang lungkot ng buhay. Parang kumbaga sa mga Brazilian is beans and rice. Sa mga Pilipino, rice is life.
0: Mm-mm.
1: Kapag sa mga Polish naman is potato is life.
0: Yes.
1: Para sa mga ibang parte ng Europe naman is bread is life.
0: Saka pasta is life.
1: Pasta is life sa mga Italian. Dito naman sa Pacific region, ang staple naman nila is yung mga root crops. Yung mga yam,
0: kasaba, and
1: also yung breadfruit.
0: Oh. Ayun, mga healthy yun. Mga healthy carbohydrates yun. Yung kasama yun sa complex carb.
1: Complex carbohydrates. Oh. Kaya mapapansin natin, lahat naman ng mga carbohydrate source dati natin is mga healthy, mga complex carbohydrates. Kaya mapapansin nyo yung bread, kung hindi lang hinybridize yung wheat,
0: mm-mm,
1: is complex carbohydrates. Kung hindi lang natin mas gusto na mas puti yung kanin natin.
0: Dati no, nagbabayo pa, di ba?
1: Kaya ito ay mga kailangan bagay na maintindihan natin.
0: Saka hindi uso ang diabetes noong unang panahon.
1: Oh.
0: Way back 30-50 years ago, hindi pa masyadong talamak ang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi noon ang tao, maraming movement eh.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine, magsasain ka lang, ang dami mong gagawin.
1: magtatahip ka, magbabayo.
0: Oh.
1: Tapos kung minsan magbabayo, natatahip. Pagtingin mo doon, magsasain ka na walang kahoy. Takbo ka na naman, mga ngangahoy. Magsisimak pa ng kahoy.
0: Pero ang tao noon talagang kahit walang hospital sa mga, kasi mostly remote area.
1: Mm-hmm.

0: hospital naman commonly nasa mga city.
1: Yes.
0: Pero hindi katulad, mas maraming namamatay ngayon sa mga tinatawag nating mga sakit na preventable.
1: Mm-hmm.
0: Oo. May mga nagsasabi pa na ano, na Doc Ron, na hindi na ano na to be healthy daw, dapat na kumain tayo ng low carb.
1: Uh-huh.
0: Eh ang tanong, totoo ba 'yun? Oh, sabi nga lagi ko sinasabi, may kasabihan na one size will not fit all.
1: Uh-huh.
0: Sabihin, ang carbohydrates kailangan natin, hindi pa pwede i-compare mo yung sarili mo sa iba.
1: Sa ibang tao, yes.
0: Oo, kasi malaking problema yun. Ano? Mm-hmm. May mga na-fix na sakit at problema yung low carb. Marami din.
1: Mm-hmm.
0: For example, meron kang mga hypertension.
1: Hypertension.
0: O diabetes na kailangan mo talaga magbaba ng consumption of carb. Mm-hmm. Nakakatulong yun. Yung mga tao may certain medical condition.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi lahat. Mm-hmm. Pwede makasama rin pag... For example, yung mga teenage, yung mga pregnant, yung mga nagtatrabaho ng mabigat na
1: mabibigat
0: trabaho.
1: Mabibigat na trabaho, yes.
0: Oo. So, hindi magandang idea na eliminate mo totally yung isang group of nutrients.
1: Mm-hmm.
0: For example, tinanggal mo yung protein o tinanggal mo yung carb o tinanggal mo yung fat. It's not a good idea. Because all of that, that's why tinawag ng macronutrients, eh yan yung basic need ng katawan po natin.
1: Mm-hmm. That is the reason why... kung pwedeng mag-work sa iba, posibleng hindi mag-work din
0: pwede
1: sa iba. At napapansin ko lang din, low-carb diet are generally addressed to those who have already degenerative diseases, katulad ng type 2 diabetes and also hypertension.
0: Uh-oh.
1: With regards naman doon sa healthy individuals and those who are really, especially na ang labor nila is heavy labors.
0: Sa alam nila nag-exercise sila, nasusunog nila.
1: Yes.
0: So hindi malaking problema yung complex carb. Pag-usapan natin dito, complex carbohydrates, simple sugar can be eaten and consumed pero in
1: complex
0: selected
1: carb.
0: Yung kasi mahirap naman sabihin na hindi talaga kakain ng simple sugar. Pero it needs to be regulated yung amount.
1: So kapag ano, kapag kailangan natin ng kailangan ng katawan, kasi ako naman palagi naman ang ano, ang principle sa akin as tinuruan ako sa naturopath, ang naging inspiration ko talaga ay San Jorginho. Sabi niya, lahat ng bagay, ang pinaka source of standard mo is yung Bible.
0: Uh-huh.
1: Kasi ang Biblia ni minsan ay hindi nagkamali.
0: Totoo yan. Oh.
1: Sa creation ng Panginoon, nung ginawa ng Panginoon, yung pinaka, isa sa pinaka source ng food na binigay ng pagkain ng Diyos is itong tinatawag natin carbohydrates.
0: Yes. Number
1: kaya,
0: one.
1: Kaya nga sabi ni Jesus, give us this day our daily bread. Sabi ng iba, ayun, hindi kasali ang rice.
0: Kaya sabi sa ano, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay.
1: Tinapay. Oh.
0: Oy, sabi ni, kasama na rin 'yon sa ano, yung grains. Oh, so ibig sabihin talaga carb is ano, pero for example Doc Ron, yung mga obese. Saka yung may metabolic syndrome. Ano, kailangan ba na i-prioritize nila yung rice as their source of food o yung mga carbohydrates? Ano sa tingin mo?
1: Para sa akin is anong klaseng rice? Anong klaseng rice? Kasi pag sinabi kasi nating rice, general term, merong polished rice, merong unpolished rice.
0: Mm-hmm.
1: With regard sa glycemic index, mas mababa yung glycemic index ng unpolished rice kaysa doon sa refined rice. Especially doon sa mga glutinous rice.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mapapansin ninyo, yung mga mahilig kumain ng mga kakanin, is napakataas po ng glycemic index na yun.
0: Yeah. Kasi carbohydrates na may simple sugar pa.
1: May simple sugar pa.
0: Tapos meron pang mga ano na nilalagay. Ano? Mm-hmm. So, ibig sabihin, depende sa kondisyon ng tao.
1: Depende sa kondisyon and ano yung source ng ano ng carbohydrates nila.
0: Ayan. Kasi noong unang panahon, di pa naman usong refinement. Eh. Mm-hmm. Mostly, ang ating carbohydrates talaga, masasabi natin na healthy carb.
1: Mm-hmm.
0: O, ngayon, kung ikaw ay may diabetes, doon yung medyo maingat ka. Pero warning lang ah, doon sa mga nagsasabi, uy, healthy yung ano, yung unpolished rice. Pwede akong kumain ng marami.
1: Lumantak naman.
0: O sabi ng isang doktor na eksperto sa larangan ng ano, diabetes health.
1: Uh-huh.
0: Sabi niya na wala masyadong difference yung white rice and yung brown rice and unpolished rice. Ang difference lang talaga nila is how long the body will absorb it.
1: Mm.
0: Kasi pag mga tinatawag na low glycemic, medyo mabagal yung breakdown niyan. Pero pag marami ka rin kinakain, it will turn to glucose. pa rin. Mm-hmm. Kaya lang mas mabilis lang talaga yung simple mm-hmm. sugar. So, ibig sabihin lang, hindi rin natin kailangang abusuhin kahit yes. pa nagpa-brown rice kayo. O, ang kagandahan sa mga whole grains, hindi siya mahirap na hindi siya mahirap i-regulate kasi madali siya makabusog.
1: Yes, hindi. Talagang kung titingnan mo, mahirap ka talagang makadami ng kain kapag ka-brown rice kasi you will feel full agad eh. And also, isang malaking factor din para in my viewpoint, malaking factor din yung fiber. Though fiber ang diferensya nila, pero napakalaking factor with regards sa burst or ano absorption ng sugar sa bloodstream. Kasi kapag mabagal yung absorption ng sugar, ibig sabihin, hindi di agad tataas yung blood sugar. Pag walang spike ng blood sugar, wala ding spike ng insulin sa ating katawan. So that really, kahit na maliit na diferensya pero napakalaking impact na yon with regards sa health function ng ating katawan.
0: So sabi nga nila, anong difference kapag yung sugar na versus yung complex carb na pinagmumula na sugar? Kasi pag ang sugar na kinain natin, yung complex carbohydrates, low glycemic, kumbaga, ang katawan, magbabalance yung consumption niya ng fat as fuel at saka carbohydrate as fuel. Hindi katulad ng more on simple sugar. Nakafocus talaga siya doon.
1: So, ibig sabihin yung fat, palaging nandun na lang, naka-standby. Liban sa naka-standby, mag-a-additional pa siya ng imbak ng fat kasi sobrang dami ng sugar sa bloodstream.
0: Yeah. Kaya ano na natin yan, napatunayan natin na pag kumain ka, for example, ng kanin, kahit dalawang bandihadong kanin pa yan, parang iba, kumukuha pa na additional na rice. Pero kumain ka ng mais, isang mais o dalawang mais, busog na busog ka na.
1: Yes.
0: O isa, dalawang kamote, busog na. So, ganun kalayo yung agwat ng kanilang, kumbaga, difference pagdating sa pagkabusog at saka sa profile nito, health profile nito sa ating katawan.
1: And especially, Doc Algin, yung mga titingnan natin, ito ang mga group of people na kailangan nila ng mas maraming carbohydrates as we can imagine. Number one, kapag ang isang bata ay lumalaki, growing children.
0: Hindi pwedeng i-diet sa carb yan.
1: Hindi pwede yun.
0: Mag-aaway kayo.
1: liban sa mag-aaway, of course, yung mental performance ng bata. Yeah. Especially kasi number one na fuel ng brain, carbohydrates. Teenagers, athletes, people physically demanding jobs, labor, yung construction worker, o yung tinatawag natin magsasaka. Also pregnant women, di mo pwedeng i-deprive ito sa carbohydrates kasi yung development naman ng mental capability ng baby doon. And also those who are breastfeeding. Nga lang, may mga tao na kailangan i-regulate nila yung consumption nila ng carbohydrates. Especially kapag ka meron kayong type 2 diabetes o kayo ay mga pre-diabetic.
0: May gestational diabetes na isang buntis. Kaya, mainam na na-differentiate natin anong difference ng carbohydrates coming from simple sugar and yung complex carbohydrates. Kasi pag pinag-uusapan ng carb, hindi yung simple sugar ang meaning natin. Mm-hmm. Ang meaning ng carbohydrates that we need to take is the healthy carbohydrates. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat. Wala na tayong sapat na oras. Marami pa sana tayong gustong i-share.
1: Yes.
0: At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Babalikan po natin yung mga katanungan nyo sa atin at sasagutin din natin yung mga frequent question ninyo pagdating sa mga produkto po ng Yes to Health.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zamfron Plus Coffee Mix.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Xanthone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Xanthone. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.
4: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang, umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating patuntunan, The Secret of Health. At pwede po kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan lugar kayo located, kung hindi naman po maselan ang inyong katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Xanthone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para sa para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Of course, ang Xanthone Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng pilimpili natin mga sangkap gaya ho ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala hong side effect. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubok na ating mga products, pwede po ninyong puntahan ang pinakamalapit na mga butika gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
4: The secret of health.
0: Okay, batiin muna natin itong ating mga live stream viewer, Doc Ron, ano?
1: Mm-hmm.
0: Na ngayon nakatutok. Yan, si Anthony Malco, Carmen Tendila Batasin,
1: mm-hmm.
0: Yan, Jules Marvin Cordero, yun, si Mrs. nakatutok. Yan, Emeline, ano? Si Brother Ian J. Villamia Pular.
1: Pular. From Myanmar.
0: From Myanmar pa
1: Myanmar.
0: Yan.
1: Myanmar.
0: Good morning po, Doc. Happy Sunday.
1: Happy Sunday.
0: Happy Sunday po sa inyo. So, kung naghahanap po kayo, marami tayong kasi mga produkto, yung mga nagtatanong, ano ba mga product ng Yes to Health?
1: Mm-hmm.
0: Especially dun sa mga nagkakaproblema sa energy production ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: So, meron tayo, kaya pinopromote natin, Doc Ron, yung tinatag na Ultimate Trio.
1: Ultimate Trio,
0: o, kasi
1: yes.
0: Sa Ultimate Trio, meron ka ng carbohydrates na healthy, mm-hmm. Meron ka ng essential fat,
1: mm-hmm.
0: Meron ka pang protein,
1: mm-hmm.
0: Protein, especially yung mga yan, yung mga vitamins and minerals. Mm-hmm. So ano nga ba itong kabilang sa Ultimate Trio, Doc Ron?
1: Well, ito number one, ang ating Xanthone Plus Gold. Mm-hmm. Pag sinasabi natin protein source, meron po yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Is complete source ng protein sa ating katawan. And also meron din po yung mga antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ngayon, pinaka dreaded na sakit ng tao sa buong mundo is itong tinatawag natin na tumor at cancer.
0: Oh.
1: So ang mga tumor at mga cancer, those are kulang sa mga electrons and also mga oxidized na mga electrons sa ating katawan. So when you have antioxidant ito ay napoprotektuhan, napoprotektahan ang mga cells nito para hindi magkaroon ng tinatawag natin ng tumor and also mga cancer. Of course, marami na tayong mga nagkokomento sa ating mga Facebook pages and also nagsasabi na natulungan yung kanilang mga bukol sa kanilang katawan. And also essential fats naman ang ating premium D3. Meron po yung medium chain fatty acids na galing po sa virgin coconut oil. Napakagandang source also ng energy ng ating katawan and also para po sa may mga problema sa hormonal function. Dagdag mo pa dyan ang benepisyo ng ng moringa oil.
0: Yung moringa seed oil, isa ito sa medyo pricey. Supplement. Sa ibang supplement, ang moringa seed oil talaga. Kasi magaling naman talaga ang benepisyo ng moringa seed oil. Ang tawag ng iba dyan, Ben oil. Kasi pag meron kang hypertension, may diabetes, may inflammation ka, maganda yung moringa seed oil.
1: Moringa seed oil.
0: Sa India nga, ang ginagawa nila, kinakain nila yung buto eh. Ang target nila doon, makuha yung essential oil.
1: Essential oils.
0: So dito, hindi mo na kailangan ngumatngat ng buto ng moringa seed. Nandun na siya sa premium D3 softgel capsule. At D3.
1: D3 is napakagandang for bone strength, for immune system, and also at the same time para hindi magkaroon ng paninigas ng ating mga ugat. And vitamin C po natin, napakagandang source ng vitamin C, hindi mangangasim ang inyong sikmura, and also vitamin C is one of the catalysts ng mga vitamins sa ating katawan to be absorbed, and also napakaganda din para sa tinatawag natin collagen production ng ating katawan, sa ating skin, sa ating mga ugat, also sa mga joints, connective tissues sa ating katawan. Drink kaya taking Ultimate Trio, one capsule 3 times a day, 30 minutes before meal ng Santon Plus Gold Santon Vitamin C, or after meal is napakaganda. And also premium D3, if gusto ninyong i-maximize to soft gel, 2 times a day, umaga at sa kagabi, after meal naman.
0: Yung nagtatanong naman dito tungkol sa pampalinaw ng mata.
1: Aha, pag sinabing pampalinaw ng mata, Vision X Vision Plus. X. Kasi meron po yung vitamin A, also zeaxanthin na kung saan mga antioxidant na nagpapaganda ng pumoprotekta doon sa cornea and mga cells ng ating mga mata. And say for example, kapag ka meron na kayong diabetes or ang problema ninyo ng paglalabo sa mata is diabetic retinopathy, sabayan po ninyo ng pag-inom ng premium D3 and also Santon Plus Gold para ma-regulate yung blood sugar. And after na ma-regulate yung blood sugar, matulungan ma-regulate yung blood sugar, yung zeaxanthin at mga vitamin, essential vitamins naman para sa mata, ipoprovide naman ng ating Vision X Plus.
0: Hoy, si Colleen Panulde, from Cebu ito, si Colleen, masugid nating taga-subaybay. May question dito, good morning, ano po food bawal para di tumaas ang creatinine?
1: Food na bawal para di tumaas ang creatinine, number one is yung pagkain po ng mga meat na mga pagkain, especially sa matataas sa protein, kasi kapag tumataas ang creatinine, ang apektado niyan is ang inyong kidneys. So kailangan mantulungan ang inyong kidney na makatapon ng excess ng creatinine sa ating katawan para naman matapon niya yung load na doon sa katawan, huwag nang dagdagan. So isa sa pinaka dapat iwasan ninyo ang sobrang pagkain ng mga meat, at mas maganda as much as possible itigil mo na kumain ng meat. If you want to have protein sources, have it on
0: plant-based
1: pinaka the best, especially green leafy vegetables, and also stop talaga ang pag-consume ng mga maasukal na mga pagkain, lalong-lalo na yung mga simple sugars, iwasan po talaga yon.
0: Dito, good morning po, bakit sa katawan ko may katikate from Renalyn Bohoy? Dito po sa clinic nyo dito, Batarasa. Tapos another text niya is, bakit masakit ulo, mataas BP ko, from Renalyn Bohoy.
1: Natural, mataas ang pagkamataas ang BP po ninyo, talagang
0: sasakit
1: po ang ulo ninyo. Isa po na kailangan ninyong gawin is ipacheck ninyo ang dahilan. It's either kidney problem ba dahil na tumataas yung inyong BP, or sadyang may bumabara sa inyong mga ugat. Either cases is pwede po kayo makatake ng Santon Plus Gold at saka atin pong premium D3. Makakatulong po yan para po sa inyong hypertension. And of course, iwasan yung ano, iwasan yung mga karne, lalo na karne ng baboy and also karne ng manok at karne ng baka kapag kayo po ay mayroong hypertension. Fish, yung ano, mga isda sa bato, pwede naman kayong makakain. White rice, mas maganda po palitan ninyo. And taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, or and also sabayan din ng premium D3 para ano, para ano, makatulong na maglinis sa mga bara sa ating ugat. Two soft gel 2 times a day, umaga at saka sa gabi.
0: Kaya kung pumupunta kayo ng Batara sa clinic, pwede kayong mag-ano, humingi ng program for detox.
1: Yes.
0: Kasi sa Yes to Health, meron tayong program na, halimbawa, ang dami mo nararamdaman, halo-halo, hindi mo na alam saan ang gagaling.
1: Kailangan mag-detox
0: talaga. Hindi lang mag-asawa, mag-anak pa.
1: Mag-anak ng karamdaman.
0: Cleansing and detoxification, isa sa pinaka-best program ng Yes to Health clinic yan. Mm-hmm. Sabi niya dito, good PM doc, been taking Santon Gold since 3 years na, twice a day, for a lump, bukol, at may back.
1: Mm-hmm.
0: This year, nawala na. Praise
1: wow.
0: God.
1: Wow.
0: Oh, mm-hmm. Sabi niya, should I still continue? I'm 60 years old, na prostate normal naman. No other complication. Can I stop, doc? Yes, you can. Mm-hmm. Yes, you can stop. Kasi ang supplement naman, hindi naman yan, kailangan na talagang sabihin natin na wala nang katapusan.
1: Mm-hmm.
0: Kung napipil mo na ito ay nakatulong sa inyo, you can stop. Lalo na kung ang pinoproblema nyo, budget, di ba?
1: Budget.
0: Pero kung sa tingin nyo, nakakatulong sa inyo. It makes you healthy, it makes you energetic.
1: Mm-hmm.
0: For me, kung ako umiinom ng Santon Plus Gold, hindi ko ihihinto siya. Uh-huh. Pero yung sasabihin natin na pwede bang ihinto?
1: Pwede.
0: Kasi hindi naman nag-iiwan ng dependency yan sa katawan. Uh-huh. Kasi may mga gamot, especially mga synthetic medicine, hindi mo pwedeng basta ihinto.
1: Uh-huh.
0: Kailangan humingi muna ng, ano, ng
1: advice sa doktor. Uh-huh.
0: Pero ang mga supplement kasi, pang ayuda ito, kumbaga, to fill in the nutrition gap. Kaya okay lang din kung sa tingin nyo you've been taking this for 3 years, mahaba-haba ng panahon din, ano. Nasa sa inyo po 'yun, ano.
1: Pero kung ano, para sa akin, ha, it is para sa akin, the logical thing that you can do is to still continue taking it kasi it benefited you in the first place.
0: Mm-mm.
1: Second is may mga bukol-bukol kayo to prevent to have another more bukol, naging hiyang naman kayo sa pag-take ng Santon Plus Gold. Kahit sasabihin natin, mag-take lang kayo ng one capsule once a day, is napakaganda po yung supplementation para sa pangangailangan ninyo araw-araw. Wag na ninyong isipin na yung expenses gastos. Yun. That is not an expenses. Parang that is already an investment po para sa inyong health. Katawan.
0: So yun po, yun yung sagot namin. Pwede? Sa pwede? Pero pinaka the best
1: pagpatuloy
0: yung pagpapatuloy o yung mga pag-take ng mga supplement, hindi lang sa ating kalusugan. Ayan, another text message. Sabi po dito, nawala. Ang hirap po sa iyo lahat, no? Ayan, naku, wala na pala tayong oras.
1: Wala na, alas 12 na.
0: So maraming salamat po, ha. At syempre, huwag pong kaliligtaang subaybayan. Ito pong ating programa, The Secret of Health, araw-araw. Dr. Ron, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga taga-subaybay.
1: And of course, tandaan ninyo, ha, ang kailangan na kainin na carbohydrates is yung mga complex carbohydrates. At yun po ay nakakatulong sa ating katawan. And of course, samahan ng ehersisyo, salamahan ng pag-regulate ng combination, ng tamang combination ng mga macronutrients, kasali po dyan ang carbohydrates. And of course, isama nyo na din ang pagtitake ng ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating premium D3 para palagi pong malusog ang ating katawan, iwas po sa karamdaman araw-araw, mga ka-wellness.
0: Maraming salamat, mga ka-wellness, sa patuloy na pakikinig at pangtangkilik sa ating programa. See you again next Sunday sa himpilan pong ito. Sa pangalan po na ating CEO Dr. Remilito Oy at ni partner Doc Misa Edhines, ako po si Doc Algie Bakla, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Nawa po, sa araw-araw pagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan, muling subaybayan ang ating programang
7: The Secret of Health.
8: Ng ating programa, naway may ay natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Kaklare, sana!
15: Exciting!
14: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 12:05 na sa kauduhon, mga higala.
2: Naga-broadcast Davao Region sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu. Kini ang Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

0: Una sa tanan dalaygon ang Dios sa walay katapusan, mga katropa. Maayo udto kaniyong tanan, mga higal. Welcome na sa mga katropa niining laing edisyon sa ato ang Centro Weekend. Ning adlaw kita, mga katropa, nga Domingo. Pizza dos na kita ning bulan sa Agosto ning tuig 2026, mga katropa. Sa gihapon, mga igala, sa ngalan ni katropa nga Andy Causo, na ko inyuhang makauban ning mga orasa yung katropang Marvin Evans. Centro. Uman-uban ta, mga igala, hagikan alas 12 sa kauton ng tunakan na karong alauna sa kahaponon, mga katropa. Agiga pagyagyag kaninyo sa mga update katikaran sa ato ang mismong palibot, mga higala. Inato ang Centro Weekend, mga katropa. Gipaluyan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, and of course, mga katropa, ha? Sa itong makaigsuunan nga nag-anto sa ilang mga panuhot din, ha, mga katropa, ay nako, mga igala. Ay ang kumpiyansa ni anak, mga igala, kay daghan yoy mga hasol pagpanuhot na hihisgutan. Kung siya man kahasol, katropa, ang Marvin D. Lalim, maga sinimhutay anang priskong hangin, mga katropa, ha? Oh! Aka na bitong priskong hangin to umuga bugnog gikan refrigerator? Init-init baya gamay gikag murabag gikag tinak ang mga katropa, ha? Tanawa, ha? Aka na gibaya utang panuhot maday na mga igala. Aka na, mga katropa, paggamit og Zanton Herbal Oil, mga katropa, ha? Ihaplas ka na sa inyo ha mismong tiyan o kuban pa nga partes inyong lawas nga gibati ba diha og pamaol og uban pa, mga katropa, at least mahatagan ka mo og kahupayan. And of course, human pagpanghaplas, inom sa ato ang healthy nga kape. Atong bag-o nga kape karon, ang Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Of course, kini ang mga produkto sa Yes Wealth Incorporated, available kini sa tanang mga butika nga duol sa inyong mga lugar, mga katropa. One click away lamang usab kini sa Shopee. And of course, mga katropa, sa itong makaigsuunan, available kini sa Yes to Health Clinics. And siguraduhan nga inyong ginapalit ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated kanang adunay tatak nga Yes to Health. Centro. Welcome, welcome sa itong makaigsuunan. Nga buot magpadangat sila mga komento, reaksyon, na mga mensaheng opinyon, mga katropa. I-message ka na diri sa ito ang mismong Facebook Live, ang XFM Davao Katropa Digital, mga higala. And of course, ato ang mga kaigsuon ng buot magpadangat kaya puno og load. Ay, sana all, mga katropa, ha? Kay parting daghan na load every now and then di mahot dag load. Wow! I-message, mga katropa, ito ang 0969-333-0537. Ako usbon, mga katropa, ha? Alang sa ato ang text line number 0969-333-0537, mga katropa. Kana, mga igala, ha? Kaya ito ang timbawason ng inyong mga mensaheng reaksyon diri sa ato ang programang Sentro. Sentro. Alright, mga katropa, alas 12:09 na yun in town sa kauduhon, mga katropa. Katong kay suunan, may pagpaniudukan yung tanan, mga higala. And before nato, ang baka nato ang Sentro Balita. Of course, mga katropa, ito sang Team Bawason ang kinimismong mga pipila ka mga updates sa ato lang, pahapyaw lang, mga katropa. Kaya diri sa ato ang dakbayan sa Davao, mga igala, na sayod baka mo, ha? Kaya update lang kini, mga katropa. Ah, by the way, congratulations kaayo, dagang salamat kaayo si retired police colonel Junicio Abude. Kaya nagretiro na gyud siya, mga katropa, gikan sa pila katuig niya nga pagpangulo sa ato ang City Transport and Traffic Management Office, mga higala. Ah, grabe ni si Sir Abude. Puro maoy makahatag mando alang sa pagsiguro nga tong kadalan, mga katropa, mahimong hapsay kini plastado o di mahaso lang ato ang makaigsuunang mga motorista. Pero, mga katropahan, niritiro na gyud siya, mga higala, kaya pinasikat po sa iyahang pangidaron, mga katropa. And of course, kailangan po niya i-enjoy, no? Ang iyahang mismong kinabuhi, mga katropa. Na may lahi man ang enjoyment sa pagserbisyo, lahi pong enjoyment, mga katropa, nga kinabitong suliton nimo ang mga katuigan sa imong kinabuhi, human sa pila kadikada, no? Nga pagserbisyo ngadto sa publiko, mga katropa. Ayan, nagang salamat kaayong kudos kanimo, Sir Retired Police Colonel Junicio Abude, ang ato ang former head na sa ato ang City Transport and Traffic Management Office.
1: Sentro.
0: And before tamo proceed mga higala, by the way, ato sang i-greet. Kung sa mga i-greet ka tropang Marvin, na may nag-birthday good karong adlawa August 2.
2: Kinsa nag-birthday?
0: Ay, by the way, akong i-greet mga katropa ako ang pinalangga nga igsoon, ha? Among kimod, oy, among kimod. Nung sa mga kimod, gani mga katropa, kinamanghuran ka na mga higala sa magsoon. Si Sister Blessy. Blessy si Pasita. Ano yung gana mong Pasita mga katropa, ha? Ayan mga katropa, happy happy birthday kanimo Blessy. And more birthdays to come and bless wishes, di ba sa basta? Bless and best wishes kanimo. Happy happy 14th birthday mga katropa. Uga, sa akong igsoon si Blessy Ibano. And of course mga katropa, si katropang Lars Anior. Ito ang katropa dito sa may XFM Tagum. Happy happy birthday. Ug sa tanan nato nga mga kaigsuunan nga nag-celebrate sa ilang adlaw nga natauhan karong adlaw, adlaw Domingo Pizza Dos sa bulan sa Agosto. Happy happy birthday kaninyong tanan from XFM Davao. And of course here's a birthday song for you.

0: Once again, happy happy birthday sa tong tanan nga mga kaigsuunan nga nag-celebrate sa ilang adlaw nga natawhan ning adlaw nga Domingo, August 2, 2026. Happy birthday to you. Oh, di ba? Sentro. Alas 12:12 na gyud mga katropa. Dinatamag lang ay may galato ng ambakan na ito ang sentro sa balita ning mga orasa.
1: Sentro sa balita.
0: By the way mga katropa ha, diri update kita din sa Davao Occidental mga higala kaya nagmando na or doon na gipagula mga katropa ang Memorandum Order number 92 series of 2026 ang governor ang datong Davao Occidental Provincial Governor nga si Attorney Franklin Bautista mga katropa nga mamahimo nang ibalik mga katropa kining face-to-face classes sa tanan ng mga public o private school sa Tibuok Probinsya. Kini mga katropa nga kamanduan ha. Agipagula kini or girekomenda usab kini mga katropa or pinasikad kini sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao Occidental. Human nasuta mga katropa nga padayon ang paglambo sa kahimtang sa probinsya. Human kini giigo. Og gidaot yun in town niya kung ato mahinumduman ato nakalabay nga pag-igo sa 7.8 magnitude nga linog mga katropa. So good thing kini ha. Kay at least mga igalan na kita yun ang recovery sa ato ang mga kaigsuunan. Noon dili pa man hinoon fully recovered mga katropa apan aduna na ikalambuan mga katropa. So kabahin yun na sa ginasiguro of course ang structural safety mga katropa sa mga classrooms. Sa mga school buildings mga katropa. So kabahin of course ka na sa gi-inspect o gisuta kung okay na ba kini balikan sa mga estudyante mga katropa sa pagsiguro sab nga samtang nagpadayo ng ilang pagtuon dili sila mabiktima ni ini mismo nga mga pagkrak-krak paghulog-hulog sa mga debris din ha mga katropa. So good thing ha sa itong magkaigsuunan and of course mga katropa kinipod giklaro mga higala nga alang sa mga tulunghaan management sa tulunghaan importante usab kabayan ni ini nga kamanduan mga katropa ang pagpahigayon sa to ang mga kini magtutudlo ni ini gitawag og regular mga katropa nga kining drills no earthquake drills kini mismo nga flooding drills mga katropa ug uban pang calamity drills mga igala sa pagsiguro ni ini kaandam sa mga estudyante in case nga simba ko lang aduna na po'y muigo nga kalamidad mga katropa. Sentro. Ayan sa bikas bahin sa to ang sentro balita mga higala.
1: Sentro sa balita.
0: Ang CHR kon Commission on Human Rights mga higala. Nasayad ba kamo kung atong mahinumduman ni atong nakalabay nga SONA, ikalimang SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga katropa? Grabe na na po itinsyon nga nahitabo nga nung di yun ka na malikayan mga igala. Akong atong mama hinumduman mga katropa, aduna na po'y injured. Kaya, mao lagi kinipong mga nagprotesta mga katropa, pero di pong isuga. Hinoon sila, wala sila nang atake mga katropa. Kaya ilalang, nakahimo sila ninyong pisikalan. Kaya agig pagdepensa sa ilang mismong nahimutangan. Ang ato pong kapulisan naghimo lamang pod sa ilang tahas sa pagsunod kung unsay kamanduan. So ang nahitabo ni atong higayuna mga katropa kung atong mahinumduman diri sa may Quezon. Adri mismo sa may Quezon area sa kaulohang bahin sa Maynila mga katropa nga aduna gyud intay nahitabo nga tensyon tali sa mga rallyista mga nagprotesta og sa ato ang kapulisan mga katropa. Nahitabo karon siyempre, kung maghisgot og CHR, kung Commission on Human Rights, kinsa man ang ilaha mismong kiniprotektahan. Ay, of course, mga igala kining mga rallyista. Sentro. Sabi ba ka mo mga katropa, nga ang Human Rights og ang People's Organization nag-awhag karon na mga katropa ngadto sa Commission on Human Rights sa pagpahigayon ng independent investigation na labutan ni ining giingong pag-abuso ni ining mga rallyista mga katropa nga giabuso matod pa allegedly sa mga police officers atol kini mga katropa sa ilang gilusad nga protesta Subadungan sa gipaygayong sona ni PBBM katropa ni atong mga nakalabay nga si Mana Magahigala. Kini mga katropa ha, subay usab sa letter nga tukang CHR Chairman Richard Palpal Latok. Ang among grupo mga katropa nagbutyag nga aduna gayoy pattern sa violence. Agoy arbitrary arrest og harassment og intimidation ngadto sa mga nagprotesta mga katropa nga ni Salmut sa maong rally. O gasumala pa mga katropa, ilapong lakip gilakip sa letter ang kini mismong 51 matud pa ka mga aktivista o mga batan-on nga mga artist. Alakip usab kining mga minors. Mga higala ang lakip matud pa sa napailalom nining pattern sa violence mga katropa. Diin na 9 protesters siyam ka mga nagprotesta ang nagpabilin nga ilalom sa detention or kustudiya sa tong otoridad. Oga subjected matud pa kini sa coercive interrogation. Hinagi sa kapulisan nga wala man lang gihatagan matud pa o kining katungod sa pagbaton sa ilang abogado.
1: Sentro.
0: O sa to makaigsuunan nga naminaw karon unsay masulti ninyo niini mga katropa. Sa kadugay na nga naglungtad niini susama nga mga aktibidad. Ang mga katropa niini nagkadaiya pamana nga mga aktibidad sa ato, labi na sa ato mga dagkong opisyal sa nasod sa pagpaygayon sa ilang mga pamahayag. Dili lamang kana mga katropa sa zona sa ato ang presidente, even sa ato ang mga local executives mga katropa. Yun malikayan even sa mga celebrations, sama na lamang niining Labor Day, Heroes Day, o guban pa nga mga day-day mga katropa. Naagwi pahigayong protesta. Noon, dili man mali ang ilang gihimo kay nanawagan mang kini o gustisya. Grabe na alang sa paghatag kasulbara nini ilang gipang mulo mga katropa masolusyonan kini sama na lamang ni anang problema sa sweldo. Akining taas nga mga palaliton. Akining uban pa nga mga panaad manggun. Nga manaad manggun niya itong mga opisyal. Nga di man gihapon di ay matubag mga katropa. Aka na mahigala si Hinoon. Atong katangan mahigala kung aduna ba himuon nga positive akining response ang CHR labot sa panawagan na niining maong mga grupo nga paimbestigahan ang allegedly mga katropa nga aduna matulpay na hitabo nga pagpangabuso sa kapulisan sa ila mismong trabaho. Bato ka ngadto sa mga nagpahigayon og rally atol sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Sentro. Sentro sa balita.
0: Oras katropa, alas 12:20 na sa kaudtohon mga higala. Sa pitasbahin mga katropa diri sa may Northern Black Sea. Mga higala, nagkataas ang tensyon labi na kining gitawag og full-scale international armed conflict.
1: Sentro.
0: Ang inyong makita sa hulagway mga katropa, aduna rin intaoy mga sunog ng mga barko sa naisgutan ng mga lugar mga ni particular sa may northern Black Sea mga katropa. Uga nunot ni ini may gala ang Department of Migrant Workers kung DMW nagrekomenda na kini alang sa temporaryong pagpahunong sa pagdeploy og mga Filipino seafarers sa maong lugar mga katropa human. Ang agikategorya na ang maong sitwasyon niining sa Northern Black Sea nga full-scale international armed conflict mga katropa. Full-scale? Meaning to say mga igala, di nagyud ka na katiaw-tiawan mga katropa. International armed, talking about armed, naglangkob lagi ka na mga katropa sa mga armadong kusog mga higala.
1: Sentro.
0: Sumala ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak mga katropa, gimanduan na niya ang tanan ng mga ship manning agencies nga dili sa mag-proceed sa ilaha mismong mga barko nga nagkarga o partikular mga katropa o Filipino seafarers sa maong area. Hinihuman usab na kadawat mga higala ang maong ahensya o security assessment sa GICAN sa both DFA, so Department of Foreign Affairs, o sa Department of National Defense. Nga sumala pa mga katropa, na-establish matod pa ang kiniusa ka full-scale international armed conflict sa naisgutan nga lugar. Sumala ni Kak Dak mga katropang maong advisory ngadto sa mga ship owners ug sa mga manning agencies tumong niini aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga Pilipino. Nga labi na mga katropa nga naapagyapon ng uban na napatay mga Filipino seafarers na nagpabilin sa Black Sea mga katropa. Lakip na din ha ang at least ana sa 180 ka mga seafarers nga anaa asa 12 ka mga barko sa maong lugar mga katropa. Ato sa ato makaigsuunan nga aduna pay mga miyembro sa pamilya nga nagpabilin sa maong area mga katropa, kumusta ha in town? Ilabi na pakig-alayon kamo kanunay sa DMW and I'm sure mismo ang ato ang hingtungdang ahensya kanunay nga naga-communicate sa atong makaigsuunan. Labi na sa mga pamilya nga grabe in town ang kabalakan ni ining mga panahon. At ang ilamang ang dugang pa mga updates nato ni anak mga katropa kaya ito nang subayon kumusta na ang sitwasyon ilabi na ni ining Northern Black Sea nga sa kasamtangan gilantaw nga concerning ang panghitabo gumikan ining gitawag nga armed conflict mga katropa.
1: Sentro. Sentro sa balita.
0: Alas 12:23 na mga igala, maayong udto day kang Ma'am Thea Alcaraz. Asayang minsay mga katropa, have a blessed Sunday katropang Marvin. Ug sa tanang mga katropa sa XFM 89.1 Davao. Ayan! Ugang salamat Ma'am Thea Alcaraz ug sa Alcaraz family, maayong udto kanyong tanan mga katropa.
1: Sentro sa balita.
0: Ayan, dugang sa tong sentro sa balita mga katropa. Kini mga igala kay kung inyong mahinumduman ha na imo putrong kontrobersyal ang kini mismong kaso nga gitubang ni Revilla mga katropa. Former Senator Ramon Bong Revilla, nasayod ba kamo na ang iyahang kaso mga katropa kay naglangkob kini ani adto mismong gitawag og malversation case. Oga laki pa ni ining plunder o graft cases mga katropa. Apan! Gumikan lagi ni ining akusasyon ang nakadali matod pa kini si ang kanhi senator mga katropa og anaa sa 124 million pesos.
1: Sentro.
0: Nadako ni ana mga katropa. Apan gumikan lagi ni ining availability. Kining gitawag og bail bond mga katropa. Ang kani senador mga igala naka-bail kini, naka-piyansa kini. Ay gamay lang naman ang piyansa. Nalang man mga katropa sa 1 million pesos.
1: Sentro.
0: Mga katropa kana mismo ang gipiyansa sa kani senador alang sa iya mismong malversation case mga katropa. Apan sumala sa ombudsman mga igala nagpahimangno kini. Nga bisan pa man na sumala mismo mga katropa ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nga bisan pa man nakapiansa ang kanhi senador na apasay dapat bayran. Ilabi na matod pa ang kining civil liabilities ni ini nga nagkantidad ngadto sa kapin 124 million pesos.
1: Sentro.
0: Kini mga katropa ha, kay kung ato may numbruman, nagawas kang former senator Bong Revilla. Alakip ni ining gitawag og biggest three, mga katropa, mga dagkong tao mga katropa, mga dagkong opisyal sa tuang nasod mga igala. Kasama na lamang ni Revilla, Jinggoy Estrada o Juan Ponce Enrile. Mga katropa nga kini sila huwag ipang akusahan nining kasong plunder, graft o na-aresto mga katropa gumikan sa aligasong paglimas nining hundreds of million pesos nining gitawag nga pork barrel kickbacks gikan sa negosyanteng si Janet Lim Napoles.
1: Sentro.
0: Na mga katropa kung asa nanukad kining naisgutan nga mga kadagko nga mga salapi mga igala. Pasulok bitaw nagdugo mga katropa. Bitaw nga gitawag nga kining mga faithful kaayo nga makaigsuna natong Pilipino nga mubayad sa taxes mga katropa. Panggipawong kaw-kaw lamang ni anang naisgutan nga mga dagkong tae. Ay, dagkong taro dahi mga higala. Ka na mga katropa ha. Yon kini mga higala kay di man na mahitabo nga mga prisyo ka na kung walay igo nga mga ebidensya mga katropa. Kining to say dakog porsyento nga gihimo gyud kana nila mga higala.
1: Sentro.
0: Naon sa inyo masulti ni ana mga katropa, halay padangat diri sa ato ang pagpanagban uban mga katropa. Oras ato may gala alas 12:27 na gyud sa kaudtohon mga katropa. By the way, maayong paglantaw, pagpaminaw sa itong mga kaigsuunan nga nakatune in gyapon diri sa ito ang XFM 89.1 Davao, katropa mga higala. And by the way, ato siyang ambakan, madalikyata nato mga katropa kining sitwasyon dahil sa itong panahon sa ito ang nasod Pilipinas.
1: Sentro.
0: Oy, paminaw mo mga katropa kay ang DOST Pag-asa nagbutyag! Mga katropa, aduna intawoy duha ka mga bagyo ang ania karon sulod sa tong Philippine Area of Responsibility.
1: Sentro.
0: Karong adlaw nga Domingo, Agosto 2. Padayon nga ginamonitor sa DOST Pag-asa kining Tropical Depression Luis.
1: Sentro.
0: Nga kanhi gitawag kining Low Pressure Area 07F. Panay gimonitor nga niya karon na sulod sa Philippine Area of Responsibility, CONPAR. Samtang ang Tropical Cyclone, bagyo gyapon ni mga katropa nga gitawag TC Dolphin. Uy, di basta-basta, ka-cute. Mga katropa ha, Tropical Cyclone Dolphin, padayon ang paghinay ni ini ngadto na kana sa typhoon. Oga na monitor nga nagpabilin kini mga katropa sa Tropical Cyclone Information Domain sa Pag-asa mga higala. Karon ang pangutana, asa man kini nahimutang niining mga higayuna. Subay mga katropa ha, sa ninilamang buntag nga kining bulletin sa Pag-asa ang kini naisgutan nga Tropical Depression Luis. Nahimutang kini mga katropa na locate kini ana sa 400 km east. Mga katropa sa Quezon, mga higala, samtang aduna kini dalang hangin nga 56 km per hour ug hagros nga 70 km per hour. Nga nagpadulong kini ngadto sa northwestward sa gihinayong 15 km matag oras mga katropa. Samtang ang Typhoon Dolphin, ani kanina himutang mga katropa sa 3,285 km east of kining extreme northern Luzon mga katropa or eastern northern Luzon mga higala. Nadun na kinidalang hangin nga 175 km per hour o gagurus nga 215 km per hour. Di kakumpiyansahan kini mga katropa. Samtang nag-aginod kini ngadto sa west northwestward nga dunay dala or sa gihinayong 25 km per hour mga katropa. Amping-amping kanunay sa itong makaigsuunan ha, nga posibleng makatagamtam nining epekto sa naisgutan nga duha ka mga bagyo nga nag-aginod diri sa ito ang nasud Pilipinas mga katropa. Of course, itong pagbalik may gala ito ning isgutan mga katropa kay sumala sa Department of Education. Uy, mga igala, nahimo na matod pa nilang napalesen ngadto sa 57% ang paperwork sa ato ang magtutudlo. Uy, ato ning Siron na sa tumakaigsuunan ng mga teachers din ha, nga naminaw karon. Ipabuhagay daw na inyong mga pagbati, mga katropa, kung inyo ba yun ning nabati nga less paperwork na kamukaron. And of course, atong isgutan usab unya, mga igala, kay ang Department of Labor and Employment, gipahugtan nila ang proteksyon alang sa mga bata edad 15 anyos paubos. Labot nining online entertainment or pagkalambigit nining online entertainment mga katropa. Oy, paminaw mo sa itong mga vloggers din ha? Sa mga minor de edad o sa itong mga content creator nga nagalambigit nining mga minor de edad mga katropa sa ilang mga content nga nag-viral, pala yung nag-viral karon mga igala. Paminawan ninyo unsay mga advisories, unsay mga regulasyon nga gipatuman karon sa DOLE aron malikay kamo mga katropa nini posibleng mga silot kon galing magmalapason kamo niini mga katropa. Ato nang isgutan sa to pagbalik kuman lamang niining pipila ka mga pahinumdom mga higala.

0: Western Union. It's supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: O ang galon, galon sudlag tuba. Ulutan ilaga, kagsingko ang hiwa. Ang hiwa, kaluoy siya baki, gikulatag butiki.
1: Sentro.
2: Alright mga katropa, balik ta mga

0: Alas 12.37 na yun taon sa kauduhon mga katropa. Ayan, maayong today sa mga nagpadangat silang mga mensahe from Texter 144. Sumala pa ni, ayun! Mga katropa XFM, Great Kudria. Great ha, di basta-basta nga great ha? Great Kudria sa Jensen Andini from General Santos City. Salamat XFM Davao. Yun! Dagang salamat sa pagtimbaya, Ma'am Andy. Alright mga katropa, of course si Sir Harold Salang watching from Purok Tres, Camansin, New Sambog, New Carilla, Davao del Norte. Alright! Of course, dagang salamat listening radio. Yan, salamat sa paglantaw sa itong Facebook Live o pagpaminaw. Pag-tune in kanunay sa itong XFM 89.1 Davao, mga katropa. Sentro. Oras na ito mga higala, alas 12.38. Oy, by the way mga katropa, sa itong mga kaigsuunan nga naniud na, nagsima-sima na ning mga orasa. Ayaw kalimot mga katropa sa pagbare sa inyong mismo mga pagkaon, kini nga healthy nga kape. Kaya itong mga kaigsuunan ha, nasayod ba ka mo nga medyo init-init ba ya? Ato ang sitwasyon sa panahon na niining mga orasa. Oy, kumusta man sa itong mga kaigsuunan nga nagbiyahe, naka-tune in kanunay sa itong mga taxi drivers ha? Nagang salamat sa pagpaminaw kanunay mga taxi drivers. Labi na sa itong mga X-Force din ha, mga katropa. Sentro. Oy, update na kita mga katropa kay niining nga orasa. Ang mga igala ha, as of this alas 12 sa kaduhon, sumala sa CDRRMO Davao, nitong-tong na. Init mga katropa. Alas 38 tan awar ha. At 38.1 at 38.1 degrees Celsius na. O ananak kini sa extreme caution mga katropa ang atong heat index sa atong syudad sa Davao Sentro. And of course mga katropa, nagpahinmang no ang ato ang otoridad ngadto sa publiko nga ang kini mismo pag mahimutang dehydrated mga katropa, posible kini mo sangko labi na kung ma-expose sa kainit mga higala, posible kini mo sangko sa heat cramps, heat exhaustion mga katropa. Oga, kung magpadayon gyapong pagpainit, posible kining musangko ngadto sa heat stroke mga higala. Sentro. Amping-amping sa itong makaigsuunan dira nga nagngut-ngut ng tangkugo. Mga katropa, ayaw ito ang pabulad o maayo. Labi na sa itong makaigsuunan nga single. Ay, minod mga katropang marbe. Ay mga katropa, amping-amping kanunay ha, ayaw ito ang pawalag tubig mga katropa. Aron malikay yan ini mismong heat-related illnesses mga katropa. Sentro. Alas 12.41 ako mga katropa. Ito pang marinakulang ka o paniudo? Ilang taon ko taon-taon mga katropa. Importante mapadangat din ha kaninyo ang mga update katikaran sa tong palibot sa tong nasod Pilipinas mga higala. Ito maglangay mga katropa ha, kaya ito nang ambakan atong hisgutanan na niining mga oras. Sentro. By the way mga katropa, ang Department of Education nag-ingon kini nga nahimo nila pagpaubos ngadto sa 57% mga katropa ang paperworks alang sa ato ang mga magtutudlo. Kini mga katropa ang pangutana, ang tanong mga higala. Grabe ha, mura magnagpadaog katropang Marben, di ka basta-basta. Ang pangutana mga katropa. Nabati bagyod kini sa ato ang mga kaigsuunang mga magtutudlo. Sentro. Kaya nasayod ba kamo mga katropa nga natay mga higala manggod nga mga teachers mga katropa. Atong gipangutana nga ma'am sir. Kumusta man ha? Ana sila kita kani daghan ako uban. Mga katropa, kay maghuna-huna pa sila gimog lesson plan. Napay mga estudyanteng badlungon. Gidugangan pang paperworks mga katropa. Napay mga documentations nga kailangan nila biyaan unang ilahang mga klase. Magbilin lang sila mga activities sa ilang mga estudyante kay na ay gipaapas nga mga documentations, mga papers nga trabahoon mga katropa. Ang hinungdan, ang resulta, napasagdan ang mga estudyante dito, nagkamuritsing na to dito mga katropa. Ayaw ba na itong mga kaigsuunan din na, hang? I'm sure, nabati po ni sa itong uban na itong mga kaigsuunan mga magtutudlo, mga higala. Hindi karon ang gipasyugdas Department of Education, mga katropa. Kay sumala mismo sa DepEd, malampuso nilang napakunhod ang paperwork sa mga magtutudlo sa tibuok nasud Pilipinas. Sentro. Kini mismo mga katropa, sumala mismo ni DepEd Secretary. Kini mismo nga Secretary Anggara mga katropa nagbutyag nga target sa DepEd nga protektahan ang teaching time. O pasagdan lamang ang mga magtutudlo na magtudlo sa mga tulunghaan, inay mga katropa ginakonsumo sa oras. Nga instead magtudlo, ginakonsumo tungod sa ilang paperworks mga katropa. O natong giingon mga higala. Dugay na actually na siya, no? I'm sure atong mga kaigsuunan nakaila mga katropa nang resign. Kay wa na sila nakasabot anining sistema sa DepEd noon na may uban mga katropa nga kaya ra, labi na katong bata-bata pa, pero katong mga medyo edad-edara na, di na intawon makakaya hinungdan nga napugos intawag resign mga katropa. Kay mga sakit naman sila, mao pa ilahang ma-stress pa sila ni anak mga igala. Kininga ako ni Apasun kay Masin Urjang na napoy mimo mga mga katropa ha, sumala pa nga kabahin matod pa kini sa nasa 5,000 ka mga administrative officers o project development officers mga katropa ang kini mismong manduan or mahimo ng atasan alang ni ini mao imo trabaho mao ninindot. Mao na inindot mga katropa, duga nga employment. Alang sa to ang mga kaigsuunan nga kining gitawag og non-teaching personnel mga katropa. Kaysa naman ipansak tanan nga do sa mga teachers. May giingon mga katropa nga unsa naman lang amiani ha? Uban mga magtutudlo mo ingon na nga unsa man ni magtudlo mi ani or magtrabaho sa opisina, may pag nang-apply na lang ko sa opisina ani. Kung mauhon. Kana mga katropa, good news kini sa atong mga kaigsuunan ng mga teachers. Ilabi na kung pakusgan pa sa DepEd ang susamang mga pamaagi. Mas nindot siguro mga mamog kining sa ato ang DepEd ha. Kining mas kung na may paperworks ginagmay lang ha? Lakip na din na mga katropa pag himo grado. Kana may gala og uban pa nga kini mismong mga basic nga mga requirements. Alang sa atong mga kaigsuunan, but of course, mga katropa, provided ha, kung wala o nakining paperworks sa itong mga teachers, i-monitor po kay Basin unyag naglingaw-lingaw, nagpa-haruhay na po na in town dito. Kana mga katropa ha, ito ang akining lauman, no? Akining dugang pang mga pamaagi sa DepEd. Ilabi na, kini ang pinaka-concern ako nahuna-huna dahil mga katropa. Nga kung magpadayong kining less paperwork sa itong mga magtutudlo, I'm sure, I believe mga katropa, malikayan na kining rampant nga bullying sa pipila ka mga tulunghaan mga katropa. Masiguro nga matutukan kining good morals and rice cooker. Right conduct na ay mga katropa. Ang mga igala ha, kining GMRC. Money, gireklamo na baya sa uban ng mga, actually, bisan ako nakamatikod, no? Sa among panahon kani adto. Ay nako, ay paila katropang Marben. Bata pa man ito ang kakatropang Marben. Sa among panahon nga kay ako part man ko sa millennials mga katropa. Kinilang kay ang ubay-ubay baya sa mga Gen Zs karon? Makasugat og magtutudlo. Sipatan pa. Napayuban mga katropa, mangyamid pa in tawon. I'm hoping mga katropa nga dili in town ka na ha, dili in town ka na halos sa mga estudyante ing ana mga pamaagi, no? Kami ta magsugat teacher, baliwala lang. Kung sa mga binar ka na, kulang na lang mga katropa, ingon, hey, bye. Awa mga katropa. Kaya may gala, kailangan na ibalik mga igala, pukusan sa ato ang DepEd, no? Sa mga tulunghaan mga katropa, ilabi na sa mga magsugod sa elementarya mga katropa. Kaya once dili na ma-practice manggod sa ilaha, pag-abot nag high school to colleges mga katropa. Wa na samantawag anak na labi na kanang mang bless wala na kay naron mga higala. Talagsa na lang kay ka mga kitag naga-bless nga mga bata ngadto sa mga katigulangan mga katropa. Oh, kung sumala pa ni DepEd Secretary Anggara sa ni Anggara mga katropa nga kabahin matod pa kini sa reforma sa DepEd samtang ginapaayo mga igala ang pagprotekta. Labi na mga katropa, dili lang sa mga estudyante, ilabi na sa itong intaw mga kaigsuunan, sa itong mga magtutudlo mga katropa. Kanabitaw naa sa ila ang passion nga mutudlo. Pero napakgang medyo na fade o ginay-hinay tungod ni ining sa kadaghan o mga paperworks mga katropa. Hoping ha nga dili lamang ka na sa mga public institutions, sa mga public schools mga katropa, even sa private schools. Kaya naako'y nasairan ha? Naako'y nasairan nga pribadong tulunghaan. Nga ang teacher sa alos wa oras lang sa udto mga katropa, na nalay 15, kulangon pag 15 minutos, maniudto mo pa hulay pag itintawa. Ay gihatagihansak na kay nag-budget lagi yung swelduhanan mga katropa. Sentro. Gihansak sa magtutudlo. Kining daghan kay mga grades ang gipang pungsisok ngadto sa usa ka magtutudlo kay nag-budget nga basin mo gasto na pug pagdugang magtutudlo mga katropa. Hinungdan na di magdugay mga higala ang kini mismong pag bisnapantong labi na kini mga bagong graduates, pasyon na ako nga magtudlo. Ala sige mga katropa, bahala na, sakripisyo din, sakripisyo din na. Gihatagan, gigabanatan po, ganahan pong tulungan mga katropa. Aka na mga igala, hoping mga katropa, mahatagan kini dakong pagtagay sa atong DepEd nga mamonitor. Kanunay kini mga private schools mga katropa nga daw na abuso na intawon. Dili lamang sa mga private schools. I'm sure dili kayo siguro concern sa mga public schools, pero sa private schools nag-exist kini sa uban mga katropa. Hoping ha sa tong kining mahatagan kinig intawong pagtagan ma-monitor ug mahatagan kinig action kay luoy intawong kay mga teachers nato mga katropa. Muuli sa balay wa na kanabi taong term mga katropa nga imbes muuli sa balay kay kana makaatiman pa sa pamilya, labi na sa mga ina kababai mang jud kadaghanan sa tong mga teachers. Uli sa balay mga katropa, wa na hagba na diretso kay perting kapuya mga higala. Sentro. Mga gitingon mga katropa, unsaon na lamang paghatag o pagtagad ana sa ila mismong mga anak. Ang pamilya ang tulong ang panimalaybaya ang pinakauna nga institusyon ang dira magsugod ang edukasyon mga katropa, mismong ikaw nga teacher. Nahatag ni mo halos tanan oras ni mo sa eskwilahan mga katropa. So, kana may galaha, para sa ko a good thing kini nga pamaagi karon sa DepEd nga 57% na ang nabawas nga paperworks. Alang sa paperworks mga katropa ngadto sa tuong mga magtutulog, hoping nga ma-hit ni ini mga katropa ang 100%. Hindi po pwede 100% di ay. At least mga katropa mga 75% mga higala. Gaan-gaan na sa to ang mga teachers mga katropa. Kana ako ang nakita may galang epekto or mahimong resulta kung magpadayon kini di na kay mabisi sa paperwork sa itong mga magtutudlo, mapukusan ang kinipaghatag og intervensyon, ang paghatag pagtagad ni adtong mga bully nga mga estudyante. O mapukusan mga katropa nga ma-build kini kabahin ba yan ang sige pukusan kini sa itong gobyerno. That's why dako og na budget sa edukasyon ang mahatagan mga katropa o kinibitawang standard nga pag akining educate no ang ato ang mga kabataan. Pero ang mahita mo gumikan sa paperwork, di na kayo mahit mga katropa. So kana importante ka, that's why nga makita po nato importante yung face to face class kaysa kining modular classes. Kay lahi ang pagtuon kung atubang-atubang sa magtutudlog mga estudyante o kung modular lamang mga katropa. So kudos atong DepEd ni ini mga programa nila sa pagpalambo pa ni ining sistema sa pag-edukar mga katropa sa mga kabataan ug ilabi na sa paghatag kahupayan usab nga makapokus of course dapat ang mga teachers sa pagtudlo ingon nga mao kanay naguna nila nga tahas ingon nga mga teachers kanang term nga teachers mga katropa. Sentro. Alas 12:52 na mga higala. Hoy mga katropa, maayong udto day, may paglantaw, Sir Erwin Ala, Erwin Ala di basta. Ayan, good afternoon po. Ay, grabe ka smile. Smiley kay si Sir Erwin, ha? Dagang salamat, Sir Erwin, sa pagtanaw rin sa tong Centro Weekend, sir. Ayan, mga katropa, sa pikas bahin, mga katropa. Centro. Adugang sa tong isgutan na may gala ang DOLE kong Department of Labor and Employment. Mas gipahugta nila karon mga katropa, mga pamaagi aron maprotektahan ang mga minor de edad, ilabi na kini mga nag-edad 15 anyos paubos, mga katropa, nga malambigit na niining ilabi na sa pagkalambigit niining mga online entertainments, mga katropa, ha? Sa itong makaigsuunan ng mga content creators din, ha, mga vloggers, mga igala paminom kay nagpahimang no ang DOLE, labi na ngadto sa mga ginikanan o guardian na siguruhon ang proteksyon sa ilang kabataan, labi na ni atong mga nag-edad 15 anyos paubos. Labi na ni ining pag-participate sa public entertainment o kining information activities, pinaagi ni ining mga film o kanabitong mga salida-salida, mga katropa, kining teatro, radio, telebisyon ug uban pang porma sa media, mga katropa, or kanabitong mga pamaagi sa pag-inform or pag-pasundayag ngadto sa publiko, mga katropa. Sumala ni DOLE Secretary Francis Tolentino, pinasikad, mga katropa, sa iyang gipagula nga Labor Advisory Number 12 Series of 2026. Kini subay, mga katropa, sa Republic Act Number 9231. O kini, mga katropang, providing for the elimination of the worst forms of child labor, mga katropa, and affording a stronger protection for the working child. Ang pag-aminda, matod pa niini, ang purpose, mga katropa, subay kini sa special protection of children against child abuse, exploitation, and discrimination act, mga katropa, nga naghatag og proteksyon particular sa mga edad 15 anyos paubos nga mga kabataan, mga higala, ilabi na gikan na ni ining pangimpliyo, shall not be employed, mga katropa, no, except paminaw mo, mga higala, kung ang bata nagtrabaho ubos direkta, mga katropa, sa responsibilidad sa iyang ginikanan or legal guardian o only member sa iyang pamilya, mga katropa, pwede ra kana, gitugutan kana. Samtang lagi po sab sa gitugutan, mga katropa, ang kining pagpang-impliyo or kining paggamit ni ining maong minor de edad sa pag-participate sa public entertainment or information, mga katropa, o kining kung gikinahanglan, mga katropa. Kana, mga igala, lakip na siya gitugot. Wa na gibawal, mga katropa. Samtang mga higala, dugang sa maong advisory dated July 21, dugang ni ini, mga katropa, nga ang employer kinahanglan i-secure una ang work permit gikan sa DOLE aya i-engage siya ngadto sa pagserbisyo ang maong bata kun minor de edad, mga katropa. Sentro. So kini, mga higala, naapagyud, mga katropa, subay sa DOLE Department Order Number 65-04 ang kining maong phrase, mga katropa, gipasabot, mga higala, nga kun galing, mga katropa, ang maong minor de edad, i-hire o i-engage kini sa content creation din, hinata, mga katropa, ha? Ang DOLE nagbutyag nga ang working child permit gikinahanglan kini kung galing ang maong bata ora kining activity matunong sulod mismo sa coverage sa item number 1.1 sa Department Circular Number 2 Series of 2018, mga katropa. Unsa man ay naglangkob din na, mga katropa, nagay guidelines kini sa pag-issue og work permit alang sa mga minor de edad 15 anyos paubos, mga katropa. Og dungan usab niini kung ang bata nagtrabaho direkta sa sole responsibility sa iyang ginikanan or legal guardian, og ang trabaho related kini sa public entertainment or information, bisan pa man, mga katropa, nga for traditional media or online media kini, mga katropa, ang parent or ang ginikanan o ang legal guardian kinahanglan naka-standby kini mga katropa ingon nga accountable party ubo sa RA 9231 mga katropa. Buot pasabot! Kung naaga ni mahitabo din ha nga irregularity mga katropa, lakip sa manubag ang iyaha mismong ginikanan or ang iyang legal guardian mga katropa. Sentro. So bantayanan kini sa tong mga kaigsuonan din ha. Masin mahikurat na lang kamo mga katropa kay naganahan na mo ga apil pa apil-apil na ana mismo nga mga kabataan sa inyong mga content mga katropa. Unya wala pag yun entay permit mga katropa. Nako. Akin na mga igala ha, pahimang no alang sa to ang mga kining content creator o guban pang kini mismong online platforms mga katropa nga naglambigit ni ning 15 anyos paubos nga mga kabataan mga katropa nga tumanon kini mismong regulations gipagula sa DOLE mga katropa. Again, akong usbon mga higala, no, kay purpose ni ining regulasyon aron sa pagprotekta sa katungod o labi na sa kining welfare sa mga kabataan mga katropa, sa pagsiguro nga dili usab nga kinibitaw nga gitawag or kinipagsiguro sa safety sa ila mismong identity, sa ila mismong dignity mga katropa. And of course mahataga gustisya ang ilaha mismo matawag naman nag-service mga katropa. Dapat na apoy tukma mga higala nga kining kinibitaw nga tawag ana oy suhol ora kining salary kana tawag sweldo kay ngalan ma consider man ang mga katropa nga business bariha or kinibit mismong employment mga katropa. So again mga igala, pahimang no mga katropa, subay ni ini nga ang public entertainment or information labot ni artistic, literary o cultural performances sa alang sa mga television show, radio program, cinema or film, theater, commercial advertisement, public relations activities o mga kampanya, lakit na kining print materials, internet o uban pang media, kini mismong outlet services mga katropa. So you know, nag-depende na kana mga katropa kung aduna siguro'y gitawag nga kining willingness. Sila mismo ang voluntaryo mga higala. Kanang bitaw nga sa pag-promote, mismo mga information, sa pagpadasig sa mga kabatanunan, ug uban pa mga katropa. Pan basically, mo kining mga rules o regulations karong gipagula sa DOLE nga at least kinahanglan na ay permit. Labot ni anak mga katropa, labi na kung sugdo na sa pagpatrabaho ang mga minor de edad, naliwala pa man sa kabata paniini mga katropa, apanaan ay mga potensyal sa paglambigit sa online kinimismong platforms. Labi na talking about pwede na kay sila maka-income, pinaagi ni ana ilang mga talento, mga skills mga katropa. Provide lamang, pangayo lamang og permit sa DOLE mga igala aron dili kamo masingil pag-abot sa panahon mga katropa. Sentro. Oras nato mga higala, ala una uno na gyud mga katropa. Asa to makaigsuonan karon nga naminaw. By the way mga katropa, labi na sa to makaigsuonan nga ganahan kaayo kaon-kaon, labi na talking about birthdays. Ayaw kalimot sa pagtumarog Zanton Plus Gold mga katropa. Kaya kining Zanton Plus Gold gama kini sa 100% extract supplements nga natural ingredients kini mga higala. O natural ang mga ingredients ni ini. Kaya aduna kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Asa man mo mangita ni ana mga katropa diri ra na sa Zanton Plus Gold. Kini nga mga ingredients mga katropa, I'm sure na pamatud-an na kini sa mga eksperto nga dakong ikatabang mga higala sa pagpanindot sa ato ang panglawas, ilabi na mga katropa sa pagsiguro nga ana agayod sa tukma nga function ang ato ang mga organs sa ato ang kalawasan aron dili kita basta-basta mataptan ug balatian mga katropa. Palit kamo nini atong Zanton Plus Gold mga higala sa nagkaniyang butika sa inyong mga lugar. Talking about mga butika, asa man na pwede mapalit ka tropang Marvin? Dili sa Davao City mga higala ha, available kining mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Mga katropa din sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Uzerl Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, and of course available sa kinima katropa sa Tesco, Butika Navares, Mintal Relocation, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy ug Princess Dish Kabantian. Sentro. Ayan mga katropa, nagang salamat sa itong mga kaigsuunan nga nagawasubaybay na ining mga orasa before tamo. At tapos atong programa, ito siyang ambakan kini, ang ato ang mismong trending balita.
1: News, hot, hashtags, intriguing, unsa di ay ang trending?
0: Atong trending ning mga orasa mga katropa. Oy, by the way, adunay rider kini nga unsa may tawag alin. Ay, uban nga mga komento ni ini mga katropa, nagbutyag nga, maulagi, paatsyop manggod. Mga katropa, ang uban po ni ini may gala, naningkamot yun in town na mga katropa, no? Naningkamot daw kay para makalabang o dili mahasol kung galing mo taas pag yun hinoon ang tubig sa sapa mga katropa. Atong siren kay naay rider mango, naningkamot nga makatabok. Ang nahitabo, napakyas kay kalit ni kusog ang sulog sa tubig. Hinungdan, resulta mga katropa perting gubaas sa motor mga higala. Atong tanawon engineer. Oh, medyo kusog-kusog na ni gamay, ha? Kana lang kay na ungot mga katropa. Tuara, naungot.
2: Iyay ka.
0: Awa, atan awang nag-video. Dari ko nalingaw siya nag-video mga katropa. Ha, paminawa, ha? Imbis maluoy. Oh. Tuara, agoy, agoy. Agoy ka delikado. Oh. Sa atong mga... Oh, tuara. Oh. Actually, kana mismong nag-video mga katropa, ha? Oh, hinaya na to gamay ang audio engineer, ha? Kini nga sitwasyon sa itong makaisuunan nga naminaw karon sa ilang radyo. Dako, lapad-lapad ni siya nga sa pa, mga katropa. And na ay nakatukod nga dike mga higala. Pero na ay pwede maagian alang sa itong makaisuunan nga namutabok nga motor, di na mga tao nga mulabang mga katropa, ang insidente mga higala. Natala kini sa dakong dike diri sa may Balunto, Labangal, General Santos City. Talking about Jensen, isa po kining Jensen baya mga katropa. Kining ginakusog baya ni igo ni ining kusog nga mga pag-ulan mga higala. Kini nga insidente natala mga katropa ni ato mga nakalabay nga simana. Og ang insidente mga katropa, ang kining driver, rider ni pugos kining tabok. Apan wa gidiya or kining pakyas nga nakatabok kay na timing sa lawm-lawm nga bahin og wa nakasugakod ang iyang motor. Habog-habog kini iyang motor mga katropa, ha? Habog-habog ang motor and then dito nalubog iyang gipugos og kuha mga katropa kay syempre sayang kay baso niya kabahin sa iyang pangunubuhian mga katropa unsaon na lang iyang gipugos wa damha ni kusog bitaw ang tubig sa sapa. Siya mismo mga katropa hay nako ni action og kawala mga katropa intawon. Mga higala dito grabe bisan ako nagtan-aw nako agoy agoy agoy nga ano mangung imo pang gipugos intawon dira sir. Ona mga katropa na ay mga instances manggod nga mismo kita. Labi na kana bitawng gitawag mga katropa nga masayangan ta sa atong mga kabtangan nga gipundaran intaw nato mga higala. Apan kung kana lamang ang hinungdan nga mabutang sa risgog delikado ato ang kinabuhi, mga katropa huna-hunaa. Kana mapulihan ra na intaw nga mga butang. Pero ang kinabuhi di na gyud intaw mauli kung maoy mawala mga katropa. So ang sitwasyon sa maong driver mga katropa, rider, hapit gud in town ni Lamuna. Gilamoy ni ining maong tubig sa sapa mga katropa, maayo na lang. Kay nakaguni. Actually, lapukon pag gud in town kini nga baha mga katropa. Oga dito, grabe ang kakulba. Pero relax lang nag-video mga katropa, ha? Di basta-basta ang kaisog. Apay ang gibutyag nga, pinilit pa kasi, tanawa! Kana mga igala, ha? Instead nga tabangan dahil na itong makaigsuunan nga nagkinahanglan, inay nga mag-video-video mga katropa, mas maayong tabangan dahil. Maayo na lang na i-concerned citizen, lalaki mga katropa nga ni-extend dahil sa iyahang kamot o dito na bira ang maong driver wala in taon na kining anod niining naisugutan nga sapa mga katropa. Kay kung maanod sa sapa, talagsara mga katropa ang kinabuhi nga masalbar mga higala. Good morning! Maano mga katropa, itanawa lagi, ha? Ha? Ana mga katropa nga sa itong makaigsuunan na kung makita nga delikado na ang sitwasyon sa inyong area, labi na ni mga panahon sa ting-ulan mga katropa. Ayaw in town pugsa mo na igingo nila, ayaw pugsa kay magdugo. Ay! Lahi manda ay ito mga katropa. O, nga na may gala amping-amping kanunay sa itong mga kaigsuunan. So kana nga ma kinimismong video mga katropa sa social media na himo kining viral, daghay mga nagpadangat, nagpadayag sa ila mismong ka dismaya kay nga nung gipugos pa sa rider. Samtang ang uban nagbutyag, nagpadayag sa ilang kaluoy kay unsaon na lang naning kamot in town ang rider nga maka atabok aron dili malangan, dili in town na kinimismong kung unsa man ang kining kahasol nga mahimong sangputan kung di makatabok sa maong sapa mga katropa. So, nasiklaseng reaction in short ang nadawatan sa maong rider mga katropa. Hinoon, anakin ni sa luwas nga sitwasyon. Samtang iyahang motor nga na lumos, mga katropa nakuha na recover ragikan sa maong lugar. Apan iyahang pantalon perting pagkakos nagikunis-kunis mga katropa. Ano mga igalamping-amping sa itong makaigsuunan, mga igala ni ini mismong mga nasinati, labi na mga pag-ulan-ulan na nasinati sa ato ang nasod Pilipinas mga katropa. Sentro. Wanagit kita'y igong oras mga katropa sa itong pagpanaguban uban mga higala. Dagang salamat sa mga padayong nga nakatune in diri sa XFM 89.1 Davao City mga katropa ug naglantaw sa itong Facebook Live mga higala. And of course, itong makaigsuunan at tangi ang dugang pa nga mga programa sa XFM Davao. Labi na ang mga musika, mga sunata. Nahatod ka ninyo ni DJ Arky. It's your boy Arky. Kana mga katropa, ito ng atangan mga igala. And of course, mga katropa, dugang pa nga mga katikaran sa ito ang nasod Pilipinas, local, regional, national, international. Subaybay ato ang XFM Davao Katropa Digital alang sa dugang pa nga mga updates mga katropa. Wanagi kita igong oras sa itong pagpanagwan uban mga higala sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwer sa XFM Network Philippines. Of course, mga katropa, kinitong programa gipalihon kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbomen Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, Oga Zanton Herbal Oil, and of course, ato ang bag-ong kape, ang Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Uban-uban na sabta ninyo sunod higayon mga katropa, and possible makauban nato din na si katropa ng Andy Causona mga katropa. Akong usbon sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwer sa XFM Network Philippines alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas sa ngalan ni katropang Andy Causon. Ako inyong nakauban ning mga orasa katropang Marvin Ebano ning Centro Weekend August 2, 2026 mga katropa. Kung ako magaingon, kamatuuran ang sandiga. Centro. Oras na to katropa, ala una jazz na sa hapon.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

inihipan ng sariwang hangin. Sa aking kubo'y may paraluman, sa aking puso'y nakalarawan, at sa pagtulog ay mayroong rosas.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold.
5: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, hapdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
7: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan na ang natubangan.
10: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
9: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko, say, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pang pakusog.
12: Turbo.
13: Pang pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
21: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: magpaklarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobiles, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
3: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
7: Nagkape ka na, may tam-

0: Marathon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balance ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
2: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o malimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
2: The secret of health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Visionix, daghan ang natabangan.
8: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy.

0: Kaklar Eksana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklar Eksana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Extra Drive.

0: kaklare sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
2: Bukan klarik sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklare, sana!
6: Exciting!
5: Exciting!

0: XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
7: Sis the Pain.
8: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain kay kada magtukarang sakit sa kong gout. Ka-take ko dayon og Sis the Pain. Kay kung uban pa nga painkiller walay epekto. Dahira jud kayo ang Sis the Pain.
7: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
7: Southern Gold Coffee Mix.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Exciting!
13: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
14: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao.

0: pag-usapan pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: Clarex, sana.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik jud ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga nagbinuang ko basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
10: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Maayo pa ang nilungag, ginabantayan, ginabalikan, ug wala ginabiyaan.
2: Kaklarek sana!
15: Exciting!
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
17: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Time check is alas 7:02 na sa kagabihan.
2: Life Talk with Angel Hill, skin therapist, beauty, health and wellness.
3: Health and wellness.
2: O garon, aniya ang inyong angel.
3: Angel Hill.
1: Ayan, maayong gabi sa tanan. Marag, ayan. Maayong gabi sa tanan. Happy Sunday on. Kumusta mga katikaran karong mga orasa? Nanapot kita sa itong programa, Life Talk with Angel here. Beauty, health, and wellness tayo mga katropa. Karong oras, alas 6 hanton. Alas 7 sa kagabihan. Nindot ni karon ato ang topic mga katropa, no? Asa na ato ang ano-ani. Balik ako dili sa ako.

0: Kumusta ang atong pagsimba karong mga ano? Or nakasimba ba ta karon mga orasa? Or ganilang morning nag sa mga Catholic nag first mass, second mass, and then sa mga Christian na amay mga morning service at saka PM service mga katropa. Oo, kasi sa mga Adventist, Saturday man yan katropa ang ilahang ano. Ayan. Saturday ang simba. Anyway mga katropa, ang atong istoryahan karon, it's about the real talk. Real talk, life talk, lahat ng talk. Real talk. Oh, anong diferensya ng real talk? Real talk and life talk. Oo. Unsa may ano, Ana? Unsa may mga kalainan, Ana? Ayan. Sige na, alam tayo ano karon mga katropahan, na alam tayo paminawan karon na ano, paminawan na testimony o unsa ka importante, share lang natin kung paano niya, paano giunsa siya pagtabang sa product sa iFern, yung power trio natin ng iFern product. Paminawan na to katropa ang iyang ano, ang iyang testimony. Naga-feedback. Sige. Habang piniprepare, okay, sige po. Pakinggan natin to mga katropa.
1: Hi. Yes, good morning, good morning, good morning. Quezon, Visayas, and Mindanao. Ayan po. Andito po tayo. Magbibisaya ba ako? Magbibisaya. Ayan. Andito tayo sa isang lugar kung wala kayo. Ayan po, may interviewin po.
2: So yung twin po, nagpagamot ako. Pero ang kagandahan po yan, kasama po ito, sinabay ko sa gamot ng doktor.
1: Wow.
2: So power trio po, ito lang po yung vitamins na sa pagkakaalam ko, pwedeng isabay sa lahat ng klaseng gamot.
1: Sa lahat ng klaseng gamot.
2: Nang dahil yung mga, kasi ako ay nagkaroon ng 33 days na radiation, sunog po ang likod at tiyan ko, kita ko, opo. Lotion po yung ginamit ko.
1: Yung Aurora lotion
2: po,
1: natin.
2: Yung panghugas ng puwerta ko dahil po ay nasusugat na siya dahil po sa radiation. Low dose na chemotherapy in 6 cycle. Sabay po ng ating vitamins and then 5th fraction po ng brachytherapy and then high dose chemo. Lahat po ginawa na sa akin.
1: Wow.
2: So
1: ko, grabe no, nung during sa battle mo in that cancer from ano, from stage 2 na naging stage 1 because
2: yes po,
1: gina-overdose, gi-overdose niyo po yung vitamin D3 natin.
2: So bago ako na CT scan, yung biopsy result ko po is stage 2 and then 1 week pa bago yung schedule ng CT scan, tinaasan ko po yung dosage ng ating vitamina. Hindi ko po alam kung anong epekto, pero ginawa ko na pong trials yung sarili ko. Minum ako ng sampo dito sa umaga, tanghali, gabi. Gulat po yung doktor ko nung CT scan ko, stage 1.
1: Wow. Oo. So, ininom po kayo ng Fern D. Ito, ipapakita natin dito sa kabila. Buinom po siya dito mga ano ka-Fern, no? Buinom po siya ng 10 in the morning, 10 in the afternoon, and 10 in the evening. Before po siya magpa another ano laboratory test, so nakita ng doctor niya after 3 weeks ba yun, after 2 weeks
2: result ng CT scan.
1: Oh yeah, result ng CT scan, nagiging stage 1 na lang po yung cancer niya po. Though tuloy-tuloy po yung ano natin, tuloy-tuloy po yung treatment po up. So ang nangyari po nung paano po yung you are already ano sa cancer, kumusta na po yung ano yung cancer niya?
2: Cancer-free na po ako ngayon.
1: Wow, thank glory to Lord. God, cancer-free.
2: Para sa akin, dinala ako dito sa Panginoon dahil para po ako ay maraming matulungan.
1: Yes.
2: So,
1: sa lahat ng may mga cancers ako, na like ikaw apply naging survivor po kayo ng inyong cancer, hindi po nakakamatay ang cancer. That what kailangan lang po ng tama pong supplement and tamang ano ng doktor. Ito na po yung power trio natin. Sige, sa lahat ng mga ano natin upline, sa lahat ng iyon, isa pa up, meron kang yung may bukol ka?
2: Oo. So bago ako na inom nito, meron akong bukol sa paa, dalawang linggo nawala po siya. Ang dami ko na pong testimony yung aking anak na since 3 years old na asthmatic. And then ngayon po minsan inuubo pa naman siya. Yung last time nga, dahil ilang araw na pala, ilang araw
1: hindi na nakainom.
2: Tapos yung pagbalik ng ulan, yun ay nakakahika.
1: Alisngaw.
2: Ng asthma. Pero kahit sa ospital na pinuntahan namin, Fernby po yung
1: ang dinareseta. So good news mga ka-iFern, because our product talaga nirareseta ng doctor. This one, Cholecalciferol, ito pala yung suot ko. Cholecalciferol po, nirereseta na po ito ng mga doctor. Human drug na po ito talaga. Kaya nga po talaga, dito po may kwento, may kwenta, at may benta talaga po. Ayan po, sige po.
2: So ayan, first time lang po ako pumunta, last year lang po ako pumunta ng Maynila at nakilala ko si Sir Tom. It was 2023, katapos po
1: first
2: ko
1: ng recovery. First time mo siya nakita ng 2023?
2: Nakapunta siya dito sa Davao, pero nung nakapunta ako ng Maynila, first time po yun, nung nakapunta ako ng office.
1: Ay, talaga po.
2: So, wala pa akong buhok that time, nung pumunta ako last time.
1: Kagaya ko, walang buhok.
2: Yes po, pero sobrang lakas po nung aking paniniwala ng sarili ko na kaya ko, kahit hinihingal pa ako pala pag maglakad ako. And thank you so much po ng ating F-Collagen, dahil po after 3 months ng aking treatment, sabi ng aking derma na nakausap, pwede ko na siyang inumin. At nung nainom ko po yung ating F-Collagen, totoo po na yung collagen natin naglilinis ng ating liver, dahil ako po dumaan po ng chemotherapy, lahat po ng toxin nandun po sa liver natin. Nung pagkatapos kong naubos yung isang box ng F-Collagen, gumaan po, sobra
1: ng uminom na tayo ng F-Collagen. So, yes. Asan na yung F-Collagen? Kung bibitipin so, na natin po, yung F-Collagen.
2: Sobrang ganda po. And then, ito pa, February ng
1: yes,
2: 2023, tuloy-tuloy po ginawa ko yung negosyo, nag-top distributor po ako, kumita po ako ng sobra 100,000.
1: Wow.
2: Isang buwan, nakapunta po ako ng Alphalan Baguio, kahit wala pa ako, yes po, qualified po ako ng Alphalan. Sobrang ganda po doon, lugar ng mga mayayaman.
1: Imagine from nursing assistant for 18 years, na kumbaga nabuhay yung pangarap, yes. Nagkaroon ng Louis Vuitton, nagkaroon ng car club, nag-i-income, naging part ng
2: Millionaire's Club.
1: So parang, hindi mo naisip siguro up, no? Na darating ka sa ganitong ano.
2: Kasi simple lang po yung hiningi ko kay Lord. Lord, pagbigyan niyo po ako ng mahaba pang buhay, hindi na po para sa akin, kundi para na po sa mga taong gusto ko matulungan.
1: Wow.
2: So yun lang po, yung lahat na nandito sa akin ngayon, hindi ko lang siya mamayabangyan po, ay libre po siya. Kumbaga, wala na po yun sa mind ko na magkaroon ako ng ganun.
1: Wow.
2: Dahil ang hiningi ko lang po, extension po ng buhay ko. Actually, hindi ko po tinapos yung chemotherapy ko po.
1: Talaga po?
2: Pang-anim na chemo, hanggang 5 lang po yung tinapos ko. Ako po yung nagtatago ng aking doktor. Dahil that time, na last na 5th cycle ng aking chemotherapy, nagpalpitate po ako doon. Sabi ko, pag ipagpatuloy ko yung chemotherapy ko, mamamatay na ako.
1: Yeah, yeah.
2: So, tayo po yung nagdadala ng sarili natin.
1: That's
2: talaga
1: right.
2: Po, hanggang dyan ka lang talaga. Pero sabi ko sa sarili ko, panindigan ko na napakaganda yung produkto namin. Hindi na po ako magpa-chemotherapy. And thanks God, ang bilis po ng recovery ko.
1: You are alive and me alive kicking. Yeah. May katigasan din talaga yung ulo natin dalawa.
2: Kasi
1: no?
2: Hindi mo din ininom yung mga
1: bakit. Hindi! Opo, yeah. Sa kanya, hindi na siya nagpa-chemotherapy, mga ka-IFR, ng during ng 6 na.
2: Pang-6.
1: Sa akin, mas worse. Kasi, diba February, January ng 2022, that's my last medication. Dapat every month, magre-report ako sa neuro ko. Ng February until this moment, of 2024. Buhay na buhay po ako. Salamat po, Trayo, and salamat, iFern, and salamat, Sir Tumanitan, and then, Mama Dam, because of Lexi, anong Upline Marites Barcelona, sobrang amazing, kasi stage 2 and 1, cancer-free, kasi we declare it, kasi tayo nakakalam sa ating sarili, no? So, apply yung ano, alam mo yung ano, last parting words, alam mo yung dito na yung mga hindi pa po uminom na merong cancer, may mga bukol, goiter, asthma. So, ano po sa ating mga tagapanood?
2: Ito po, sa mga nanonood ngayon na
1: nanonood at nakikinig,
2: hindi po ako magaling at hindi po ako nagmamagaling.
1: Yes po.
2: Kung ano man nakikita nyo sa akin, ito po ay totoo. Bawat salita po na nilalabas po galing po sa puso.
1: Yes po.
2: Gusto ko pong makatulong sa kapwa. Ito po, itong vitamins na ito, vitamin D is a miracle pill po. Yes. Sobrang dami ko pong natulungan. Shout out ko po kay Tatay Simeo na nasa
1: Bansalan
2: po. Siya po nakilala ko sa labas ng SPMC na isang taon at kalahati po hindi po nakakaupo. At sabi ng mga kapitbahay niya, pakainin na lang po daw na kung ano ang gustong kainin. Nakala nila yung mamamatay na yung pasyente.
1: Si anong pangalan yun? Si
2: Tatay Simeon po.
1: Tatay Simeon. Si Tatay Simeon, so, ng taga-Bansalan.
2: Ngayon po, nung nakagamit siya ng Power Trio, ang sabi ko, hindi ko alam kung anong kayang gawin. Pero nagulat ako dahil 4 days kung uminom siya nito, nakakaupo. Ngayon, umpisang naglakad na po siya.
1: Wow.
2: Sobrang thank you po. So,
1: mabibisit natin po yan one of these days. Yes. Ma-interview po natin si Tatay dyan sa Bansalan.
2: Yes.
1: At makikinig po dito sa ating programa ng 93.5.
2: Yes.
1: Dito
2: and
1: po
2: then,
1: sa The Bansalan FM Radio.
2: Yes. And then sa ano din po, sa ano, tawag nito US, meron akong isang nagiging business partner ko na siya po ay leukemia,
1: manawagan tayo sa may mga leukemia na maniwala sa produkto
2: siya
1: natin.
2: Siya po ay ano, akala ng doktor mamamatay na din siya, sobrang wala na siyang lakas halos.
1: Mm.
2: Pero nung napadalhan ko siya ng vitamin D doon, unang-una
1: vitamin D lang.
2: Ito lang muna.
1: Yes po.
2: Kasi kailangan kong i-shipping agad.
1: Opo.
2: Limited po yung ano, no, kasi sobrang mahal. 4,000
1: yes
2: po ang padala ko ng 4 na bote.
1: Ng bote. Oo. Ng pag-120.
2: Oo. So, 3 araw dumating doon. After 24 hours po niyang nakainom ng vitamin D, lumakas ang katawan niya. After 4 days po, nag bone marrow siya ulit. Gulat po yung doktor. Dahil sa US po, sobrang ganda po yung produkto nila. Pero nung vitamin D na ininom niya, grabe po. 4 days nung nag-bone marrow, hindi na ma-detect yung cancer sa kanyang bone marrow.
1: Hallelujah, praise God.
2: And ngayon, survivor na siya ngayon. Isa pa, anak ko ni aking nagiging business partner ngayon na si Marlon, lumabas po yung laman ng kanyang mata.
1: Oh, gosh.
2: Hindi po siya makakita. 11 years old po yung anak niya. Grabe po yun. Hindi siya maniwala ng produkto. Binigyan ko siya ng sampo. Sabi ko, hindi ko kayang sabihin kung anong kayang gawin ng vitamin D, pero naniniwala ako na may gagawin sa anak mo. So, after pala niya naubos yung sampong pondi na binigay ko, may liwanag na nakita yung mata niya.
1: Ooh.
2: October po siya uminom. October, November, December. Umiyak po yung tatay dahil sabi niya, ma'am, nakakita na po yung anak ko.
1: Nang dahil lang sa?
2: Nang dahil po sa vitamin.
1: Ilan lang yung binigay niyo sa kanya?
2: 10. Pero tuloy-tuloy siyang pag-inom dahil nakita niya yung lumakas sa katawan ng anak niya.
1: So, nakabili na sila ng one bottle?
2: Oo, nakabili na siya. Mga 2 months na bili niya ng ano. Ngayon po ay makakita na talaga.
1: Wow.
2: Graduate na ng elementary yung anak niya. Kaya,
1: wow.
2: Itong mga gamot na to, hindi po pira ang habol namin, kundi makatulong po. Sobrang dami na po. Bago lang po, meron akong na ICU na patient intubated po talaga. Grabe yun. Narinig ko lang po yung ano, magkapatid ay yung ano, mga binata na nag-uusap saan sila kukuha ng dugo.
1: Mm.
2: Na-offer ko po itong Power Trio, and then ngayon, 3 araw, natanggal na po yung tubo ng nanay niya.
1: Wow.
2: Ngayon po ay nakauwi na sa Magpit.
1: Taga Magpit.
2: Putol po yung paa niya na dahil diabetes siya. Gulat ang doktor, bilis ng healing ng kanyang sugat.
1: Nang dahil sa Trayo.
2: Yes po.
1: So taga Magpit po na maririnig po yung program natin. Taga Magpit, somewhere in dito yan, Bansalan, Magpit yan, no?
2: Si Ivan lang kasi yung kunta ko. Hindi ko familiar masyado yung nanay niya.
1: Taga Magpit
2: po. Pero nanay yun ang jowa niya. Kaya nga, sobrang thank you.
1: So kung sino yung nakakarinig ng ating radio ngayon, sa 93.5, the Bansalan FM Radio, ayan po, shoutout po dyan sa taga Magpit kay... Kay ano yung pangalan na
2: Ivan.
1: Si Kaiser Ivan na iyang mother na nagkaroon ng ano
2: diabetic
1: and then napa
0: ayan si... ayan po naki napaminawan na to no ang testimony ang testimony ni ni Upline Barcelona ayan so kung unsa siya gi ano unsa siya gi pagaling sa ato ang Power Tray yun, no? Ang Fern, di Fern Active and Milka ng iFern. Oo. Mga ka-wellness, mga ka-life talk. Oo. Beauty, health, and wellness. Oo. Kung sakit ka-importante, mga katropa, ang atong inumon sa ato ang lawas, no? So, mauna siya ba na kanang dasa nang kapaminaw karon kanang daghan na good kaayo tagi na pang inom. Oo, daghan na kay tagi pang inom, pero wala gihapoy alibyo. No, sa kuha mga katropa, ako asiguro sa kuha ang personal testimony, ang akong personal testimony about sa power tray yun ng iFern. Nganong ako adyo ni siyang giano o program, no, kaning Life Talk with Angel Hill. Isa ako sa mga naka-experience ng power testimony paano ako natulungan ng product. Oo, like ako I get an accident November 14, 2021. So I was comatose for 4 days. So tako kay tabang sa kuang ang power tray yung mga katropa nga ni balik ang akong dali ra ni balik. Wag nga siguro it takes 6 months to 1 year din yung dahan-dahang bumabalik yung ulirat kasi I lost my memory that time during the accident. So, ang power trio po sa lahat ng nagka-problema ng alam mo yung insomnia, depression, anxiety, like ako I was diagnosed with depression. Opo. Meron siyang manic depression, alam mo yung biglang masaya, biglang sobrang lungkot. Oo. Laking tulong ng vitamin D, no? Vitamin D para yung meron kasi siyang happy hormones. Oo. It's ang vitamin D kasi mga katropa, it's tawag nito, siya yung receptor. Oo. Receptor siya. For hormones talaga siya. For hormonal imbalance. Ayan. So, sa lahat ng mga curious about that product, mga katropa, pwede niyong i-google sa internet. And then sa YouTube, maraming mga testimony na why doctors trust iFern products. Opo. It's a number one vitamin D3 sa that is in the... Kumbaga, awardee po talaga siya, world class awardee siya mga katropa. Ayan, balik tayo mga katropa sa ating pag-uusapan na yung ating topic for today. Gusto mo ikaw yung i-topic natin? Topic natin ngayon for today mga katropa, real talk, life talk. Real talk, yung totoong nangyayari, yung totoong kanang mga nahitabo sa kinabuhi sa usa ka tao, that's yun ang bot pasabot sa real talk. Oo. Nga ay nahitabo, mahitabo. Oo. Pwedeng mahitabo. Oh, that's real talk. O totoo, kanang tinuod nga walay paligoy-lugoy nga istorya, life talk. Real talk pala yun. Life talk o yung istorya sa kinabuhi. Life talk. Istorya sa kinabuhi. O sa may istorya sa kinabuhi? Oo. Number one, ang ginaistoryahan good sa kanyang like, kung ikaw solo parent, ikaw ang breadwinner sa family. Kung ikaw ang breadwinner sa family, tanan diskarte. Oh, imo ang himuon. Andiyan na yon yung pag once you are disconnected with the true binds, both pasabot, kato ganing source of strength, source of everything. Kinsa may source of everything ka tropa? Kinsa'y source of everything? Sa imuhang tanang pagpanlimbasok, panlingkamot diri sa kalibutan. Shoutout muna tayo, be. Alas 6:24 na sa kagabion. Sa tanan bagong nagapaminaw karon, asa man mo abot naglanog-lanog ang ato mga tingog karon mga orasa. O diha sa inyong mga radyo, nagulan mo rag maayo ang panahon karong katropa. Medyo kusog-kusog lang na alang yoy. Ang balud sa kapalaran, kusog lang pod kaayo mo hampak. Murag ikaw lang gihampak ba ka sa balud sa kapalaran? Oo, asa man imong kapit? Murag good. Asa man ang imong faith ni kapit? Oo, naaba ka? Gilubong ba nimo ang imong pagtuo sa kanaganing lalom jud kaayo nga kanang bisag unsa pagtandog, bisag unsa nga paghaguros sa kalamidad sa kinabuhi, padayon ka gihapon, nagatindog gihapon ka? Ingon ana ba ka power ang imong faith or pag-abot ba sa mga unsa ni mga bagyo sa kinabuhi mo, surrender lang ba dayon ka? Bitaw kung ikaw katropa no, kung ikaw ang imong pagtuo lalong kaayo, ano kaayo ka kanang ang imuha ganing faith kay mura ka og unsa ni, mura ka og kanang mustard seed. Oo, yung mustard seed katropa, gamay ra kaayo na siya, gamay ra kaayo na siya nga seed, pero pag mutubo na siya, mudako na siya, siya ang pinakataas, pinakalabong, pinakataas na kahoy. Oo. Mao na siya kung i-research nato ng mustard seed. Oo. Kanang kahoy nga taas kaayo nga mga naukanaw sa kataas. Oo. Kung ingon ana ba ang imong pagtuo? Oo. Mura good ikaw kung ang imong faith kana ganing the universe listen. Oo, kanang pagmatani mo sa buntag katropa, magingon na gani ka nga, I am what I am. I am a magnet. I am beautiful. I am opportunity magnet. Oo, yung mantra, may mantra ka everyday. Pag matani mo sa buntag, oo, magpasalamat ka nga nakaginhawa pa ka, nakamata pa ka ng buntaga. Oo, baka pag matani mo sa buntag, ang una nimong gunitan ang imong cellphone kung pila na'y nag-like sa imuhang gipost. Oo, basin maupo na ang makadepress sa imuha, maka-anxiety. Wala may nag-like sa ako ang post. Nga gwapo man kaitong pagka-edit sa ako ang gipang istorya. Grabe man kaitong akong ma-depress na dayon ka. Mm-hmm. Kanang mga, ikaw yung tao na kailangan pansinun ka. Ikaw yung taong nangangailangan ng, nanginahanglan ng pansin. Oo, KSP, kulang sa pansin. Ayan, kung ikaw katropa, no, kung ikaw, you know your identity. Oh, kabalo ka kung asa ka gikan. Dili man ka anak sa liking kawayan. Gikan man ka sa murag, you are fearfully and wonderfully made. You are unique. Oh, wala kang katulad. Yung ganda mo is incomparable with other people. Oh, dili ka makumpara sa uban. Kay ikaw yung kakaiba. Mm-mm. Walang katulad nga eh. We are unique. Even our kanang mga thumb mark na to katopa, walay kapareho na. Oo, murag ikaw lang. Kung ang imuhang kung imong sitwasyon karon mga katropa, murag gilunupan na ka sa daghan ka ay mga nalunupan na ka sa mga pagsulay sa kinabuhi. Oo, murag makaingon ka nga insufficient majud ni perminti ko mahutdan. Murag ka na siya, atuan na siyang idig ang root cause ana. 1D millionaire ba ako pag na ako'y kwarta? nagapasalamat ba ko kung naa ko'y grasya? Basin pag naa ko'y grasya, puro disgrasya tanan. Adto dayon ta sa ukay-ukay or adto dayon ta sa mga shopping, nga daghan kaig mga mascam dayon ta. Like ako, nascam lang ko bag-o sa murag nindot man kaayo ang sabon nga nakita dito na ana magutay sabon ba? Pero curious lang ka kay. Daghan kaayo, daghan kaing atik-atik diya sa social media mga katropa na kana ganing akala mo o na ay 1,499 na laptop. Pero giato na ko ang isa ka lugar mga katropa. Wala joy 1,499 kabalo ba mo kung pila ang price dito sa laptop nila? 21,000, 31,000, meron mang 4,999. But we can buy sa may mas tinuod pa nang naay uban nga tinuod kay nakapalit kog 3,999. Sa ano sa isang online seller tinuod jud ka tropa kay buhi pa man karon hantud karon ang laptop, so I can testify in behalf na ako nakatry ko pero dili tanan nga naa sa social media ka tropa tinuod. Oo, ay mo palit ko anang pampapayat kay ni payat siya. Wala ka kabalo nga grabe pud iyang pagdiet didto ah, dili magud mauna iyang giinom. Naamang ko siya giinom nga lain pero naa nag-endorse lang na niya nga product kay so that makakwarta siya. Mm-hmm. Dili tanan nga giistorya sa media katropa tinuod. Pero kaning akong giistorya tinuod ni kay in behalf man ni sa akong testimony o sa ako ang mga respondents. Oo, diba? Mm-hmm. So balik ta dito mga katropa no, kanang beauty, health, and wellness. Oo. Ang kagwapa nagsugod sa atong kaugalingon. Oo. Bisag unsao na to pagpagwapa, kung ikaw mismo dakog problema sa imong kaugalingon, sa imong confidence, gwapa na ka pero feeling ni mo maot lang yung gihapon ka. Mm-hmm. Namura kong naistorya ka tropa, kaning mga dato, nga nung musamot man na sila ka dato? Nga nung kaning mga pobre, musamot man gini sila pagka pobre? Kay nga no, unsay diferensya? Ang dato mo gasto murag pobre. Oh, di ba? Ah, murag pobre dili man pud tanan. Oh, katawa da tabe. Ayan. Sabi nga dito ka tropa, dili tanan o parang ang pobre mo gasto murag dato. Tinuod na. Oh, real talk yan. Okay? Ang dato, mo gasto, murag mawad-an. Pero dili bang puntanan. dili tanang dato nga mo gasto. Murag yun pong dato. Pero naagitanan nga. Kanang galantig yun. Pero sa lahat ng ako na ako'y kailang nga mga dato katropa. Dato mang yun. Pero pagdating sa pagkaon, giveaway talaga yan sa pagkaon. Pero pagdating sa mga whatever, mga luho-luho, although mupalit mangyod sila, pero nakaakbagi na silang budget. Like sa to nga medyo tama-tama lang or pobre or kanang tama-tama lang po ang seto. So guilty ako niyan. Parang pag makaadto ka sa mall nga na ay sale, grabe, murag sige go, bisag dili go na siya dapat paliton kay ipambayad nimo sa imong kuryente, imong gigamit kay gibayad di gipalit nimo ato nga sale. Oo. Or nagloan ka sa apps, diya sa online apps, karon ginaharas na ka. Kay ngano? Sigwi ko lang katropa ha, kaning ganing singloan ka sa usang online app o online ang nag-ano sa imo ha. Pwede na ni mo siya i-decline kung lalo na kung ginaharas ka. Pero kung kabalo ka, like ako, naka-experience ko anak katropa na nagbayad ko sa online kasi gusto lang ako i-experience yung online credit na parang girelisan ata ako ng 10,000. Tapos after 1 week, gusto na nila ipabalik ang 10,000 na patong-patong na yung tubo. Hindi ko ginamit yung pera, binalik ko. Tapos singil pa rin ang singil at saka hinaharas na. Nga ire-report ka kay scammer ka, ire-report ka kay gambler ka, yung mga ingon ana. So kinsay naka-experience ana. Yes mga katropa, kung ang imong kapit dito sa Bombay or dito sa mga lending app, dito sa mga online credit, kana katropa mo ra jud kag naghikog ana. Mura kag naghikog katropa kay ngano. Nganong dito man ta sa Bombay mo kapit? Nganong dito ta sa landing app mo ga mo kapit? Nganong didili man ta mo kapit dito sa pinaka source ana nga nagahatag sa ato which is kailan ka last nagampo nga kinasingkasing? Kailan ka last Sunday karong katropa? Kailan ka last na nakipag one-on-one talk sa imuhang Ginoo? O, kinsa kaya imuhang Ginoo? Asa ka kakone? Asa kaya ka too close? Too close ka ba masyado sa imong cellphone? Ay, wala ko'y time mo simba. Wala ko'y time maminaw o ano sa pare or sa pastor kay. Ay, daghan kay kong labunon. Ay, dili pa na ko time. Unsa kaya kung ingnon ka katropa no na bantay lang jud ka, dili pa nimo time unyang gabi ikwaon ta na ka kay wala jud kay time sa ako ah. Timeless ano ka na, time out ka na. Oo, time out ka na. You're out of the time. Diba? Oo. Parang kita, diba? Parang kita, ato ang ano katropa, no? Ato ang pamatyagan ang ato. Asa naman ta? Asa naman ang ato ang connection? Oo. Asa naman ang ato ang, asa man ta connected? Oo. Asa ta connected? Asa ka connected? If you are connected, oo, kung konektado ka sa tinuod nga naghatag o kanang gaho o kanang ganing grasya, we're talking about your God. My God. I think your God and my God, pareho naman ata tayo Ginoo ka tropa. Oo. Kasi parang ano ba, like ako when I was my downfall moments of my life, oo, nag-English ako ga. Nung dumating talaga sa point na parang helpless na ako katropa, parang wala na akong maibubuga, wala na akong maramdaman. Parang I want to die na, literal. Opo. Nag-trigger na ang lahat na lang. Parang gusto ko na lang madaganan sa pader. Abot-abot ang payables. Hindi na makabayad ang apartment, may tuition fee ng anak, hindi na makapagsahod sa mga empleyado, parang I want to die na, parang when you realize katropa na ikaw pala anak ka sa King of King, you are the princess. Oo. Kung alam natin katropa our identity, kung kabalo lang ta, kung asa ta, kinsa ang atong identity, unsa ta, oo, dili gyud ka mahadlok mangayo. Ang isa mangod katropa, nga nung maulaw ka, murag, dunggon ba akong pag-ampo? Murag, naaraman sa atop akong pag-ampo? Murag, wala man na dungog? Ano dahil musulod ka diha sa imong kwarto, mag-ampo ka, nga dili ka, magkanang talk to your God alone. Lord, dugay naman kaayo ko, nagimingaw ko sa imong presensya, dili ko kabalo mo ampo. Kana ganing katawanan kay katropa, no? Kana ganing mag-ampo na ganitag. Ato alang masigwihan kay life talk man ni ato ang ano, ato ang topic karon, no? Life talk, real talk. Kinsa may makarelate ana nga pag maabot na sa pag-ampo? Besh, ikaw ampo bi sa tong pagkaon? Ikay ampo karon bi kay ano, ikay ampo ba magtulod-tulod kung kinsay mag-ampo? Kinsa may makarelate ana? Kinsa may guilty ana? Ako lang ba ang guilty ana? Sa una mga katropa, di jud ko kabalo mo ampo kay ang alam lang gina kong pag-ampo, no, kay maghimaya ka Maria o amahan namo. No, I'm not against it. I'm a Catholic. I'm Catholic. I'm proud of them. I'm Catholic. But when I go deeper my relationship with my God, I was amazed na

na or ako lang ba ang guilty nga maka makanusa ka na ganang kung ang imuhang ano ba imong pag-ampo ka na ganang inikaon gutom ng kakaayo ay wala pa day ko kaampo. Kung ang imuha ganing kinabuhi ka tropa no kanang bound with the prayer every time mukaon ka di jud ka makakaon nga dili ka makapaampo makapasalamat. Mhm. Diba? Oo. Salamat sa grasya. Ana lang, salamat sa pagkaon, mahatag na kog kabaskog. Ana lang siya ka simple. Dili na nato i-complicate ang pag-ampo. Napoy mag-ampo nga dugay kayo mahuman og pag-ampo. Gutom na kaya mga tao. Diba? Oh, dugay kay mga mag-ampo. Opo, gutom na kay mga tao kanang gigutom na. Sige nang naisa ka bata nga sige na lang yung panguhit dito ah. Sige nang dugay ka mo magpag-ampo, tanan na lang kalibutan iyang giampo. Oo. Pwede na na may right time na mag-ampo para sa world, para sa kalibutan, para sa mga people. But when the food is there, oo, alam na gutom yung mga tao. Simplest prayer na lang talaga. Salamat ani nga grasya, hatag ka baskog og naga-prepare ani tagaigdagan kayong grasya. Oo. Amen in Jesus name. Amen. Ana dili na kaayo nga kanang tibuok kalibutan imong iampo kay naa may time to pray for the world. Pero sa pagkaon, pasalamatan ra ang pagkaon and I thank you, ana, salamat sa pagkaon. Oh, okay, magutom na ang mga tao. That's very understandable. Ayan mga katropa, it's a real talk. Okay, real talk yan siya. Ayan. So, sa atong life, ano no, kaning sa panahon karon, like kita, we are into relationship. Oo. Sinong ano, 'di ba? Kung if we are into segue sa panahon karon, daghan kaayong mga solo parent, daghan kaayong broken marriages. Oo, daghan kay broken marriages, insufficiency. Unsa man gid ang pinakadahilan sa pagbulag sa mag-asawa or pagbulag sa mga sa karelasyon. Number one, ang panagbulag is dili magkasinabtanay kay tungod kay walay kwarta, walay diskarte ang usa ka lalaki or ang babae ambisyosa, one day millionaire ang sweldo sa asawa, i-shopping, oo, damak ang babae, dili ka ba lumagluto, or ang babae na ano na nabuang sa social media, nagpautog dito ay nagano og naghaliparot sa laing afam tapos ingon ana ang situation. So may kanya-kanyang dahilan, tanan naman ta may dahilan eh, tanan may alibay. Oo, di gina siya mawala. Mura ra good nag a lie, it's white lies. White lies, red lies, any color sa pamakak pa rin ka tropa. Mm-hmm. Dili walay white lies. There is no such thing as ano. Wala man na sa dictionary ng white lies. Oy, lie ra mangid na. Pagpamakak. Ayan. So, ganyan no. Like sa ato akaron nga nagapaminaw karon. Unong kwento meron ka? Oo. Unsa man ka bilang babae, bilang asawa, bilang husband. When was the last time nga naminaw ka sa istorya sa imong partner? Oo. Kay kada istorya sa imong partner, sa imong husband, or sa imong wife, musinghag dayon ka kay nalambuan ang imong power. Oo. Ako lang ba, Ana? Ako lang ba, Ana? Isa po na, no? Oh, isa po na nga na ay panagbulag sa relasyon. Oo. Like ako, guilty ko, Ana. Kay nag-ingon gid ang ako ang ex. Ex! Pag ikay mo tingog, mura rajut kog, ano, ipot sa imo. O sa Ilonggo, ipot na siya. Or pag may kumakain, sorry. Sorry. O sa mga kumakain ngayon. Oo, yung ganon, yung parang yung English nila natin, you like a shit, shit, yung mga ganon. Opo, sometimes mga katropa, most of the time, maraming mga diskusyon ang usa ka relasyon. It's just a matter of, kumbaga, marunong tayong makinig, marunong tayong mag-accept ng pagkakamali, pero kung meron ng infidelity, meron ng cheating, ibang usapan na yan. Kasi, ang sabi nga ng anak ko, a cheater is always a cheater. Tama ba ka, tropa?
Tama ba yung nagapaminaw karon? Maka PM ba tayo dito sa ating monitor?

tama ba? Sino bang makarelate niyan? Totoo ba yan? Cheater is always a cheater? A drug addict is a drug addict? Wala na bang ano na magbabago? Siguro sa akin mga katropa, a cheater is always a cheater. I don't believe in that. And drug addict is mamamatay na gid yan silang drug addict. Ang sa akin siguro, if there is really a true connection, oo, naay ka ng pagpanlimbasog, pagpaningkamot, isurrender ang kinabuhi sa Ginoo, naagi kabaguhan ang usa ka tawo. Kaya nga naman na si Maria Magdalena, burikat man na siya before. Kasi mamamatay tao man ang mga daghan, mga saints, mga santos nga, karumaldumal man na ilang ginapanghimo, ginapanglutos man na before ang mga Kristohanon. So, nga nung nahimo man silang santos, no? Nga nung sa mga Catholic, di ba, naaman dyan na siya kung unsa na siya, nga nung naingon anak na siya. Tanan na ikabaguhan mga katropa, it's a life talk. Oo, titoo yung istorya, this is a real talk. Na tanan na ay kabaguhan. Dili tanan, kung bigaon ka before, karon dili na kabigaon, kay na matmon na ka, nakahiagom na ka, naunsa na ka, na-awaken ka na, o nabag-o na ka, nabag-o ka, kay gibag-o ka sa Ginoo. So tinuod yun na siya. Pero murag, kada adlaw, kailangan nimo siya katropa na imuha siyang i-ano yun nimo siya. Murag, i-ano nimo perminte. I-renew ni mo kada adlaw, kada minuto, kada seconds. Kay ang yawa baya katropa, wabay na natulog. Oo. Pag makita gani na foothold ang yawa katropa, nakita na ang yawa, nga naay ka ng butas, diha nga gamay lang. Sudlan day na sa yawa, nga bakak. Ay, sus, ingon ana, gidgihapon ka. Sus, wala gihapon kay kabaguhan. Ingon ana lang, gidgihapon ka. Bigaon lang, gidgihapon ka. Ay, drag-addict lang, gihapon ka. Ay, kawatan lang, gihapon ka. Ay, chismusa lang, gihapon ka. Ingon ana, mangyud ka. So, ingon ana ang masulod sa imong utok sa maingon ana na lanjud ka. Pero pwede ni mong ingnon ang imong nag-istorya ana sa imong utok, sa imong utok-utok. talk to my hands. Kausapin mo ang ako ang lapalapa. dili na na ako. Oo. Paningkamutan gina nimo kay maulagi na katropa no na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Nakamagina sa ito ang elementary grade. Oo, naagina. Cleanliness is next to godliness. Balik tayo diri mga katropa. It's still real talk. When was the last time nga nag-declutter ka diha sa imuhang mga sanina? Shout out diha no kay Lani. Nag-declutter ko sa ko mga sanina, napilo gyud nako ko mga sanina katropa. Congratulations to myself. Opo, I'm proud of myself today kasi natupi nako ako ang mga bantal-bantal nako nga mga sanina. So nahatag nako ang ubang gamit nga dili na nako ginagamit. Oo, na pwede pa mapakinabangan sa uban. Lami kay katropa mulihok sa imong panimalay nga naka-arrange ang imong mga gamit. Naka-arrange ang imong mga ang panty-panty, ang imong mga short shorts, ang mga medyas. Ang shorts ang dicolor, ang black, ang white, black and white. Oo. Nindot kaayo katropa nung bumata gani ka or mo ano ka nga nakahanay tanan. Lami mo trabaho, lami maghuna-huna nga hinlo. Sulod daw sa imong balaybi nga nagka-moriching na din ang imong mga plato dira, grabe, daghang kay gugason, grabe, ang mga hugaw sa iro, ang mga tanan, di ba, makaingon dyan kag, masinggit kag buno. Ayan, so kung wala kang katulong, wala kay katabang, kay dili makahilason. O, daghan kayo, shoutout, no? Ay, shoutout ako, saludo ako sa mga tao na kaya naman magsahod, pero sila lang ang nagapaningkamot sa ilang panimalay. Gilatuduan nila ilang mga anak na maging responsible sa ilang kinabuhi, nga maglinis sa ilahang bed, magtupi sa ilang mga sanina, maglabas silang maglaundry silang mga sanina. So, di ba? Like mga foreigners, wala naman silang helper. O, mga Amerikano. Oo, tayo lang naman ang Pinoy na hilas-hilas na. Walang wala na gani.
Oo. Ako, like ako, na, meron talaga ako taga-tupi. So, pero, karon I'm proud of myself kay ako d'yo nagtupi sa akong mga gamit. Oo. Pasensya na sa taga-tupi. Oo. Masave na ko akong pagbayad sa pangpatupi. Anyway, mga katropa, no, time check is alas 6:48 na. So, atong istoryahan karon ang real talk sa kinabuhi. Real talk sa kinabuhi. Isigwi lang na to katropa, no, kung unsa ka importante ang supplement sa ato ang ano lawas. Ayan. Sigwi ko lang po ang ato ang Solo Mint, ang haplas na walang katulad. Opo. Ay, ano natin? Ayan. Ang Solo Mint katropa, yan talaga ang ako ang since 20 years ko na po itong ini-endorse. Oo, itong Solo Mint. Itong Solomin katropa, pag nasubukan nyo po ito, ito ang haplas na dili ka man imahog, di ka man imahog, ano, rang-rang. Yan. Oo, mabango siya, menthol siya. When it ano, penetrated to your skin, ang sarap sa pakiramdam. Oo, wala siyang annoying na smell. Opo. Ganun kasarap ang Solomin. O, parang ano lang, pag ito talaga, pag ikaw naghahanap ka ng business, itong Solo Mint, sobrang gandang business. Why? 200 pesos ang capital, opo, and 10 pieces, 10 bottles, you can have a distributor, and benta po niyang katropa is 250 lang po yan. 250 po yung SRP niyan. Naghahanap ka ng business na sobrang babang kapital, mabilis ang ROI, andyan ka agad. Mura lang magbenta-benta pag may time, sabi nga ni Chinkitan. Oo. Naghahanap ka ba ng extra income? Ito na po yon, extra-extra na po itong Solo Mint. Ayan. Shoutoutin natin ang Ayong Sgulayano, dera sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Shoutout ko sa kay, ako ang mate Ayong dera. Opo. And of course, pag naghahanap ka ng masarap na bibingka katropa, huwag kalimutan ang Ging's Famous Bibingka. Diyan sa Carmen. Malapit sa Balutan mga katropa, diha sa Carmen, Davao del Sur, Norte. Sir Digos pala yun. Oo. Yung leading brand dyan sa Digos katropa na bibingka, uncomparable itong Ging's Famous Bibingka. Available po tomorrow ang ato ang Ging's Famous Bibingka. Pwede kayong maka-PM sa akin. Opo. Direct to your doorstep. Ayan po. Sa lahat ng gusto mag-try ng Ging's Famous Bibingka, try nyo po. Masarap talaga to. You can contact Ging McForest. Pwede po kayo mag-order ng bulk, like 50 pieces, 20 pieces. Very affordable ka, tropa. Ayan. Okay po. Sa tanong bago lang nag-monitor ka ron, ang aras alas 6:51 na sa sayo nga kagabion ka, tropa. Anong real talk mo? Anong life talk mo, ka tropa? Anong kwento na merong kwenta? Listen po, kung may kwento ka, walang kwenta. Dapat yung kwento mo, may kwenta, may hugot. Anong hugot meron ka, katropa, ngayong oras na ito? When was the last time that you are, mura gani kag, you feel love? Ganina ba? Kanun sa kagingnan sa imo mga anak na I love you? Kanun sa kagitagaag bulak sa imuhang hinigugma, sa imong husband, sa imuhang, dapat manggod, no? Mga shoutout sa mga bana, no? Paliti po nagbulak ang imuhang asawa, oy. Bisag isa lang ka, Rose. Kilig-kilig sad na. Pila na manggod ang isa ka, Rose? O kung diri ka, taga Davao ka sa bangkaruhan, sayo sa buntag, 50 pesos, makapalit na kag dusi ka buok, Rose. Oo. Pag medyo, ano po, peak season, o hot season, peak season, medyo mahal-mahal. Pero 100 pesos, makapalit ka na kahit na once a month. Oo. Katong nagapangwiyab pa ka, grabe kay kagpa-rose. Karun nga na, asawa na ni mo, wala na dyan kay hatag-hatag o rose. Oo. Wala man lang dyan kay ka-sweetness. Kitagaan na kagdaghan kay anak. Oo. Isa pa, magsige pa dyan kag igat-igat dira sa social media. Mas dagan pa kag tayo mag-tanawaan ng mga drama-drama diha kaysa cuddle-cuddle sa imong asawa. Muna nga, managaway mo kay wala na'y labing-labing.
Oo. It's a real talk, ha? Mga asawa, shout out. O, sa tanong mga asawa karon nga nagapaminaw, kinahanglan mga langga, mga sisi, mga ka-life talk, naatay source of income. Ayaw pagsalig sa imong bana. Ayaw jud mo pagsalig sa income sa inyong bana. Oo, kung mag-remit ang inyong bana, syempre, inyong hamagin ang obligasyon, magin sa bana. Pero lahi ragid na nga naangkay sarili ni mong income katropa. Oo, kung ang babae na ay sariling income, pwede ka makapalit kung unsay gusto ni mong paliton na para to, ano, para mag-blooming ka, pangpaganda. Oo, hindi magiging cause ng away na oo, muna-muna na ni mong budget diya sa imuhang husband, tapos imuha pang ipalit yung pampagwapa, discartisad, benta-benta pag night time. Unsaon man nakatropang angel, apo. Pwede ka mag-PM sa kuha, kay pwede ta mag-check ka, unsa man ang diskarte na magkaroon ta ng kwarta na ano siya, walang madali ka tropa ha, kailangan talaga kung gusto mo, kailangan mo mag-undergo ng ano, ng training, training. O sabi akong ibenta, ang benta na nimo din ang imo mga damit nga daghan na kaayo, iukay-ukay na, i-start og capital sa solo mint business. Or magiging reseller ka ng Ging's Famous Bibingka. Or magiging distributor ka ng iPhone. Ay, wala man ko'y kapital. Oo, sige, i-share mo lang ang product. Oo, share mo ng product, pero use muna the product katropa, lalo na kung naka-insomnia. Gamit ka muna, inom ka muna ng vitamin D3. Opo, masyadong mura lang yan katropa. It's just 12 pesos lang yan siya per soft gel. Oo, pag distributor ka na, nasa 7 pesos lang yan siya. Mm-hmm. Then, pwede nyo akong i-add sa ato ang ano, sa ating messenger, Angeli Hill. Opo, para mag-usap tayo. Paano kaya kumita? Oo, ang daming paraan na pwede kang kumita na wala kang kapital. Yung laway lang ang kapital. Pero mas masarap talaga magkapital na meron kang ginatawag na pain motivation. Pag may paraan, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ayan. Kung gusto, daghan kaig paraan ka, tropa. Time check is alas 6:56 na sa kagabi yun.

0: Ayan ka tropa, daghan kay salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong Live Talk with Angel Hill, Real Talk and Live Talk. Kanina no na na ato ang nadunggan nato ang ano, nadunggan nato ang wala na nato, dili na kaya na isulod pa ang ato ang sa PhilHealth, no, atong interview sa PhilHealth, so susunod na po nato siya. Katropa, ako lang isigwi kay anangay bagong product ang PhilHealth, katong yakap. Dugay naman ko ng yakap ng PhilHealth, katropa. Oo. I-update na to itong PhilHealth, katropa, kay para ma-avail na to itong mga katong free nga laboratory or naay kung naaka sa public, free lang ng laboratory basta naaka yakap sa imong PhilHealth. Kung diha po ka sa private, kailangan ka magbayad ng 900 pesos and then depende kung magkano yung kaltas ng PhilHealth sa private na hospital. Sige. Pwede kang mag-query sa PhilHealth, katropa, kung unsa ng yakap. Yakapin mo ako. Ayan, daghan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong Live Talk, katropa. Susunod na ang ating tambayan sa katropa. Weather Sexy DJ Angel. Daghan kayong salamat.
1: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, skin therapist, hangtod sa sunod gayon sa samang takna og istasyon.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, dapat pat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantod Plus Gold niya. Gato marhalaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong gimintay, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantod Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Hantod Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantod Plus Gold user sa Malay-balay
4: dito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zantone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix kamo.
6: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
13: Turbo
4: Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Handu mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
17: Southern Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
19: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
20: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon? Ow.
21: Kaklarek sana!
22: Exciting!
23: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
21: Kaklarek, Ana!
24: Exciting!
21: Exciting!

0: Nick.
1: Tambayan sa katropa. Sexy Angel.
2: Ayan, I'm back, your sexy angel. Hi mga katropa. Time check is alas 7:14. Alas 7:14:15. Alas 7:15 na sa kagabion. Hi sa mga bago lang nag-monitor, shout out sa inyong tanan. Pwede mo mag-message rin sa ato ang monitor, no? Oo. I-follow nyo po ang ating Tambayan sa Katropa. Oo. Dito yung ating Facebook page natin. 89.1 XFM Katropa Digital. Oo, sa ating Facebook Live. Ayan. Kumusta mga katropa? Kumustang pagpanihapon? Kumustang pagpanihapon? Greetings natin to tong last Thursday natin to, hindi to na shoutout katropa, no? Sis ang Saturdings Pickleball. Saturdings. Ang tama ba ito? Saturdings DNKZ Pickleball. Ayan mga katropa, ng usog yung kikakaroon ng mga pickleball. Hindi ko pa nasubukan ang pickleball. Pickleball. Apo. Sa ito na nagpaminaw ka ron, pwede kayong mag-text sa atong hotline. Di na nga itong hotline, be. 0969-333-0537. Shout out di ito katong nakadaugod sa ato ang Thursday. Katong sa itong karaoke, si Ma'am Susan ba yun? Ma'am, naminaw ka karon. Kung naminaw ka, pwede ka mag-PM sa ato ang mag-message sa ato ang 0969-333-0537. Katong nakadaog sa ato ang karaoke last Thursday. Para masend na namin ang imuhang 100 pesos na GCash, Ma'am. Oo. Last call. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, sorry ma'am. Defeated na. wala na. Sabi ko eh. Mag-message ka sa ako niya. Hindi ma'am nag-message. Mag-message ka kasi kay para ma-send na ang ato nga. Ihatag na lang natin to sa iba. Itong pa-GCash tayo. Ay, hatag ta subong. Kung hindi ka talaga karon mag-message, ihatag na lang nato ni, mag-message ka na call. Mag-message ka mo, mag-send ka mo ng mensahe. There is a 0969-333-0537. Ayan. Sige. Ayan. Sige na. Ayan mga katropa, kung ikaw nagbala ka maglabing-labing ni BCS, ayaw kalimot sa ato ang Turbo Capsule. 30 minutes before maglabing-labing. Asa kini mapalit? Mapalit kini sa atong mga suking mga butika dira sa inyong lugar. O mapalit po na siya katropa sa... Saan?

0: O, pang pwede ninyong mapalit. O, kung naakadiha sa mental, o, relocation. O, naakadiha sa mental relocation, naakadiha ang Johan's Pharmacy. O, shout out sa ato ang kumare. Kumare, Amor, Galarion. Shout out, Mare, sa Yuhan Pharmacy. Shout out kay Ma'am May Ann. Shout out kay Ma'am May Ann sa Tomera Digulacion. Watching from Tuburan, Cebu City. Ayan. Shout out sa akong uyam na si Ansanin, Jeanier Pariol. Watching from Tuburan, Cebu City. Tama ba? Baka magkamali ako. Ayan, kumusta ang Cebu? Oo. Medyo kalayo-layo man ang Cebu, no? Sky Toilets, diha sa Namnam, Marahan, Marilog District, Davao City. Kumusta na nga ito ang ano diha katropang toilets? Kumusta na diha nga ito ang updates diha sa ato ang lugar, diha sa Marahan. Namaagian na ba og four wheels? Opo. Kumusta? Nagasigig ulan ba kay diri sa Davao? So far, wala man nagulan. Opo. Buti na lang. Thank you, Lord. Ayan. Hello po. Good evening, Idol. Pa-shoutout na ako karon diri sa Tana, sa Namnam, Marilog District, Davao City. Labi na di Pupot o Aki Imbo Ambong Idol, salamat, God bless. Ayan, sabi ni Sky Toilets. Ayan, pwede po kayo mag-request Sky Toilets. Dini Cebu City, nagbaha na. Na, nagbaha na dyan. Kinsa, mag-inay salaan ng pagbaha ba? Sinong may kasalanan ng pagbaha? Ang kalikasan ba? Ang kalikasan. Opo, ang kalikasan ba may sala? Oo, nature. Ayan. So, dagan kang salamat sa ato ang ano no, sa ato mga sponsors and everything, ang Gings Famous Bibingka. Lami kay bibingka na niya katropa kay available na buwas. Sa tanan, gusto mo ka, unsang bibingka ya, affordable and available. Ay, masarap ng affordable kag available. Available na kag affordable pagid ya. Ayan. Request kog song, Mahal na Mahal Kita by April Boy. Ayan. Sige po, patugtog natin mamaya yung Mahal na Mahal Kita by April Boy. Ayan. Requested by Ma'am Mayan ng Cebu City. Ayan mga katropa, kay medyo lami kaayo karon magkape. Ayaw kalimot sa Santon Gold Coffee Mix, katropa. Meron siyang collagen na pangpaganda. May glutathione tayon pa. Ayan, kung over fatigue ka, fights fatigue and boosts natural energy. Enhance focus and mental clarity. O, kung hindi ka makafocus, katropa. Ayan. Inom aning atong coffee. Santon Gold Coffee Mix. Sobrang masarap ito, katropa. Bakit po? Ang dami niyang mga health benefits, katropa. Powerhouse blend to fuel your day. Ganong kagaling ang ating product na ito, katropa. Mapalit kini sa itong mga suking mga butika nationwide. Oo, ayaw ka bala ka kay daggan kay na nasa pharmacies, drugstores, ang atong Santon Gold Coffee Mix. Mahilig ka ba sa kape? Oo, Santon Gold Coffee Mix na, katropa. Walang katulad, parang ikaw lang. Walang katulad, uncomparable with other brand. Ayan, medyo layo-layo, Jude. Sabi nga ni Mami Ann, medyo layo-layo, Jude. Paabot na ko. Ayan, sabi, maabot na kong Mindanao. O, tama, Jude na, ma'am. Abot na dyan kag Mindanao. Ayan, for the meantime, Terrize. Terrize. Enjoy natin ang mga music, beautiful musics. Mag-health tips lang tayo, pinasaglit. Pinasaglit tayo ng health tips. Sa tanan nga mga kanagining katropa, padulong na kamatulog. Kumusta nga itong eyebags? Padulong na kamatulog katropa, health tips ito ha. Kanang padulong na gani kamatulog, ayaw nagtanaw og mga unhealthy na mga movie. Ayaw nagtanaw ka na ganing mga movie or mga kanang mga karumal-dumal na mga kanang ganing dili mapakali imong ulirat. Oo. 2 hours before bedtime, dapat ready na ang imong spirit, ang imong mind. Sa kakamatulog, kailangan i-cleanse ni mo ang imong immune system. Ang imuhang mind and spirit. Maminaw na ka og mga spa music. Opo, ayan. Ready to bedtime, ilayo na ang mga cellphone. Kay maabot gyud ka tropa nga ma-insomnia ka, kay once kakatulgon ka na, sige pa kag pindot ana imong cellphone, wala gyud ka tropa. Ayan. Enjoy muna natin ang ating mga music. Magbabalik ako. Sabi nga ni Sky Tollits, okay lang sa panahon karon, idol, still ginatrabaho adlaw gabi as po landslide area sa Marahan. Kung nag-operation sala, close gyud ang area for safety. Tama. Diya sa Marahan na landslide ka tropa. Enjoy muna natin ang mga music ka tropa. Para sa inyo, magbabalik po ang inyong sexy DJ Angel.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.
2: Sexy Angel.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dyan si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, kinusunik ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Yung ba? Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?
14: Ma,

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
2: Aw.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Tambayan sa Katrupa. PSK. Tambayan sa Katrupa.
6: Tambayan sa Katrupa.
1: Sexy Angel.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Sexy Angel.
2: Ayan, nagbabalik tayo mga katropa. You're sexy angel. Ayan, sabi ni Mami Ann, oo, mag-request po siya ng Mahal na Mahal Kita by April Boy. Opo. Ayan, patugtog natin yan. Isang saglit lang. Ayan po. Shoutout natin si Sir Rex. Si Sir Rex. Good evening, mga katropa. Rex Ardaniza. Erwin ala Erwin. Kumusta, Sir Erwin? Sana kaya si Sir Harold. Ayan, Sir Erwin. Sa lahat ng gustong makisalmot sa atong ano, sa atong mga chika-chika, pwede kayong tumawag sa 0969-333-0537. Sa lahat ng may mga loads, mga loadies, pwede mong tumawag sa atong hotline 0969-333-0537. May mangkot ako ang magsimula, ikaw ang magtapos. Oo, para lang may katuwaan lang tayo, katropa. Para may ganap lang tayo. Ayan. Oo. Sigoy lang natin, katropa. Unsa may buot pasabot sa unusual. Usually good madungog nato na katropa no sa ano karon. Kanang madungog nato na karon sa katagaling gi-interview ang usa ka manager sa land bank. Oo, sabi niya, unusual. Oo, ako kayong debate ng unusual katropa. Muradagod na katropa, no, nga murag magsigoy tag pinaamtik, no, na kanya-kanyang ang imuhang husband, dili ba nagahatag siya og bulak sa imuha? Pero murag unusual man siya masyado. Not normal, not common. Dili niya kay ginahimo. Different what is normal. Different from what is normal. Kasi normally, dili gina siya naghahatag og bulak. Oo, tingala na lang ka nga, uy, naa naman siya pabulak. Makaingon siya ka nga, naaman siguro ni gihimo nga di maayo ni ba? Or nakasala kaya ni? Kaya nga nang naamay mga pabulak-bulak. Oo, diba? So, not normal. Rare. Oo, marag, things you do not see or experience very often. Ah, dili ka ano ba? Ayan, marag unusual ka tropa. Unusual nga gilabing-labing ka. O gilabing-labing man ka. Unusual lagi. Dili mo na siya unusual ka tropa. Kagi painuman ko di mo siya og turbo capsule. Oo. Dili na siya unusual. Kay kabalo ka. Usually. Dili nga naadyo'y mahitabo nga kanang kakaiba. Naay mahitabo nga kakaiba ka tropa pag ipainom ni mo si Mr. og turbo capsule. Kinsa may nagaproblema na dira ka tropa na murag okay ka ayo, permiro. Then, murag, pag once mo, ano, biranda na, murag matulog man, murag mabitin man si misis. Dili siya murag mabitin. Bitin na bitin si misis. Unsa himuon ka, tropa? Nanay solusyon sa imong problema. Inom og turbo capsule. Opo. For men enhancer ka, tropa. FDA approved. Proven and tested. 30 minutes before maglabing-labing kay misis, inom kaninga supplement. Opo. Turbo capsule, mapalit kini sa inyong mga suking mga butika. Oo. Nationwide, ha? Kung taga-mental ka, mapalit kini sa Yuhan Pharmacy. Asa pa ni mapalit? Oo. Na mapalit po di siya dira sa May Kalinan. Oo. L3 Pharmacy Kalinan. Kung taga Buhangin ka, mapalit po na siya sa Mia and Jan Buhangin. Ayan. Oo, naapod na siya sa Tesco. Oo, sa Tesco. Naapod na siya sa Mental Relocation. Oo, dira sa Yuhan Pharmacy. Oo. Kung taga-Turil ka, Waste by Turil Pharmacy. Oh, naapod na siya. Wise by. Wise by ka dira nga. Wise by, wise by. Ano na nga was by na? Wise. Wise kay W-I-S-E kasi siya. Wise by ka dira. Wise by Pharmacy. Ay, Sir Harold. Kumusta ka, Subong? Okay, katagal-tagal mo na ano. Katagal ka, Dabo. Harold Salang, watching from Poroctris, Kamansi, New Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Ayan. Hi, Sir Harold. Sir Arnold pala itong sa Corona dal. Ayan, mamaya katropa, meron tayong pasimulan mo, tatapusin ko. Enjoy muna natin ang mga requested songs ni Ma May Ann, Ang Mahal na Mahal Kita by April Boy. Sige.
1: Tambayan sa katropa. Sexy Angel sa TSK.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
6: Sis the Pain.
7: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tingdog kay gamingod akong tiin. Kita og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sis the Pain, grabe, epektibo kayo ang Sis the Pain.
6: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpilis sa mga bukika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
6: Southern Gold Coffee Mix.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Masyak manggani ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
13: Kaklarek sana!
14: Exciting!
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Tambayan sa Katrupa, DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
17: Sexy Angel sa TSK.

0: Ay, murag nasagpaan ko. Ayan. Nakarinig lang tayo mga katropa ng Esperanza, oh. Parang ano. Naalala niyo katropa, yung Esperanza? Oo. Esperanza yung ano? Sino yung nagdala ng Esperanza? Judy Ann Santos. Sino yung lady? Lady. Sino yung lady man ni Judy Ann Santos sa Esperanza? Sige daw. Tawag sa 0969-333-0537. Sino ang lady ni Judy Ann Santos sa Esperanza? Sa lahat ng mga 90s. Ayan. Si Kuya Litz, kabalo ka, kinsa leading lady ni Judy Ann Santos ng Esperanza? Letter A. Sina? Sina? Jericho Rosales? Letter B. None of the above. Isa lang balagan. Isa lang ang ipilian. Ayan, kinsa? Kinsa may kinsa man mga katropa ang nakahinumdum ang Esperanza. Kinsay, lady ni Judy Ann Santos sa Esperanza. Unsay istorya sa Esperanza. Google nyo, dali. Naana sa YouTube. Ayan, sige. Ayan, habang hinahanap nyo pa kung kinsa ang lady ni Judy Ann Santos sa Esperanza. Sigoy muna tayo mga katropa. Kung ikaw karon nagatrabaho sa mga call center agent, no? Katropa. Lami kayo mag-inom og Santon Gold Coffee Mix. Lalo na ikaw nagtrabaho karon. Maghatag ni sa imo og alertness mentally. Opo. Yan, nakapag-ini siya pang pagwapa. Oo, nakainom na ka og kape. Mugwapa pa jud ka. Mugwanindot pa jud ka imong hang mga skin. Kasi nasa glutathione and collagen. Apo. Makawala siya kakapoy katropa kay fights fatigue and boasts natural energy. Oo. Habang nagtatrabaho ka, siyempre call center ka. Magdamagan yan. Kailangan mo ng coffee mix Santon Gold. Ito lang po ang kape na walang katulad, katropa. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika dira sa inyong lugar. O pagkahamani mo og kape, uli na ka sa inyong balay. Oo, kapoy kaayo ka. Yan, nakakay balak maglabing-labing. Kay Mrs. Gikan ka, construction. Ikaw ang MA, murag engineer. Ikaw ang kinatawag nila og unsay tawag ana? Kanang taga ano sa plano ni engineer? Ikaw ang assistant ni engineer, MA ka gani no, mura ka engineer. Oo. Kapoy ka kaayo. Gusto ka mo. Hatag sa imong obligasyon. Ala, obligasyon. Kami agad na ng obligasyon. Ay, inom og Turbo Capsule 30 minutes before maglabing-labing kay misis. Ayaw kalimot kung ikaw na mong problema ng katropa. Oo, 30 anyos ka pa lang pero wala na. Hinwala ka ng ibubuga. Oo, nang dahil sa imuhang unhealthy lifestyle. Nabibitin si Mrs. Inom og Turbo Capsule, dietary supplement, FDA approved. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika nationwide. Magkano ba nga to ang price ng atong Turbo Capsule? Very affordable katropa. Oo. Affordable kayo na ato ang Turbo Capsule. Oo. Ako lang gina siyang i-confirm kay Murug. Wala na jud na siya 100 pesos ka tropa. Barato na jud kayo na. Kanilang git nga men enhancer supplementary sa pagkalalaki nga paskang baratuha and FDA approved. At saka may laban si Manoy. Pagkahumanin mo ani, kapoy kakaayo, pwede ka mag-inom dayon og Santon Gold Coffee Mix. Diba? Sabi! Shoutout tayo kay sabi ni Mami Ann. Shoutout natin mamaya si Sir Erwin, Sister Erwin, and si Sir Harold. Ayan. Karon pala na akong i-shoutout. Ayan yung sa yung ating ano pasigway, sisimulan ko, tatapusin mo. Sige, sa mga gustong makisalmot aning sisimulan ko, tatapusin mo, pwede kayong tumawag sa 0969-333-0537. Ang ating statement, nagaka na yun. Mas katsang ganaan sa kanina, nagaka na yun. Nagaka na yun. Nagaka na yun. Ang iba't pasabot sa nagaka na yun, naga-istorya, statement, naga-istorya. Kung ikaw, kape. Kung ikaw, kape. Kung ikaw, kape. Yan, naa siya statement. Walang matigas na ano sa mainit na kape. Walang matigas na ano sa mainit na kape. Sige daw, unsa ba'y tubag? Pwede ka mo tawag sa 0969-333-0537. Walang matigas na ano sa mainit na kape. Ano siya itong mga pangutana katropa? Tapusin mo kung unsay, unsa ato, unsa ang missing word. Walang matigas na blank sa mainit, nasa sobrang init na kape. Walang nabo na siya katropa, no? Naatay isa ka statement. Kung batuhin ka ng tinapay. Mali pala yun. Kung batuhin ka ng ano? Kung batuhin ka ng kung batuhin ka ng bato, unsa imuhang ibalos ka tropa. Kaya ako, kung batuhin ako ng bato, ako asyang balusan og unsa? Malambot na tinapay, pero ibutang na ko siya sa bakal. Para patay. Ang pangutana, walang matigas na blank sa sobrang init na kape. Apo, sige. Habang iniintay natin ang inyong mga tawag or ang inyong mga comments sa ating comment section, enjoy muna natin ang mga nalalabing music para sa inyong mga katropa. Magbabalik ang inyong sexy angel.
1: Tambayan sa katropa. TSK. Tambayan sa katropa. Tambayan
2: sa katropa. Sexy angel. Sa TSK.

ang sexy angel. Ayan. Shoutout natin, nagapaminaw karon dira sa may Maa. Oo, si Sir Alex. Oo. Diha daw sa Maa Village. Opo, sige. Asa na to? Sige, hanapin natin, sir. Oo, shoutout sa iyo, sir. Oo, si Sir Alex dira sa Maa, sa may Maa. Nawala ang message.

0: Apo, kumusta kayo mga katropa? Time check, alas 8:49 na sa kagabion. Ikaw katropa karoon, naa kay balak katropa? Kung naa kay balak, maglabing-labing sa imong partner karong mga orasa. Palit sa og Turbo Capsule. 30 minutes before maglabing-labing para walang bitin. Ayan! Tuloy-tuloy ang kaligayahan ka, tropa. Opo. Pag naka-Turbo Capsule, walang katulad. Oo, walang katulad ang fulfillment. Ayan, sabi ni Mrs. Opo. Lalo na pagkatapos ng mga labing-labing, meron ka agad Santon Gold Coffee Mix, sulit kaayo. Has kang power. Parang ikaw lang, power na power. Ayan. Oo, alas 8:50 na sa kagabion. Medyo 10 minutes na lang. Teri Aiza, minasang, kumbawa, konnichiwa. Yoroshika. Ay, na-practice. Yoroshiko minasan. Sa mga nagapamati karon sa Japan. Mga Japanese, apo, mga Japanese descendant. Oo nga, descendant. Oo. Sino mga descendant sa Japan? Minasan konnichiwa. Konnichiwa kumbawa. Kumbawa. Ano yung ibig sabihin ng kumbawa? Ohayo gozaimasu, mayong adlaw, konnichiwa, kumbawa, good night, yoroshiku minasan. Ayan. Oo, jikang kakaranai, jikang nai, wala na daw oras. Jikang, wala na yung oras. Opo. Ibig sabihin, jikang nai. Oo. Nay nga jikang. Denki wa ne, denki. Ibig sabihin, ilaw. O, pag sinasabing tenki, weather. Pag sinasabing waruy, dili maayo, bad. O, tinki ga waruy. Ibig sabihin, weather is bad. Tenki, denki ganay, walay ilaw. Walay ilaw. No? Tenki ga denki. Ayan. Arigato minasang. Mata, yoroshiku onegai shimasu. Parang nasa Japan. Minasang mata, o yoroshiku onegai shimasu. Teriaizu. Oo. Parang ano lang? Parang kahapon lang? Oo. Kioskite kodasai, minasang. Ohayo, ohayo, para ugma. Mayong buntag para ugma. Maayong adlaw para ugma. Thank you so much. Huwag kita-kita na punta sa susunod. And same time, 7 to 9 p.m., your sexy angel. Enjoy natin ang nalalabing mga music habang nagahingwatid-hingwatid ka na papadto sa imong higdaanan. Make sure nagalinis na kasi imong mga tulugan dirang dapita. Gipagpaga na ba nimo ang imong tulganan ka, tropa? Oo. Cleanliness is next to godliness. Ayan ang sabi ni. Sabi ng aking professor, late Sir Braga, Professor Braga ng Rizal Memorial Colleges. Opo. Cleanliness is next to godliness. Pag malinis ang bahay mo, malinis ang utak mo. Naka-align ang mga chakra sa imong likod. Hindi. Chakra. Naka-align on everything. Pag malinis, masarap sa pakiramdam. Parang ikaw lang. Pag mabango, masarap yakap-yakapin. Masarap lambing-lambingin. Masarap pag mabango. Ayan. Parang pagkain lang. Masarap kainin pag mabango. Oh, pagkain na kaagad. Parang, ay! Ayan. Sige. Ayan, maraming salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa itong programa Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Makita-kita na po ta tomorrow again. Good night mga katropa. Enjoy ang music. Shoutout pala natin si Kuya Woodenery ng OIC. Good night, katropa!
1: Tambayan sa katropa, Sexy Angel.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High, in

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy,

0: Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na'y kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Ana!
5: Exciting!
2: Exciting!

best song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: FM
1: กับกล้าเด็กสานะ
2: Exciting
3: DJ It's Boy Art on XFM

0: XFM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. Kak Clarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santone Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santone Plus Herbal Oil.
13: Ang galang kati-kati.
14: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
3: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santone Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
3: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C, Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal,

0: Juan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: XFM.
1: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: DJ Edgeboy Art on XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: DJ Edge Boy Artie on XFM.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: XFM.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
8: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
9: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
8: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop. Lami, humo o humo.
7: Tinuod na ura, lami gid ang mga pine sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang luto. Tung pan sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
8: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
0: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Kaklarek sana!
4: Exciting!
11: DJ Edgeboy Artie on XFM.

0: Clarex, Anna.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Clarex sana.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baabot.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one.
13: Sa presyo
14: magaan.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Mapalit sa mga butika.
15: Santon Vitamin C,
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Alan Abay sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
6: Clarex!
3: Exciting!
4: Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinion, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad. Sa kamatuuran, ako, Mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarik sana!
9: Exciting!
6: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa katropa, alas 6:02 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: Sunog sa matina grabahan, 41 ka pamilya ang apektado sigon sa
1: mga katropa sa tuwang headlines karong mga orasa.
0: Headlines.
1: Sa tuwang balitang lokal, mga katropa. Atod ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. Congressman Pulong Duterte wala makauyon sa panawagan sa DND Secretary na parisainon ang pro-China.
5: Sa balitang regional, pastor patay samtang kauba na angol sa ambush sa San Francisco, Agusan del Sur.
1: At ang balitang nasyonal, duha ka mga auditor sa COA motistigo sa impeachment trial ni VP Sara karong adlawa.
0: Headlines.
5: Sa balitang international, 13 katurista patay human mahagsa ang gisakyang eroplano sa Peru.
1: At ang balitang sports. Alex Ayala, dula nila sa DC mga katropa, wa madajon o wa matiwas ni Kankay, kusog ang pagbunok sa ulan.
5: Sa balitang showbiz, Chris Aquino nagpadayon sa pagpaayo alang sa iyang mga anak.
1: Ato nga balitang LRG, guba nga tulay sa Greece, gigamit gihapon sa mga motorista nga daw sama sa normal lamang.
5: Ug sa balitang health alert, unsay paunang remedy kung naay bayuok sa liog.

0: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
1: May mga pag-ibig na ikaw o ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express, balita.
2: Luzon, Visayas, Uga, Mindanao, Ikalang Membuntag. Welcome sa tuang Express Balita Karong Adlaw. Adlaw, kita karon nga Lunes, pitsa 3 na nimbulan sa Agosto, tuig 2026. Kami niyong mga tigbalita karong orasa.
3: Katropang Andy Causon.
2: Ako usap niyong katropang Alan Abay sa itong balita, balitang lokal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Ang ato nga balitang lokal, hatog na ito sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, malikayan ang diabetes sa pinagi sa pagtumarog Santon Plus Gold. Kaya kung giniga ay katabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa itong lawas. Santon Plus Gold supports health. Sa detalye sa itong balita, hugot nga gikundina ni Congressman Pulong Duterte ang ulahi nga pahayag ni DND Secretary Gibo Teodoro. Kinimakalabutan sa panawagan niya nga paluwaton sa pwesto ang mga politikong nagadipinsa kinit sa nasod China. Iyo sa isyu sa pagpangbully sa mga barkong Pinoy na maglawig sa West Philippine Sea. Sumala pa ni Pulong ang mga politiko pinili sa mga tao o ang mga Pilipino ang nagbutang nila sa pwesto. Pangutana sa kongresista sa unang distrito sa Dagbayan kung anong i-demonize pirmi ang China. Idugang ni Pulong ang China dili lang nagnasarang nasod na dunay claim sa West Philippine Sea.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Sa Pikasbahin, formal nang nagretiro si retired Police Colonel Dionisio Abude human sa pila ka tuig nga pagdumala niini sa City Transport and Traffic Management Office o CTTMO Davao. Opisyal na niining giturnover ang pangatungdanan ngadto kang Attorney Dwight Domingo isip bag-ong CTTMO chief atol sa mubo nga seremonya nga gipahigayon sa CTTMO headquarters nga gitambungan sa mga personahe sa CTTMO o uban pang opisyal sa syudad. Gawa sa gamay sa Losalo pinaagi sa Budel Fight, aduna usab gipahigayong mass signing isip pag-ila o paghinumdom sa sakripisyo og dedikasyon ni Abude sa pagserbisyo niini sa Dakbayan ilabi na sa pagplastar sa kadalanan ug pagpatuman sa balaod trapiko.
0: Express Balita, Express Balita.
2: DCPO nahurot na kasikop ang top 10 MWP city level alang kini sa tibuok bulan sa Hulyo ning tuiga. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
0: XFM Report.
4: Nahurot kasikop sa Davao City Police Office kung DCPO ang top 10 ng mga gikonsiderang most wanted person sa syudad kana nga level alang sa tibuok bulan sa Hulyo 2026. Naglangkob sa mga naaresto ang mga puganteng nagatubang og seryosong mga kaso sama sa kasong murder, rape, robbery, carnapping, acts of lasciviousness og arson. Sumala sa DCPO, nahimong positibo ang pagpatuman sa mga arrest warrants pinasikad sa hiniusang puwersa sama sa metikulosong case tracking ug intelligence-driven surveillance. Sa mensahe, gipasiugda ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga nakabut ang 100% kalampusan tungod sa hugot nga kolaborasyon sa tibuok team gikan sa mga investigador nga nagtukod sa ligon ng mga kaso uban sa warrant officers nga nag-track down sa mga target lakip ang mga operatiba nga luwas ug epektibong nagpatuman sa pag-aresto ilabi na pinasikad sa suporta gikan sa komunidad. Gipas si atab sab niini nga walay luwas nga dangpanan sa Davao City ang mga kriminal. Pasalig sa direktor ngadto sa publiko nga magpadayon ang DCPO sa synchronized approach niini ug walay undang operasyon batok sa tanang pinangita sa balaod sa tumong nga mahatag ang hustisya ngadto sa mga biktima, pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad ug pagmintina sa standing sa Davao City ingon nga usa sa pinakaluwas nga syudad sa tibuok Pilipinas. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Alas 6:09 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Coffee Mix. Aduna kini mangustin mga katropa ingon man malunggay leaves ug soya bean. Ang Xanthone Plus Coffee Mix mapalit sa nagkadaiyang butika nationwide, kape na, gamot pa. Sa detalye, nagatubang karon sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang usa ka job order employee sa Digo City LGU human kini nasikop sa drug bypass operation pasado alas 10 sa buntag ning nakalabayng adlaw. Giila lamang ang dinakpan nga si alias Dong, 42 anyos, kinsa nadakpan sa joint operation sa PDEA 11 ug kapulisan sa Purok Tugas sa Bonifacio 7th Street, Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur. Narecover gika niini ang nagkadaiyang putos sa gituwang shabu nga mitimbang og 19 gramos o gibarabana ang nagkantidad og 129,200 pesos. Balog na sa prisuhan ang dinakpan og gipasalig ni PDEA 11 Regional Director Attorney Benjamin Gaspo nga magpadayon ng ilang hugot nga koordinasyon sa mga partner agencies sa paggukod og walay pili nga pag-aresto sa mga nalambigit sa illegal nga droga.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Alas 6:10 mga katropa, dugang pang hukad sa tonga balita nga lokal, malampuson nga gitapos sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army ang 10th Aguila Patrol Platoon Challenge 2026. Pinagi sa closing ceremony o awarding program niya itong Agosto no, sa Camp General Manuel T. Yan Senior Mawab Davao de Oro. Gipunganahan ni 10th Infantry Aguila Division Commander Major General Alvin Luzon ang seremonya uban ni Davao de Oro Governor Raul Mabanglo kinsa midayeg sa padayon nga paningkamot sa 10th ID sa pagmintinar sa kalinaw o siguridad. Ang maong challenge nagsukod sa tactical nga kahanas, pagpangulo, kaligon o gandam sa operasyon sa mga infantry platoon pinagi sa realistiko nga combat scenarios. Sa awarding gikoronahan ang 66th Infantry Battalion isip kampiyon sa male category samtang ang headquarters service company kon HSC headquarters sa 10th Infantry Aguila Division maoy nagkampiyon sa female category uman sa komprehensibo nga evaluasyon.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gianunsyo karon sa Department of Public Works and Highways o DPWH 11 nga temporaryong paagian alang sa light vehicles ang tinag-usang kalinya sa Davao-Bukidnon Road, partikular na sa mga apektadong dalan sa Sikyo Marahan ug Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Sa Sikyo Marahan, ablihan lamang kini alas 6 hangtod alas 7 sa buntag, alas 12 sa uto hangtod ala 1 sa hapon o alas 5 sa hapon hangtod na alas 6 sa gabi. Sa Pikasbahin, magpaday yon ang pag-abli sa usa ka lane sa Barangay Buda diin subay sa nagpadayong rehabilitation gingong nasugdan na ang resealing sa mga cracks ug joints sa kalsada samtang aduna na sab gipang deploy nga heavy equipment sa pagpadali sa operasyon. Kahinumduman nga una nang gimando ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpadali sa pag-repair sa nagubang dalan aron nga dili mahasol ang mga biyahero sa pagsubay sa layo nga ruta ug aron dili na mahasol sa pagsaka kanaog ang mga pasahero sa bus.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Alas 6:14 mga katropa sa tuang mga hukad sa balita-balitang regional.
0: Balitang regional! Balita sa regional!
2: Ang atong balitang regional at tugan ito sa Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C ato na gani spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times nga mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang kinaron nga munindot o klaro ang imong pananaw, Xanthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pastor patay samtang kauban na angol kini sa ambush dito sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang express balita manukad ni Ray Alenton.
0: XFM Report.
5: Patay ang usa ka pastor samtang usa ka kauban niini ang nasamdan human sila giambos sa wala pa mailhing mga armadong suspek sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur niadtong hapon sa Hulyo 31, 2026. Gila ang namatay nga si Balbino Ben Andaya. Base sa inisyal nga impormasyon nga sa mga otoridad, tulo sila kasakay sa usa ka Mitsubishi Montero nga gimaneho sa maong pastor sa dihang kalit lang silang gipauwanan og mga bala sa mga suspetsado samtang nagbiyahe sa maong dapit tungod sa sa grabing mga samad Pinosilan nga naangkon sa iyang lawas, gideklarang patay ang pastor samtang gidali usab og dala sa labing duol nga ospital ang usa sa iyang mga kauban nga nasamdan aron matambalan, samtang swerteng wala ra maunsa og walay naangkon nga samad ang ikatulo nilang sakay. Sumala sa taho sa usa sa mga anggulo nga seryosong gisusi karon sa kapulisan mao ang personal nga isyu o lali sa yuta, labot niini nagpagawas na usab og pamahayag si barangay captain na Rufino P. Apog sa barangay Rizal may kalabutan sa maong panghitabo.
6: Oh, nailubag niya, diha, gyan.
7: Okay.
6: Wala rin yung mga kilometer na gano'n.
7: Sa'yo mong tanaw ka itong kwan? Itong nag-driver? Kwan pa? Buhi pa?
6: Buhi pa kayo pag nakaabot pag gano'n siya. Pero diha, sige siya na
7: lipong siya.
6: Ano ito nabangga diha?
7: Asa ka pa? Posible yung kwan ka, igu niya siya?
6: Dili sa wala nga buton. Murag niya lapos kundal dali o.
7: Moto yung hindi kaamat yan. Pag kuan pag ani diri sa taga Saras o sa taga ng rescue, patay na.
6: Ah, patay na to.
5: Padayon pa ang lalom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station din aduna na sila giila nga pipila ka mga persons of interest alang sa dugang pang pagsusi. Hin wala pa hinuon gipanayag sa otoridad ang opisyal nga motibo samtang nagpadayon pa sila sa pagpangulikta og mga ebidensya alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga suspek. Mga katropa, aron kanunay tin-aw ang atong mata. I-maintain ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Dekyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Sa katapusang hanig sa Balitang Regional o sa ka-jail officer patay human nagabangga ang kotse o truck sa Malaybalay City. May Express Balita sa si katropang Jow Pagot Tayaw.
0: XFM Report!
8: Patay ang usakasakop sa Bureau of Jail Management and Penology kung BGMP subay sa inaitabong head on collision tali sa kotse o Shackman Close Van Truck sa 40th Street, Purok 9, Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon pasado alas 11:30 sa gabi nitong Biyernes, Hulyo 31, 2026. Na ilang biktima nga si JO1 Dwight Kent Fabre Elmidolan 28 anyos na destino sa BGMP Malaybalay City Jail o residente sa Cagayan de Oro City. Si Elmidolan ang nagmanayang sa iyang Hyundai Aeon nga sakyanan. Subay sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nagbiyahe padulong sa habagatan no southbound ang Shackman Closed Van nga gimaneho ni John Nicky Piquero Albarracin 34 anyos. Pag-abot sa mong dapit nagkasugat ug nagka head-on collision gini sa gimanehong salakyanan sa biktima nga gikan sa Picas nga direction o northbound. Tungod sa kusog nga impact, naduso ug nabaliktad padulong sa sidewalk ang sakyanan sa biktima di napindown gini sa sulod. Dali nga gitabangan sa mga personay sa Mero ug CDRRMO Malaybalay ang biktima og gidala sa Bethel Hospital. Apan gideklara nga patay sa doktor pasado alas 12 sa kadlawon Agosto 1. Wala ra hinoy sustained injury ang driver sa truck nga gihupta na karon sa Malaybalay CPS alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape nga makayo? Dili na imposible sa Yesta Holt Incorporated. Ano ang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makayo? Og labi na sa tanan, makapahamis pa sa atong mga pamanit tungod ani kani glutathione og collagen. Pagtimplog pag-inom na sa bagong kape ang Santan Gold Coffee Mix. Alang sa kayo sang Pilipino para sa Pilipinas. Nanukad, this is XFM Kidnon. Kininyong katropang si Jow Pagotayaw, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Ato na kita'y 17 minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntag. O karantong luparan ang balita, balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
2: Ang atong balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, sa kinika soft gel o soft gel capsule nga pagkahatag ginog instant energy tungod na kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod kini sa lawas moderetso kini sa imong atay ug mahimong instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract mapalit ni sa tanang mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang nasyonal, giya takdang matubang sa ipahigayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong adlaw. Adlong alones ang duha ka mga auditors sa Commission on Audit Concoa, isip testigo labot sa confidential funds sa OVP o DepEd. Ang isigutan nga COA auditors mo sila si Kanhi Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderica Wamil o Supervising Auditor Celine May Del Campo. Sumala ni Lead Prosecutor Gerville Luestro nga magatutok ang prosecution sa audit process ug sa mga nadiskubrihan nga COA og notice of disallowances nga gipagula labot sa questionable nga paggasto sa confidential funds. Mahimuta o mahinuduman nga una na nga mitistigo ang mga retirado nga Land Bank branch managers nga sila si Violeta Constantino o Ninita Campusano ni nga milabay nga simana lamang o gagiyag-yag ang pag-incash madoba ni VP Sara sa mga cheque na nagkantilad kini o 612.5 million pesos alang kini sa OVP o DepEd.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Samtang sa pikasbahin masaligon ang Department of Labor and Employment o DOLE nga mapatuman gihapon ang 85 pesos nga usbaw suhulan sa Metro Manila taliwala kini sa Temporary Restraining Order o TRO nga gipagula sa Pasig Regional Trial Court. Nagtuo si Labor Secretary Francis Tolentino nga suportahan sa korte ang probisyon sa 1987 Constitution nga naghatag og hingpit nga proteksyon sa mga mamumuo. Kay numduman nga ning milabayng Hulyo 30 dihang gipetisyonan sa duha ka construction companies ang wage order number 27 sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board agig pagbabag sa 85 pesos nga usbaw sa sweldo alang sa mga minimum wage earner sa pribadong sektor sa Metro Manila. Nasayran nga subay sa wage order, unang gipatuman ang 60 pesos nga usbaw nga nagsugod niya itong Hulyo 25, apan nahunong og ang 25 pesos nga ikaduhang usbaw gikatakda untang ipatuman sa Enero sa sunod tuiga.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Adunay kita'y 20 minutos na paglagutok sa ika alas 6 sa buntag o karong tunluparan ang balita-balitang international.
0: Balita sa international! Balita sa international!
2: Ang atong balitang international at tukar ato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang kini sa mata. Adunay kinipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, sisantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang kinaron nga malikayan nga makabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa ng mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit kini sa tanan ng mga butika nationwide. Sa detalye, patay ang 13 katao human mahagsa ang gisakyan nini nga usa ka o gamayng eroplano sa Peru nga gikan sa iladong Nazca Line sa archaeological site. Lakip sa mga namatay ang 11 ka pasahero o duha ka piloto o sumala sa mga awtoridad walay nakalingkawa sa insidente. Sa initial nga report, naitabo ang aksidente. Pipila lamang ka minuto human maglupad ang eroplano gikan sa lungsod sa Pisco paingon kini sa tourist destination area. Parayon pagkaroon ang investigasyon sa mga awtoridad aron nga matino ang eksaktong hinungdan sa maong trahedya o garon nga malikayan ang susama nga insidente sa umalabot.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Sa katapusang hanay sa balitang international, maabot na sa 3 ka tao ang namatay samtang 21 ang nasamdan human nga mibuto ang usa ka bomba sa usa ka restaurant sa Kudrinskaya Square sa Moscow, Russia. Sumala sa National Anti-Terrorist Committee sa Russia, usa ka babay ang gituhang nagdala sa bombang ang misulay sa pagsulod sa establishmento sa wala pa mahitabo ang pagbuto. Lakip sa mga namatay ang maong babaeng suspect samtang ang ubang biktima gidala sa nagkalain-laing ospital aron tambalan. Padayon ang investigasyon sa otoridad aron nga masuta ang motibo ug posible nga koneksyon sa maong pagpangatake.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Og sa atong balita, balitang paugnat sa kusog.
0: Balitang sports! Balita sa sports!
2: Ang atong balitang paugnat sa kusog atong gato sa Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, sulit ka kung nakaturbo ka. Katabang kini sa sex life ninyong mag-asawa, ang Turbo FDA approved, maong safe in the moon, mag-turbo na. Mapalit kini sa mga nagunang butika nationwide. Sa detalye, naka-schedule na ang laing turnyo nga apila ni Filipina star Alex Ayala na mao ang Canadian Open o ginunsyo sa tournament organizers nga sugda ng kampanya sa Pinay Standout karong Agosto 5, night session sa Sobeys Stadium. Nagkadawat si Ayala og first round by makaatbang o punaog unya sa opening round. Match tali nila ni Alicia Parks og Victoria Jimenez Kasicheva sa round of 64. Sa pikasbahin, karon lamang buntag tayo sa buntaga dito sa US of A. Wala matiwas ang dula nila ni Iyala. Tari sa iya usab nga kaatbang. Gumikan ka ay kusog kayo ang pagbunok sa ulan. Mang ang iyang kaatbang mga katropa sa unang round. O galamang usab si Iyala sa second round. Apanwa kinimatatiwas tungod sa maong pagbunok sa ulan.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Alas 6.24 sa Balitang Showbiz.
0: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin, mag-Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, naghatag o personal nga update si Chris Aquino atol sa paghinumdom sa ika-17 ang anibersaryo sa kamatayon sa iyang inahan nga si kanhi Presidente Corazon Cory Aquino. Matod pa ni Chris, nagpabilin nga emosyonal alang kani ang matag paghinumdom sa mga sakripiso o kalisdanan nga giagian sa iyang inahan sa wala pa kini mipanaw. Gibotyag sab sa aktres kami sulay siya og bagong pamaagi sa pagtambal alang sa iyang kahimtang sa panlawas human sa pipila ka mga pagtambal nga wala nagmalampuson. Bisan pa sa iyang mga pagsulay sa kinabuhi og kahimtang sa panlawas, nagpabilin siyang determinado og magpadayon nga magpakusog sa iyang panlawas alang sa iyang mga anak nga sila Joshua Uga Bindi.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Sa tuang balitang LRG, hatod ka na to sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kaya ko gining tabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa tong lawas. Ang Santon Plus Gold supports sa health. Gubang at tulay sa grease, gigamit gihapon kini sa mga motorista nga daw sama sa normal lamang. Nagpadayon gihapon ang pipila ka mga motorista sa pagtabok sa usa ka grabe nga daot nga tulay sa Larissa grease, bisan gila na kini nga dili na luwas gamiton. Nadaot ang Palayo Pergus Bridge atol kini sa kusog nga pagbaha nga gidala kini sa Storm Daniel nga tupang tuig 2023. Bisan niini gigamit gihapon kini sa ubang driver aron nga malikayan ang taas nga alternatibo nga rota. Nabala ka mga lokal nga opisyal o residente sa posibleng disgrasya labi na kun musaka na usab ang tubig sa suba o mota kadaot ang tulay. Bisan aprobahan na ang proyekto sa bagong tulay, wala pa magsugod ang construction. Hinungdan na magatubang gihapon sa peligro ang mga lumalabay matag adlaw.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Alas 6.26 na to ang detalye sa Balitang Panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Protektahan nato mga katropa ang atong cells gikan sa oxidative stress pinagi sa pag-inom sa Xanthone Herbal Tea nga puno kini sa natural antioxidants. Sa detalye sa itong balitang panlawas, unsay paunang remedy kung naay bayuok sa liog. Kasagaran nga hinungdan sa bayuok sa liog, mao ang sayop nga posesyon sa pagkatulog. Dugay nga pagduko sa cellphone o computer, kalit nga lihok o stress sa kaunuran. Aron nga maminosan ang kasakit, ipahuway ang liog gamiti og cold compress. Sunod sa unang 24 ngadto sa 48 ka oras, dayon warm compress human ini. Makatabang usab ang hinay nga stretching kung dili grabe ang kasakit. Kung dili mawala ang kasakit sulod sa pipila ka adlaw o giubanan kini og hilanat, pagpamanhid o kahuyang sa bukton, kinahanglan na nga magpakonsulta dayon sa doktor. Kung adunay sa manggibati, dako og ikatabang ang paggamit sa Xanthone Herbal Oil. Ihaplas nimo kini mga katropa sa apektadong bahin sa imong liog ug paspas nimong mabati ang paghupay sa maong sakit.
0: Express Balita! Express Balita!
2: Og higala mo itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlawa. Adlaw nga Lunes, oy pitsa tresta ni bulan sa Agosto, tuig 2026. Good morning!
3: Rise and shine mga katropa tungod kay Lunes na first Monday of the month of August. Maayong buntag sa itong mga katropa diha ha. Nga namahaw karon ayok kalimot sa paghigop sa itong healthy og lamian nga kape. Ang Xanthone Plus Coffee Mix parisi ka na sa itong Xanthone Vitamin C para ligon ang itong immune system og malikay ta sa mga sakit. Maayong buntag sa mga naglantaw no sa itong Facebook Live katropang Alan. Medyo ubay-ubay gidin sila. Sa iyong nga nagmataw, katropang Wilma Joaquin, katropang Nita Valderosa, Rex Ordaniza, Leia manalaysay Arnold Altivo sa Coronadal City, katropang Ricky Briones, o sa mga katropa nato din sa National Housing Authority Region 11, katropang Leia Manalaysay, Reynaldo Dizon, Archie Castellones, Juliana Liano, maing buntag pod Lovely Con Lucernas, Gloria Apelo, maing buntag listening daw from Bayugan City, katropang Jing Pegarido, and of course, kang katropang Thea Alcaraz.
2: Yan, og siyempre mga katropa, at topon nga itimbaya, ang katropa nga naga-birthday karong adlaw, ha?
3: Kaya
2: pizza tres na mga katropa, og paspas nga ito ang panahon. Nguban, nagpatugtog na dayon, og wa matiwas nga kanta ni kisani nga
3: Jose Marichan.
2: Jose Marichan. Ay, wa pa man day August pa di ay, no? Excited na kay mga katropa, ha? Ang ito ang mga pipila kay Bear Month na pod ang musunod sa bulan sa Agosto. Apan, Kadayawan Festival muna tayo mga katropa. Isa ito ang bulan karon Agosto 14, walay
3: trabaho
2: sila. Mga katropa, tangi po ang ato ang programang musunod na ang The Secret of Health, kauban si Doc Remini Tuuy. Tingnan man mga katropa ang programang Bullseye. Kauban ato diya karon mga katropa si Bricks Flores. Ang pagbabalik sa programang Bullseye mga katropa. Issue po issue lang, trabaho lang, walang personalan. Sa ngalan sa ito ang Kreatibo Kampuwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines.
3: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinisi katropang Andy Causon.
2: Ako usap niyong katropa, katropang Alan Abais, kami magayon.
3: Kamaturan ang sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
12: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remili Tuuy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
13: Santo Blasco.
14: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
12: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
12: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santong Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santong Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santong Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santong Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santong Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santong Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Vision Next, daghan ang natabangan.
15: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
10: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
12: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
10: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
12: Kita nga mga Pinoy hilig yun taong kape. Dire sa Pilipinas adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
12: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
12: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
17: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, User Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
19: XFM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.

0: XFM.
1: Κακλάρι ξανά.
2: Exciting.
3: Brick Explorers. Σα XFM Davao.
4: Κατρούπα, ακούω σε Brick Explorers. Ινιούν καούμπαν σα κομμεντάριο. Σα μάτα ίσιο να μαντισκάς τανάν πατάς. Σα μάγα εισγουτάναν ουαλάι και ατρασάν. Τουγούν και καματούραν αν άμουν γιμαρουγάν.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Καματούραν. Ang Sandigan.
5: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa. Alas 6:42 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 2026, mga katropa. Pagkahita sa ato ang pagkaginod nga ito sa unahan, mga katropa, o sa siyempre, ato tigano magtagad ang mga balita at impormasyon. Ato ang pagkasawhan tungod kay importante agad ang mga balita. Kay wata masayon o madamlag, ikaw ako na pod ang mamahimong unod sa mga balita, mga katropa.
1: Good morning!
0: Good morning sa ato ang mga tagi lungsod ng Davao City sa 182 sa ato ka mga barangayan ato ang Dakbayan sa Durian. Kumusta ang mga taga unang distrito, ikaduha o ikatulo? Sabi na dito sa may Tugbok area, mga katropa. Yeah, sa may area nila ni Mary Grace Crosada. Good morning. Good morning sa inyo, diyatana, na mga katropa.
1: Good morning!
0: Mga taga Balyok, Turil, o Balyok area, o sa Turil Poblacion. Good morning. O dito sa may Bago Galera. Good morning.
1: Good morning!
0: Welcome, na welcome, na welcome da mga katropa. O siyempre, doon natin mga kabaguhan ginagmay lamang. Pero di ko ni kabaguhan mga katropa. Kuraga, kuha na rin siya kanang repeat it again twice lang ko ni siya. At ito ang dalikitan mga katropa. Ang atopon ng mga pagpasiga sa ito ang mga programa. O sabi ni Uga, mga tulumanon sa 89.1 XFM katropa. Sa ito ang pagkagirod nga ito sa unahan, ito maglangan mga katropa. Doon natin sparring partner. Muna naging yun ako mga katropa nga repeat it again twice lang ko ni siya. Ang ato ang sparring partner mga tropa, kailan mo aning katawanan ni? Oh, mo ni ato makauban karon mga tropa, wala lain kundi si Bricks Flores. Good morning.
2: Good morning. Good morning katropang Alan. Good morning sa tanan nato nga mga kaigsoonan karon nga namati sa radyo, naglantaw sa Facebook live streaming broadcast nato sa Bullseye program sa XFM Davao. Good morning sa to mga igsoon katropang Alan diri dapita sa Davao no, sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad. Ang lima ka mga probinsya nga galangkob sa Davao Region, gikan sa Davao Oriental, Davao del Oro, Davao del Norte, Davao del Sur ug ang Davao Occidental. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Nakamupuon na ba ang dridapita sa may Davao Occidental katropang Alan nga human nga gilinog, gibaha pa gyud. Grabe tang uya.
0: Morning ingon og kanang pagkusukuso sa panahon. Grabe ang mga pagsulay diha nga lugar. Wa pa kaya pon sila maka move on kay do na man gyapon yung mga pagtayog gyapon sa kayutaan. Kining pagbaha gyud ang pinaka grabe nila.
2: Dai mga pagtayog lagi continue magining pagtayog dito katropang Alan no. Kining tapos na pagi kining hulga sa mga pagbaha baloy in taon ato mga kaigsoonan ngadto.
0: Nabigtuhan in taon ng ato mga katiling banito mga katropa.
2: Unya kung nahibaloan, wa pa gyud nakasinabot ang executive office sa munisipyo sa Jose Abad Santos o ang legislative.
0: Yan.
2: Medyo murag nag-away-away sila dito eh.
0: Ah, murag ka na ganing na politika po.
2: Misinterpreted ang, doon ay misinterpretation dito sa request sa mayor. Mm. No? Although nabasa lang nato ni ang istorya nga nag-request lang siya for realignment
0: ayan,
2: budget.
0: So basta kwarta isigutan, pwede nga
2: kwarta isigutan na, gani. Doon naman ko istorya katropang Alan nga aprobahan na mo ni, pero ang tagi, mitig 1 million.
0: Ayan, na yung mga
2: kondisyonis. Ang conditional, akin ba, conditional ba? Aprobahan pero conditional. Pwede ba na nga ato mga kaigsoonan natagan ato conditional nga nang lumos na ganito atong uban dito.
0: Dali ra man ni basta kay magasinabot ah. Anyway mga katropa no, una tawag ato nga to sonahan nga katropa nga Bricks ha, ato sa nga paabot nga to sa kanginan nga kini atong programa ato nga to syempre sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Og sa mga produktong gigaman ini mga katropa, sama na lamang sa Santon Gold Coffee Mix. Asama na yung timpla din na katropa ang Bricks, we.
2: Ha? Ah, nandiyan.
0: Lupigan ka sa
2: isa ka drum ni, isa ka drum ni.
0: Lupigan na ko, kay grabe na imuha niya, ha? Ako ang, kanang ako ang nang i-practisan sila direk, kanang unsay higop sa pubri, unsay higop sa dato. Ang higop sa pubri, pinasrup man yun. Kay bugna naman eh, higop sa pubri sa taha. Ang atong Santon Gold Coffee Mix mga katropa, kung feeling drained at work maguga, it's time for a coffee to that does more than wake you up money. Kaya ang Santon Gold Coffee Mix kina kung ginom ka ng mga katropa no, packed with mangosteen kini, chia seeds o turmeric, moringa, glutathione o collagen money nga paborito ni katropang Bricks kina glutathione muna nga tisoy kini si katropang Bricks, makita niyo
2: buyag,
0: sa
2: buyag, personal. Buyag, buyag, buyag, buyag,
0: tisoy, kaya
2: mabuyag ganda ha? Katropang Alan.
0: Hingin o manik kape nga Santon Gold Coffee Mix. Pero ako balo ko siya nga isa sa mga hinaman katong premium D3.
2: No? Oh, premium D3. Premium
0: D3. Vitamin D3 siya.
2: Eh, kuan po na, makapaligon, makaboost po na sa to ang bone, mong good, no? Sa itong kabukugan ba niya? Tapos yung mga muscle diyan nga medyo bitay-bitay na, mura na siya mo compress.
0: Sa katropang Alan. Sa katropang Alan.

0: katropang Bricks, mga katropa, sa iyahang pag-inom og premium D3. Mukusgan man kaani. Gubagod ang iyahang clutch. Grabe man kay makatamak.
1: Ikay clutch. Nanggupok yun.
0: Nanggupok yun. Grabe yun ay maka. Nasubraan yun itong ganang tindak ni mo ba? Ni mo nga break.
1: Kaubo in town ay. Kaubo.
0: Muna diya nga. Kini nga ito ang mga produkto mga katropa. Sa mga top 3 benefits ani nga ito ang Santon Gold Coffee Mix. No? It fights fatigue and boosts natural energy. Enhance focus and mental clarity. And also supports daily wellness for busy lifestyles mga katropa. So stay sharp. Stay glowing all in one cup. Ug mind us mga people, mga my friends ha. Naman sa imong kilid ng karton din ha sa Santon Plus. Tanawa diha ninyo mga tropa kay mo ni ang ginaingon ni Doc Remily Tuoy, daghan kay mga imitation. Kada ganing tatak Y2H ta.
1: Kining Y2H ni, kini makita ninyo diri mga katropa no.
0: May logo,
1: makita
0: no?
1: Sa inyo na logo diri na kulay green and white. Kung wa gani ang mao ni nga logo sa inyong paliton diha, dili na sa iya sa yesterday.
0: Santon na pero murag santan.
1: Ayaw mo kumpiyansa nagpalit kay adikid mo, dikid mo dapat mapalit. Kay base niya og duna nay kanang makahilo na.
0: Dili maayo gyud.
1: Inay nga makahatag ni sa inyo og mayong epekto sa tuang panlawas, madaot na hinoon.
0: Kay kini ato ang produkto mong good katropang Bricks na tested and proven siya.
1: Gistudyuhan gini siya, gitunan gini siya sa ato ang mga kuan sa mga expert gikan sa Yes to Health.
0: Ayun. So mo na nga kita maloy po ta ninyo mga katropa nga wa man mi maayo pag tan-aw nato sila ang ipalit diay mao. Santon lang gyapon ang pangalan. Kay pag ato ni sa butika taga namoy Santon nga kape, taga man kag kape nga Santon Paul pero kakibaw diay Yes to Health diay. Tangi siya kanang pangutan-a dito nga katong na itatak Y2H or Yes to Health no kay sigurado ka. Kung naka-Yes to Health products ka, sigurado ka. Mga katropa, di tamulangan. Doon na kita ay 52 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag, mga katropa. Datay mga pipila ka mga headlines karon na itong dalon. Katropa ng Bricks.
1: Taon lang taon karon ang mga panghitabo sulod sa milabay nga mainuras, mga katropa. Dini karon sa tuang rehiyon o maingon man sa tuang nasud sa Pilipinas. Una, diri karon sa itong headlines, sa itong balitang lokal. Headlines. Sa itong balitang lokal, dredging operation sa Talumo River gipasalamatan sa residente sa Taal. Samtang sa dugang bahin, silot batok nga to sa fraudulent claims sa PWD assistance gipakanaog sa Davao City. Nindot ni para sa ito ang mga PWD katrupang alan kay...
0: Diba na ito ipirmahan na si Baste, no?
1: Na siya kining City Ordinance Number 049-25. So sa ito pa na itong 2025 pa ni siya namugna, no? Karoon pa ni ikapatuman.
0: So na yung mga multa na.
1: Ang purpose ni ani is kining uban nga mo claim, no? O PWD assistance... Bisan og dili PWD, magpaka PWD.
0: Mamikig mga ID.
1: Mamikig. Tapos karon do na ni mga certifications ni nga pangitaon ay mahatag ang assistance alang ato sa usag gyud ka matuod nga PWD.
0: Ayon.
1: Sa dugang pang bahin dini karon sa tong balita, Mindanao Power Supply padayon nga naghinubra sa gikinahanglan sa publiko.
2: Headlines.
1: Ang pagutana ni katong pangalan nga nung mahal malagi ang Davao Light.
0: Nubra man
1: diay. Headlines. Unya di para kunuhay nga makagwanta ta katong pangalan gitagitagi.
0: Gitagitagi.
1: Ug bayad ang ilang increase gikan sa August to August, September, October hangtod Disyembre.
0: Ang kuya ani maabot og 20.
1: Posibilidad kay ilaha man katarungan tanan.
0: Ilaha tanan.
1: Di man sila maminaw og katarungan sa mga konsumante.
0: Ilaha man ang data. Sila kay bao unsa pag maniobra.
1: Amigo man ato ni mga taga Davao Light katropang alan, no? But ang ato mga ginadala diri, dili ato ang tingog eh. Tingog sa mga konsumante, consumers nila.
0: Ito ka lang nila ang tinood.
1: Kaya diri sila nakakuha og ganar, diri sila nakakuha og negosyo, paminawa nila dapat ang mga consumers. What if kung ang mga consumers karon katropang alan mag-antos og tigom o kwarta karon para mamalit og solar? Napa sila ikuan?
0: Kana.
1: Napa sila kwarta nga makulikta gikan sa mga tao sa Davao?
0: Mura gitudloan nila karon nga mag independent lang mo eh.
1: Kadugayan, kadugayan katropang alan magtigom gining mga tao piso-piso kada adlaw.
0: Sa mga banda gani katropang Bricks nga ang atop nila maibog ko sa musilingan ba?
1: Pero
0: nga solar.
1: Doon na solar.
0: What
1: time na ako na kay na karon ang bantayan karon sa Davao Light and Power Company kung padayon sila nga magpatuyang sa ilahang gibati. kay in, ang ilang ginaapas is sa kining ginansya. Mm-hmm. Kuan nila ginatan-aw karon ang serbisyo nila ngadto sa mga tao, mangita og pamaagi ang mga tao kanus sa sila pwede nga makasuga. Balitag na lamparilya. Baligtag paypay
0: kung ano pon gas.
1: Kato mga nag-aircon na magbaligtag paypay eh. Kadakang baligya diyan nga paypay katropang alan nga buli.
0: Manghilak diha ato mga bata kay hilig wifi.
1: Sa Pikas Kabahin, dinhi karon sa tong balitang nasyonal mga kaigsunan, COA auditors mo pamatuod sa bahin sa confidential funds sa office sa Vice President karong adlaw sa impeachment trial sa Senado. Sa dugang pang bahin karon sa to ang mga balita gidaghanon sa mga Pinoy seafarers nga namatay sa Black Sea. Misaka na ngadto sa tulo ka mga individual. Doy kay ning katropang Alan kay intaw na trabaho intaw ni mga Pilipino. Pila ka bulan gud intaw na sila makauli balik sila pamilya
0: diha nga may gali daw kay ni U-turn to ilahang barko.
1: Oh.
0: Okay.
1: Gibumbahan din ilang barko katropang Alan samtang nakakuha ni sila, samtang naka-dock ni sila dito sa Ukraine.
0: Nag-standby man lang to.
1: Oh, nangatake ani ang Russian.
0: Oh. Nadamay in town sila.
1: So, nganong i-appeal man taw mga civilian in town, mga barko sa kining mga civilian. Ana may mga barko nga iya sa Ukraine katong
0: nagtuo man gud sila kana ganing gikargahan daw mga armas. Muna lagi ba?
1: Kulang sila kanang kuan, kulang sila og intelligence sa katropang Alan. Tumaw kinakaroon ng ato mga balita mga katropa nga inyo nabati dinhi karon sa atong panaguban sa programang Bullseye.
0: Ato na kita ay 55 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag mga katropa sa tuapon nga mga delikatanan nga mga balita ug impormasyon sa gawas mga katropa. Yataya ato ang siren pod nga balita gikan sa tuang mga regional network patrollers nato. Ato sa unahan mga tropa nito ang balita diri sa tuang lokal. Tropa nga Marvin Ibano. Okay, kaya ito ang balikan mga tropa kay dunay 239 ka mga sako kuno sa basura na kolekta kini sa Coast Guard sa gilusad nga simultaneous coastal cleanup drive sa Davao Region. Atong atangan mga katropa ang detalye magkalabot niya na. Pero ato sa delikatan na katropang Royce, no? Atong unahon kinit sa paglupad na si katropang Marvin nakatambay na. Ang detalye ni mga katropa ha, kay dunay 239 ka mga sako sa basura na kolekta sa Coast Guard sa gilusad nga simultaneous coastal cleanup drive ning ato ang Davao Region. Mga katropa, daghana ba ni, no? Okay, Marvin Ibano sa kumpleto nga detalye.
2: Live report.
0: Right, Marvs.
3: Niabot sa kinatibuk ang 239 ka mga sinakong basura ang narecover sa mga personahe sa pito kini ka mga Coast Guard stations o substation sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kun CGDSM atol kana sa gilusad niining simultaneous coastal cleanup drive ngadto na kana sa pipila ka mga coastlines o kabaybayunan sa Davao Region ini kana milabay nga adlaw. Nakiglambigit sa aktibidad ang mga personahe sa Coast Guard Station o substations sa Davao del Norte, Davao Occidental o Davao City. Lagi pa mga personahe sa Marine Environmental Protection Enforcement Response Group o mga pribadong organisasyon. Pinagi sa pagtangtang ining mga hugaw sa dagat, ang maong nga inisyatibo makatabang matulpakin sa pagpanalipod sa marine life para preserba sa mga kritikal nga mga puy-anan sa baybayon o pagpakunhod sa polusyon nga naghulga sa coastal resources. Gipahigayon ang kalihukan subay kini sa Intensified Community Assistance Awareness, Response and Enforcement kun iCare program sa Philippine Coast Guard nga nagpalig-on sa pasalig sa organisasyon sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa karagatan, responsabling pagdumala sa basura o pag-apil sa komunidad sa pagpreserba sa kinaiyahan. Samtang gipasugda sa CGDSM nga susama nga mga inisyatiba magpadayon kini sa tinguha nga mapanalipdan ang kinaiyahan sa kadagatan alang usab kini sa ikaayo sa musunod pa nga mga henerasyon. Sa Pikas Bahin mga katropa agipaganino sa to ang sitwasyon sa panahon diri sa tong dakbayan sa Davao. Nining mga igayon na atong maobserbahan ang cloudy skies. Sitwasyon nato sa to ang panahon apan ni sidlak na yun, no, sa haring araw ni ining mga orasa ug wala kitay maobserbahan ng mga hulga gikan sa pag-ulan ni ining mga higayuna. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Daga salamat katropa nga Marvin Ibano. Ato nang delegatan mga katropa ang ato nga balita gikan po sa tuang regional patrollers mga katropa di sa tuwa sa Mindanao XFM sister stations. Dito sa may Jensan City mga katropa. na maligya o gadili registrado matod pa nga sanitary zipatide. Dito ni sa Jensan, nasikop mga katropa. Nago, mamaligya mag-illegal karon, ha?
2: XFM Report.
0: Philip Oligario, go ahead.
4: Himpit nang ipasaka karong adlaw sa National Bureau of Investigation sa Rangani District Office kon NBA Sardo sa Jensan ang kasong pagsupag sa Philippine Pharmacy Act batok sa usa ka babae nga namaligya og illegal nga injectable pharmaceutical product. Giilang dinakpan nga si Aldes Reya, anasamto nga pangindaron og residente sa Barangay Buayan. Sumala ni Attorney Noel Morales labaw sa NBI Sardo nga gilusad ang operasyon sa gipuy-an sa target human makadawa sila og intelligence report kabahin sa illegal nga pagbaligya niini og unregistered drug nga tirzepatide nga iladong gina-inject sa usa ka individual aron mamayat. Nakumpirma sa mga otoridad nga ang ginabaligya ni ini produkto ang dili rehistrado sa Food and Drug Administration kon FDA. Hinungdan nagpahimangno ang NBI sa publiko nga susihon una og maayo ang mga pharmaceutical products ay hamupalit. Mga katropa, sa mga susamang modus, posible kayo nga mailad ka. Hinungdan dapat digto na ta sa trusted and proven nga mga produkto sama sa Santon Gold Coffee Mix nga dakong tabang sa tumpang lawas aron makaangkon og healthy body and strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat katropang Philip Oligario sa XFM Jensan sa pikas gabahin katropang alat tabukan nato karon ang report na usab gikan diri dapita sa Caraga Region. Gikan sa Region 12, Region 13 ta karon. Single mom nga high value target sa illegal nga druga dakpan sa bypass operation dito sa Butuan. Katropa mo sa balita si katropang Junji Librias, katropang Junji.
2: XFM Report.
5: Walay nahimo o wala na makaliho pa ang usa ka single mom human kini na pusasan sa mga opisyal sa Bayanihan na Police Station atol sa gikasang drug bypass operation sa Purok 2 sa Barangay Libertad, Butuan City. Giila sa mga otoridad ang suspek sa alias nga Lynn hingkod ang edad usa ka high value individual o residente sa Purok 1, Don Francisco Sakop sa Dakbayan. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabanang 5 kagramo sa gidudahang illegal nga droga nga adunay marka value nga mukabat sa 34,000 kapisos. Lakip usab nakuha kaniya ang 1,000 nga ginamit isip bypassed money. Sa pagkakaron ang sospitsado balhugda sa bilangguan sa Police Station 3 og magatubang sa kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: XFM Report.
0: Dika salamat kini mo Junji Librias sa tong pagbadayon mga katropa. Duna kita ay 1 minuto ang paghilabay sa ika alas 7 sa buntag. Ato sang timbayaon ni ba ato mga sayo kay nagkamata karon diri mga katropa.
1: So mga listeners katropa ana to mga viewers so dini karon sa to ang mga tigpamina si Ralph George. Good morning mga katropa. Good morning.
0: Mm-hmm.
1: Si
0: good Ralph. Morning.
1: No si Sir Ramil Kalay. Good morning Alan Abais. Mm-hmm. O si Sir Harold Salang. Nag-tawag ikan sa Kamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. By the way katropang Alan no. Mm-hmm. Gina-check na ko ang signal atong nakalabay nga Sabado na to.
0: Asa gagikan?
1: Dito sa Digos.
0: Ah, Digos
1: ka? Abot-abot sa Digos di. Bisan o gamay jutay-jutay lang ito ang kuwaron.
0: Loud and clear na dito ha?
1: Ha? Oo, loud and clear dito.
0: Walay mo sapaw?
1: Ha?
0: Walay mo sapaw?
1: Basta din napita sa 89, murag way
0: sapaw. Lisod,
1: lisod. Oo. Sapaw ni dito kay murag upper na ilang ano dito eh. Mga
0: frequency. Padulong ka, ukat ng bansalan.
1: Oh, padulong bansalan.
0: Oo.
1: Kay atong gi-kuan gitibaw na to dito nga to ang kuan tarak-tarak.
0: Imo hang kanang umahan dito nga di basta-basta. Nga 1/4 square meter.
1: Si Ramil Unggay no, good morning si Harold dito ni sa may Kamansi.
0: Mm.
1: Purok 3 Kamansi New Sambog, New Corilla sa Davao del Norte. Mga taga Davao del Norte, kumusta mo? Good morning. Good morning kaninyong tanan labi na sa taga New Corilla, Davao City. Davao del Norte.
0: Good morning.
1: Listening siya sa radyo. Radyo siya naminaw, naabot ito signal dito.
0: Naglagutok yo
1: dato. Palihog ko kuan serbe. palihog daw kog record sa imong cellphone, sa imong radio, tapos padala diri sir. Okay, video nga pagka-record sir.
0: No, katagaan kag kape.
1: Okay. palitan ato kape katropang nan. Oh.
0: Imong hatag ni si katropang breaks og kape.
1: Total mo ato matang ato matang sa Budil Norte, ikaw perminti man jud ka naa dito.
0: Ako kay... nagabaon ko kay pag naagan ni mga kaila mangita na ako ikatunol.
1: Okay, na kay simbahan dito sa kuan.
0: Pindagahan
1: dito. Dito sa Davao del Norte ako kay na ako simbahan dito pero kuan man na Holy Hall of God. Ako ang church dito. Si Francisco Borla. Oh, good morning Sir Briggs og Sir Alan, always watching FB Live. Ah, sa Kabantian. Kabantian sa Davao City. Good morning nimo Sir Franz Borla, no? Lynn Buholtz, good morning Sir Alan, abay Sir Briggs. Mga sir, mangutan ako sir ba. Unsa gyud balaod ani mga tindahan nga nagabaligya og sigarilyo aning minor di edad? Uy hala.
0: Ay, bawal na, bawal.
1: Sudyante pagyod. Salamat mga sir. Bawal gina siya. Diri sa Davao City, doon natay city ordinance. Doon natay city ordinance. Kung duol sa eskwilahan, at least mga 50, di ba? 50 meters away 50 from...
0: 50 meters ang reduce.
1: Reduce gikan sa eskwilahan. Di ka, way tao diha, uguay mga tindira diha, nga mamaligya, pwede o sigarilyo. Now, kini mga minors, na natatak sa kaha, katupang alan, nga bawal na sa mga minor.
0: Yeah, baligyaan ni mo.
1: Baligyaan ni mo. Namantay balao na karon sa National Tubikulo. Anti-tubikulo.
0: Tag-2,000 ana ata ang penalty. First offense, ana?
1: Now, kung mamaligya ka, kung gusto ni mo magbayad og dako, nahala pa, maligya nga tos minor nga, mukita lang kag piso, dos. No?
0: Binansya lang ka nagpila niya, tapos ang imong multa na, 2,000 pesos ang pinakagamay. First offense, ana?
1: Kunyang akong ikamingawan, katrobang Alan, kini akong kumpari.
0: Oy!
1: Na tuwa na karon dito sa unsani sa UK.
0: Nag-okay-okay na ha?
1: Si pari na kong Roger Kapangpangan.
0: Oo, mulaos to siya ang Morocco.
6: Pinoang! Pinoang!
0: Mulangoy! Mulangoy, dinig, ikan sa UK, pa doon sa Spain. Kunya, mulaos, balik sa Morocco. Kaya wari tao sa Morocco daron, kaya malhinan nga to sa Spain.
1: Nakulangan ng mga tao dito ha.
0: Okay.
1: Kita ni mo occupy dito.
0: Nanabok. Ha?
1: Kining Spain mangod kay grabe ni kuan ba ni sila sa una tagapangilog og mga countries katupang alan mabitaw na nga 333 ta ka mga katuig na silang na-address sa Pilipinas kining Spaniards.
0: Nya karon masuko sila ganang maganto ang mga immigrants nga 50,000 ton ng langoy to.
1: Oh. Tuwa na siya dito karon. Mayong buntag Sir A og pre. Tuwa na siya. Good morning po di mo da pare, amping da pare. Unsang orasa da karon pare?
0: Ana man gyud na unsang oras nya karon ug unsang ngit-ngit babadiha.
1: Ngit babadiha. Actually, na-miss na to ni atong pare. Buntag sa'yo, naagin na siya makita. Ginatuloy ni mag sayo-sayo aning kilis atong
0: Wala na tiglista din sa kuang kasi mo daog sa New Year's peak.
1: Wala na tiglista nga katong kisa to'y mukuha o kape sa imo.
0: Wala na. Manalang ganit, kaya ang listahan ni Roger, gidala niya na wala yung kopya si Jopre.
1: ginatago na daw to niya. Gitago na niya sa lamisan niya. Diya. Si Ma'am Jing Pigarido, good morning mga katrupa. Good morning ni mo Ma'am Jing. No? Actually, kini si Ma'am Jing gikan dito sa programa sa kining alas 3 buntag ni katrupang
0: Always na sa matinapangin eh. May buntag niya.
1: Grabe ning maminaw ni si Ma'am Jing Pigarido. Sayo kayo mata.
0: Di ni malibak niya kaya nagabagulbol ng ilahang radio. Di lang kay cellphone ha. Radio.
1: Radio ginagapaminaw. Si Ma'am Lovely Kun Lucernas, good morning Sir Alan, Sir Briggs. God is good all the time. Sir Briggs, long time to see. So to see nagyong ko karon.
0: To see and to believe yun ka ni Ron.
1: Good morning, Sir Alan, Sir Briggs. Good morning. Si Ma'am Ninsky Ventura is watching. Si Ma'am Ninsky, taga Digos ni, no? Taga Digos. Si Ma'am Ninsky Ventura. Martin Navaris Mangiran, good morning. Good morning na mo, Sir Martin. Katupang Martin. Kumusta? Waba ka ni na bahay in town, no? Maura ba ni itong hisgutan karon kining baha sa May Taal?
0: Sa Bangkal.
1: Si Juran Mats, no? Good morning, Katropang Briggs, Katropang Alan, watching from
0: Times Beach.
1: Buntag mga taga Times kumusta Beach. Kumusta diha katong kambingan nga lamig ayo, lamigan kay kambing.
0: Mga halang-halangan diha dapita. Unay sumbaanan po diha og napoy katong mga sabawan.
1: Daghang kay sabawan diha Katropang Alan. Sa May Times Beach, no? Si Ma'am Ruby May Fukuzawa, may buntag.
0: May buntag.
1: From fresh from Kuanisya, fresh from Japan.
0: Okay.
1: Naga kuan ba mo diha, ma'am? Naga inom ba mo diha Santon Plus Gold? coffee mix o
0: Santo Blas coffee mix ba ka? Herbal tea.
1: Oh. Naman po tayo herbal tea. Kining Santo Blas Santon herbal tea. Mm-hmm. Oh. Napo tayo premium D3 herbal tea.
0: Oh, naa.
1: Oh, naa. Mm-hmm. So pwede na ninyong makuan diha. Si Ma'am Gloria Apelo, share dan. Salamat kay nimo ma'am ha. Follow, like and share lang yun mga katropa no. Kay ganahan mi anak. Di ara ang pinaka-idol nato katropang Alan.
0: Di pa sa basta ni.
1: Di pa sa basta.
0: The legend.
1: Oh. Si Sir Rogelio Balanza Senior. Oh. Good morning ni mo sir ha.
0: The legendary ni.
1: Manong ang tawag ani kay mas ganahan ko magtawag si Manong.
0: Ang paborito ni Randy C. Oh.
1: Pero mga amigo naman siguro to si Randy C karon.
0: Ah,
1: mga amigo na to.
0: Ay mo to mga amigo man tog maipit.
1: Si Ma'am Maria Vicentino, good morning Sir Alan, Sir Briggs, balik na po tandem na po di ay mo. Tandem na sa.
0: Ang life na to.
1: Oh, mamang gini dagan sa tong panginabuhi.
0: Ako lang gi
1: dagan sa serbisyo.
0: Ako lang gi dagan og pabor si Kuan Jud, si Briggs kay ni hangyo gyud si Briggs. Gimingag gyud sa ako daw.
1: Dito ta. Si Sir Randy Santisas listening na minaw siya karon. Salamat nimo sir ha. Salamat kayo. Good morning mga sirs, always listening Bullseye Davao Digital XFM from Bayugan City. Si Ma'am Gloria Malala Apelo. Oh. May buntag mga taga Bayugan.
0: Ayun.
1: Good morning. Ito mga pantat diha mga haluan nga bulat no.
0: Grabe na din ha. Pero si malmahal na karon din ang mga katropa na ilang mga pantat diha. Matingala bitaw ko nga daghan man tag pantat diha pero malmahal man.
1: Gibulat na manggod na katropa. Gibalok ka nga. Tagsa ra kay adlaw in town tubang musubang dito.
0: Oo no. Panturo na ilang bulat dito kanang basa-basa.
1: Oo no, mahal.
0: Bugat, bugat.
1: Kay kanon na magugadag-om nitong dapita mo nang taksar kay musubang ang adlaw.
0: Bugat og timbang nilang bulad ya kay basa-basa man dayon. Lami kayo.
1: Oh, imo ba si Sir Roger si Sir Rogelio Balanza oh. Imo siya nga ha ha ha. Hello Migo Randy.
0: Migo mo Migo amigo. Mga katropa, welcome. Auga, monitor lang mo din mga katropa kay mo drive ta karon sa tuwa mga balita diri karon mga katropa.
1: Alauna pa din sa down dito sa kuano sa United Kingdom kay katropang Roger Kapangpangan dito.
0: Alauna. No? Sa tuwa wa pa ni katulog ron kay ang nauna karon kanang napa sa Pilipinas.
1: Ipaabot gini ang bullseye.
0: Ah, oo.
1: Ipaabot.
0: Yar mag institutional report kada yar. Pwede ka din magkarang kuan, si tawag ani kanang Google, mag-zoom, zoom ka. Pero mag kita po media o ka ng mga taga UK o kung sa'y mga forma ng mga dagwener din ha. Anyway mga katropa, doon na kita ay 13 o 12 minutos na paglabay sa ika alas 7 sa buntag. Diritabi sa ito mga news trends ka ng mga panahon na mga katropa gikan sa milabay ng simana o hantong ka ng mga panahon na ginibagang ambot o nagkaon na bumuan yung mga gipaburot ng mga baboy o baka no. Naari uso din na sa Davao del Sur. Mga baboy o kabaw sa Del Sur, sakpan ginagipang injeksyonan aron nga muburot o gubugat ang timbang. Grabe po nilang gihimo katropang bracelet. Kaluoy po din yung mga gipaagi ni sa sampot. Gi-injeksyonan o nag-iihaw. Kaluoy po na sa ito. Pag-itimbang na nindaan, bugat kayo kay napuno rin ng tubig. So, nagpasali karon ang NMIS mga katropa. Padayon nila nga bantayan ang mga pasilidad aron nga mapanalipdan ang kahimsog sa kining publiko. Ilan na lang nang
1: cover pa siguro ng katropang Alan no sa kinaibang ginatawag natog Animal Welfare Act Republic Act 8485.
0: Okay, gi-torture man.
1: Mm.
0: O nya mayon sila mga katropa nga wa man amo ni gipatay. Amo lang ni gipaborot.
1: Nagkaroon ng katropang Alan kinamay kanang restaurant bitaw nga ang iyang kuan gyud, ang iyang menu is kinibang kabaw.
0: Mm.
1: Oh. Kung matay no kanunay mo magsigluto og kanang kabaw mahurot gyud kabaw ani Pilipinas ba
0: ako bitaw na dugay na kaon nako diha kay paborito man ako na niundang na og kaon wa kay nadugay na kahit nagtulo una kong luha ang kaon ko
1: mabuta ko tubang Alan ba kay labi pa ning kuan labi pa ning Facebook katubang Alan kay mabakitag luha aning kabaw kaya murabag tinod man pud ba kay kining kabaw mangud kaabag ini sa tuwa mga nato mga Pilipino ba labi na sa mga mag-uuma. Kay hangtod karon og makina pa manghihapo gamit kato pangalan.
0: Ako maluoy ko kay mogo ni atong kapart pambansang hayop na to na di ba?
1: Mm. Ya tapos sa dapat untano dunay mga regulations ani karon aning mga kabaw nga siguro doon ay panahon nga sila pag pwede na silang
0: i-dispose.
1: Ihawon. No, kay kabag mo kuni sa to mga mag-uuma.
0: Ako maluoy ko ganang mga kabaw ganing dugay na nagserbisyo. Unya karon na imuha lang i-endap lang nimo sa pag-ihaw.
1: Oo.
0: No, maluoy maghilak na sila. Hilak okay lang na mga nati siguro pa di pa kay na nato kanang
1: bata pa man. Mamani, itawag nilang baki-baki bes palingki katropang alan.
0: Ah,
1: okay. Ilaron ang mga buyers ba, okay, mga consumers ba nga baka ni. Bakakaw di ay.
0: Bakakaw. Ang napansin na to diri mga katropa, no? Kanang ilahang sampot ba na? O ilahang butlo ba? Dito na gipaslak ning kuan.
1: Tubig?
0: Tubig, o.
1: Kasi gigamit nila, kanang hose ang gigamit ani nila katropang alan.
0: Dako kay nga hose na. Di lang nang pang-host sa pang-spray o ganang kuan.
1: Sa to pa pag kuanan ni nila pag butang sa kuan kining host buhi pa ang hayop,
0: buhi pa.
1: Grabe.
0: Paburot yun para buhi man gyud nimo timbangon.
1: Grabe, matumba na lang dining sa to pa matumba na lang dining hayop katropang alan sa tungod sa kabugat sa ilang lawas.
0: Mabuntisan lagi.
1: Di na nila madaog.
0: Bruta. Pero delikado ba kay ang butang tubig wala kahibaw ganang asa tugikan sa kanal ba kato gideklaro na lang yun ni no sa
1: adigin mayo dapat unta ni ilaning ilang patubagon sa to ang mga balaod karong katropang alan
0: kining na, kaso
1: mga,
0: na, kaso.
1: Mga tao nga naghimo ani sa ingon ani katropang alan ay murabag maingon na to brutal ning ilang ginahimo ngadto sa to mga hayop. That's definitely violation na nakaroon sa itong mga balaod din sa Pilipinas.
0: Dako kayong violation na, no?
1: Pero okay, nakaroon sa Animal Welfare Act, ganun katropang alan, manggod, no? Nadiri, kining torture, kining...
0: Appeal na, diya?
1: Kuha na niya, kining type of torture, pag-torture na niya ito sa usang kamananap, no? Sa kahayop. Maltreatment sa usang kahayop. Even kining giabandono ni mga hayop, manubag niya na ang tag-iya katropang alan. Dari karoon sa tuwang Welfare Act.
0: Ang nagdiskarte ana og kanang siguro ang tag-iya ng kabawa wa kahibaw. Kay pagpalit ana wa man siya kahibaw.
1: Wala na may kuan, wala na may labot ang tag-iya ni karungod katupang alan, no, kay iya namang gi-waive naman ni iyang rights sa of ownership. Kay iya namang gibaligya. Kay pagbaligya ani ang ultimo ang katong credential sa hayop, i-appeal man naghatag dito sa nagpalit. Katupang alan, no.
0: Muna ay liso din na kay ang kabaw double murder.
1: Ako na-remember katropang alan ang kaning mga hayop ni doon na may nag-provide ani o kanang kuan good kanang itawag nila credential bitamurag papil sa hayop na dito ang mga buliboy pila kabuk buliboy niya counted na. Pero dini karon murag wanay labot ang tagiya
0: ni. Sabagay, dini karon ang latest information katropang Brace, no, gikasuhan na daw na.
1: Kasuhan na. Oh. Ano yung ginatawag nga? Mirisi!
0: Mirisi ninyo.
1: Oh. Pero sino ba, napagani nag-commenta ni katropang Alan nga mas bayo unta nga ang katong host nga gigamit sa...
0: Ipaslak po sa baba.
1: Ipaslak po sa katlubot o makasiritag tubig.
0: Oh, grabe
1: po na. Tanaw na ito kung sa ipatiyo nila. Parang nabati sa hayop na... Gikwa, no?
0: Ako, kung ubalos ang kabaw, hangin ang ipaslak sa lubot.
6: Pinawa!
0: Nakakalabot sa akin, magburutan na niyong tiyan. Sige mga katropa, bait, si Senator Bongo, gibalikan ang mga nasunugan sa syudad. Ang hinabang ipabahapon ni sa nisigutan nga senador, mga katropa. Sa report na masagap, no? Doon ay 19 ka mga pamilya na biktima sa sunog. Ang ilang kining gitabangan. O gabibisita si Senator Bongo sa Barangay Tibanban, Governor Generoso. Dabo oriental niya itong Agosto 1, tuwig 2026. Dunganin siya ang pagpangapunapod mong hinabang din sa may Boulevard area. Katong nasunugan ka din sa tuang area sa may kay Wating at ito. Wating Usman nga barangay, no?
1: Barangay 23-C.
0: Barangay 23, no? Das C. Huwag na po yung nasunugan din sa may 74... 76A.
1: Iba na isunog itong nakalabay ng adlaw sa may Agdaw. Napo diridapita sa may kabakan o kalubihan, no? Napo isunog diha. So bayo-bay ang sunog. So amping lang ta kanunay. Para nga dito mawad-an og Pinoy anan mga katropa, no?
0: Dito po sa Tibanban Govgen, layo-layo na ni katropang Bricks, no? Niadto po si Bongo. Kauban niya ang lokal ng mga
1: Governor official. Governor Hiniruso. Actually, kining Tibanban is barangay.
0: Oh.
1: Pero matingala ka katropang Alan, nga kung muadto ka ditong dapita, mas bibo ang tibanban kaysa Gobernador Generoso.
0: Sa sintro.
1: Oh, sa sintro. Ang munisipyo is Gobernador Generoso. Pero maingon kag tibanban, naman ko dito ang kanang hub sa kuan ba kanang negosyo kato pangalan kay pangisdaan okay, man diha.
0: Sikat ang tibanban
1: ay. Oh, pala isdaan.
0: Nakoy uyuan diyan nagpuyo sora sa tibanban, may magnegosyo. Ang isda ay barato ra.
1: Nay kuan dito kining rural bank na dito sa tibanban. Wa na ko nakita diri sa sentro sa Gobernador Generoso. Sa barangay
0: na butang. Tumagod ang kuan fish landing sa tibanban. Kanang mato ka gobjen, hapit og tibanban mga katropa, di ba baratong isda dito. Ang uban ala, labi na kanaganing mato ka sa ilang kuan, kanaganing fish port. Naman diyang fish port mungod katropa ng bricks. Kanang barato-barato kung makatiming ka. So, sa Pikas Bayan mga katropa, no? Sa tuwang mga news trends sa kanang mga orasa. Samtang doon kita ay 20 minutos na paglabay sa ikala 7 sa buntag. Ginipod ha, si Chis Escudero nagsugyot og nationwide ban sa gambling ads. Muna, sa report mga katropa, nagsumiti si Senador Francis Chis Escudero sa og Senate Bill number 2347. Nga nagatumong kini sa nationwide ban sa gambling advertisements og sponsorship aron nga mapugang kung naman ito pang gambling addiction og mapanalipdan ang minors og uban pang mga vulnerable groups. Kining mga artista katropang Bricks Maigo ani. Ito mga vlogger.
1: Ito mga mga spon kining ginigamit nila nga ko ano, gigamit nila nga material para sa advertisement. Onya kay kuan magud ni. Para bang
0: kanaw paibog-ibog ani kwarta gani katropang Bricks.
1: Unya
0: hasta kita maibog na lang po.
1: Pagsirba na to katrupang ala no, bisan din sa Facebook mukalit lang og pop up ning kuan kining mga
0: once nga maka-click ka
1: online games.
0: Ako kay naka-click man ko. Sige na inon siya dina na mundang.
1: Dina ka daog nahinong ka.
0: Mo na nga pimiti tag init. Maigo diri ang gambling ads sa television. Sa radyo, ako murag sobra ra pud si Kronik kuan na kanang searches, no? Ayaw pud taon kuha aning advertisement sa radyo. Balag sa television lang.
1: Audio raman, no?
0: Saan nalang itong Windsor, ani?
6: Pinawa!
1: Kami ito kung ginauna, katropang Alan. Mga kung ginauna ba, unsao na lang kung, ano, kung ma-appeal ang unsa ni?
0: Sa social media siguro, kay regulated mong kuta sa radyo. Kabalo mong kuta kasi ito ang mga sokintig paminaw, o niya, kining sa social media, kay bisag kinsa na lang. O kining nag-promote din na sa Sugal, nga mga vloggers na to, nga, ang uban diha scam diha.
1: Mabita na kay appeal ang radyo, print media, online platforms ug social media.
0: Social media.
1: Akin ni social media kay samukan kay ining mga online games katropang Alan.
0: Puno lagi ako wa diri ganang kuan, ganang nakadaog ka pero wa di ay.
1: Samukan jud kay bakay kana mag-open kag Facebook karon. Mukalit lang pop up ng advertisement sa online game. Wala ko ka appeal aning sugalan ning yatis ni kanong mukalit naman ni pop up diri.
0: Kuyaw na sila basta kay naka online ka. Kuyaw ni sila kay moran sila ganaganing monitor nga tanan ang katong mga naay naka-open sila nga wifi, no? Kaya kanin sila ganang mga gadget ata, no? Anyway, mga tropa, kanin under pa ni siya sa endorsement ni Chis Escudero. So, gyut naman eh, nga gingon og dunay nationwide ban sa gambling ads, mga katropa.
1: But definitely, gusto ni katropang Alan. Tama ni. Okay, para ma-regulate po ning kuan ba. Bahala na ni sila nga to sa mga sugarol, no? Na may mga tao gyud nga dili ganahag sugal. So
0: ang magul ani kadto mga sugarol.
1: Labi pa kining mga bata, no? Dili maayo nga makuan ato sila, mababad ato sila ana.
0: Mao lang nay dili maayo kay wa magakailagod og kinsa to mga nag-subscribe ani.
1: Kay kini ra ba mga online game kadto pangalan, pwede ra ba tag 25 centavo ang usan ni?
0: Ang posta
1: 50 centavo. Pwede ra ba? Kay do na sila dunay mga kuan ana.
0: Mga mga bata na adik sa sugal, manglugit na lang taon ng kanang mga nai wifi sana kana wifi sa window wifi sa kwan sa
1: kanang machine, mga machine panglugiton.
0: Panglugiton kay para magpa-Gcash.
1: So, in short, maka kwan ni makaduso ni ngadto sa pagpangawat sa mga kabatonunan, mga bata.
0: Ang ako siguro i-regulate lang pag maayo no, gray mga bata karon din na mga tropa. Direkta mga tropa, una kita mag-break no. Tag-usa ka adlaw na lang brownout karon sa Igacos. mga residente, mga tropa, miangal na kini karon.
2: Bullseye!
0: Sa report nga tunasagap din mga tropa, gipasangilan sa mga residente, kung naman pa ang kining Nordico. Ang Nordico mga tropa, niingon naman, wala may labot din na. No? Nakuha na sa Double Light ang ilaha, kung naman pa, ng mga big nga mga areas. O nag-concentrate na lamang ang Nordico diri sa may nabilid nga portion diri sa Davao del Norte. Sa agad ani mga tropa, dito na sa bukid-bukid nga area o sa Davao de Oro. Pero ang comments sa mga residente din na sa kining Igacos, nga na ito nga gapaalig-alig o dili daw maayo ang transition manggod sa DLPC o sa Nordico. Ako mooyon ko ana, nga dili mayong transition. Kaya kung mayo pang transition between Nordico o sa DLPC mga katropa, dili ta sila mag-ilugay o dili ba kahaingon o kanag ang problema ang DLPC. Tabangan pa sa Nordico nga kining lugara ni Moni ang dapat nga himuon o kining mga poste ni Moni Apyugon. No? O karon mga katropa, kadili kaswito ang kining mga bagong mga lineman sa DLPC. Moni ang nagipasalig nga paspas mo responde sa mga masangitan o kahoy mga katropa, pwerte mo daw lang ngayon. Karon ingon sila mga katropa nga arang-arang pamantong sa Nordico kanya to kay tag 2 hours, 3 hours. Ha? Ang gani, mag-fluctuate. Karon tag-isa kadlaw, you know?
6: Pinawa!
0: Nga at antos-antos mo diha kay nagsugot pa man ang DLPC diha. Itong mayo pa untang ilahang pag take over, wala igingon o ganaganing nanapaw diretso. Wala ta may problema din na sa Igacos mga katropa.
2: Bullseye!
0: Alright, mo to ang mga naglangkaw sa to mga news trends karong mga oras sa mga katropa sa to nga pagbalik sa katropa. No? Atong isgutan kining na DPWH nga sekretary nato si Vince Dizon. Nangita na karon sa bilyones nga pundo alang sa mga flood control project sa Davao ug ang engineering office gipaimbestigahan na daw. Ito mga katropa. Atong seron nga nangita pa man siya karon mga katropa no og naara mo daw ang libro diha ingon pa ni Pulong. Og pa nang libro diha kay naa man diha ang libro.
1: Open the book.
0: Open the book. And you will see. And
1: you books gini kay porting daghan ni katong-katong yabe yang ano justify nga 51 billion. Na dito tanan ang kwan naka plaster na daw dito.
0: Ayun. So asa naman? Tabunan ni. Na dapat ani ipapilit. Una mga katropa ha, tong daghan pagdagan isto nga pagbalik but una pa. Ato sa ani nga i-delikat mga tropa, knowing kami na nga to ang Kadayawan Festival. Karon kini nga August 17 to 19 mga katropa, experience the festive spirit of Davao at the Kadayawan Business Expo 2026 happening at the SMX Convention Center, SM Lanang Premier, Davao City mga katropa. Admission is absolutely free. Ang expo is open daily from 10 a.m. to 9 p.m. giving everyone the opportunity to explore, connect, and discover the best of business and culture throughout the day. Whether you're an established enterprise or an emerging MSME, this is your platform to connect with investors, distributors, corporate buyers, and industry professionals. Discover new markets, secure strategic partnerships, and showcase your innovations to thousands of festival visitors. Don't forget, August 17 to 19, 2026, experience the festive spirit of Davao at the Kadayawan Business Expo dito ni sa SMX Convention Center sa SM Lanang Premier ning Dakbayan sa Davao. Bubalik ang ato nga programa nga Bullseye human lamang sa mga reminder sa tong Master Control mga katropa. Alas 7:27.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
13: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
14: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtikti ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong ba?
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Ang
0: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
2: Kaklarek sana!
11: Exciting!
17: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
18: So ito'y giingon mo, Ma'am Jobski. Oy, unya dito mga katropa, welcome back ha, sa ato sa programa ng Bullseye. Ako pa dyan po niyong alagad, katropa ng Arada Vice. Atong kauban si katropa ng Brix Flores, mga katropa. Unya dito mga katropa, ang pagbabalik ni Sabrina, mga alaon na at tangin na niyo mga katropa ha. Bisa ni si Sabrina.
19: The return of the comeback day, ha? The return of
18: puro
19: the comeback.
18: Puro ta ni the return of the comeback. Si Andres Flores Bitao, the return of the comeback mo ni si Andres ato sa programang Bullseye. Pero dugan na po ni mga tropa, pulihan na rami ani sa exciting Pilipinas.
19: The return of the comeback na po.
18: The return of the comeback na po ta ni. O niya, karong
19: di anagin na si pagpanirbisyo katropang Alan, marag utak police agad nga, asa ka i-destino. Every 4 months.
18: Anam na siya. Namo yun na siya transition period.
19: Si Sir Raksuman de la Piña na yun, don't forget to take Yes to Health product, mga katropa. Yes, magiging na importante mga kaigsunan kay ang Yes to Health Incorporated, manggod, through Dr. Remilito Uy, mga kaigsunan, aning kamot ni pag-studio o mga produkto katropang Alan para nga ma-maintain ang ato ang mayong panlawas.
18: Ako di gumotan aning kape dyan ako katropang Briggs, ha?
19: Kaysa tinod lang katropang Alan kung para aning ginahigop ni mga kape.
18: Ingnit pa man.
19: Dili na ingon nga lang. Kape kay kape lang. Doon na si purpose. Do you think nga ang Yes to Health Incorporated katropang Alan naghimo lang diha og paingon tag kape? Kape na, kape pa?
18: Dili. Kape na, kape pa. Pa sila ha. Karon ato kape na, tambal pa.
19: Ano yung mga pambansang kape ng Pilipinas nga ito ang ginatagana karon para sa ito mga kaigsunan. So, Sir Raksuman de la Piña, good morning ni mo, sir. Si Inil, kini-kini, muraglisod na ko ni Lituko ng pangalanan ni Josephine Manginisya. Si Inipiso Odris, Odrisid. Hasta lisura gini niyo ipang lituko na inyong mga pangan.
18: Ato nalang, Josephine Desiderio.
19: Desierdo.
18: Desierdo.
19: Ako amang gina ining agaw de ini.
18: Ay, kay mga Desierdo.
19: Pastilana, ako amang gina ining agaw na dito sa may Sarangani. Kumustang chef ninyo dia, gaw?
20: Good morning!
19: May chef ni sila dito ang...
18: Kung saan chef nila ha?
19: Kining mechanical shop.
18: Okay.
19: Kaya mga sakyanan ba?
18: Okay. Nadol-dool pa niya.
19: Kiniyang anabs sa mekaniko ni sa kumpanya sa Toyota. Undang na.
18: Nagsarili na. Untang nadol-dool niya, kaya mangutang tagpisa.
19: Nagsinarili na ni sila diha dapit sa Sarangani. Unya ang mga patrol na to dito sa Jinsan, dito usay magpaayo.
18: Okay, so pa-discount na yun.
19: Discount, automatic na ha. Go good. Mary Grace Cruzada, good morning Bullseye, katropang Alan. Good morning Ma'am Mary Grace Cruzada. Si
18: nag-ihaw na baka nigbaboy ni?
19: Kay Babuyan maguna diha, di ba?
18: Listener na to dito sa mga ikuan, Balyok ata o sa Bagugalira banda.
19: Bagugalira.
18: Mo ni nay vulcanizing.
19: Kining Bagugalira katropang Alan, I don't know og napatong konsehal nga ang tibok halin sa kung baboy. Wa na remit. Kaning konsehal diha?
18: Konsehal? Kagawad.
19: Kagawad sa barangay ba?
18: Sa barangay,
19: Ang butog asa na to karon? Wana ko
18: nahalin ang baboy.
19: Nahalin na kaayo.
18: Wana gud ka uli.
19: Unya pagitaon nimo dili na makontak ang tulon niya ka mga telepono kanito. Unya ingon ba? Pag adto na ko sa amo mga amigo, common friend na mo, iyon siya nga gipangita na matog DDS.
18: Samot lang nawa na baboy.
19: Nadamay pa yun. Paita. May nalang kay dili kita ang gipangitang DDS katulpang Alan, Sierra.
18: No? Dapat ato, daladalag sundang.
19: Daladalag sundang.
18: Okay, dadaam ng baboy.
19: Daladalag silig.
18: Daladalag silig.
19: Good morning, Bulsay Katropa. Si Ma'am Mary Grace Cruzada. Good morning ni mo dia, ma'am. Si Romilita Bacaro.
18: Romilita.
19: Romilita Bacaro. Good morning, Katropang Alan and Brick sa Flores Bulsay. Watching from Bliss Bago Playa.
18: Ito ni mga kasangkayan sa Bliss Bago Playa. Ha?
19: Good morning, mga taga Bliss Bago. Kini ganahan kayo ko aning mauyo o nining Bliss Bago, Katropang Alan. Kaya pag tindaghan ng isda ba, no?
18: Ah, grabing isda dia.
19: Kaya, kuan mo guni, kining lugar sa mga mangisda ay, no? Da na diha mga priskok ay nga mga isda. Kung gusto ninyo mga kaigsoonan nga mamalit mo ga priskong isda, hala adto mo dito kay dungguanan ning mga lansa diha
18: bangka. Maligaan at lagisda din ha nga nagkisi-kisi pa.
19: Labas yun. Mas labas pa sa mamalit.
18: Ah, labas pa sa mamalit.
19: Si Ma'am Munda Lapore, good morning ni mo ma'am. May buntag sir, may buntag po ni mo diha ma'am. Si Maria Vicentino, mga sirs. Timpahakay nag-update. Mga sirs, tagpilas na inyong Santon Herbal Tea.
18: Barato lang sa mga listener na to, dire.
19: Barato lang, barato pa.
18: Ano lang mo, dire.
19: Ikuha na nato ni. Ato ning kuha no, puhon kung i-sikrito lang na mo, ma'am. Amo lang i-PM sa imuha. Pa-PM lang nato ni. Okay. Kung makakaya pa si katropang Jupre, kay portimang live and rest to front pagtrabaho ato.
18: Basta lagi, nalipaligin kung wala na si Kwan, wala na si Roger. Ano naman, dito listahan, dalang Roger.
19: ang tanang trabaho nga na wala dito kay katropang Roger, to anak kay katropang Jupre. Tanan. Amo na si katropang Jupre, medyo murag na-reduce siya karon og.
18: Tingala ko ni katropang Jupre.
19: Usa og tunga, yata ka kilo, no? Usa og...
18: Usa, nipis na.
19: Usa ka kilo, usa ka guhit.
18: Nipis na ni papel pa. At totally bakod kay Wadrondri.
19: Pero may na lang kay nag-inom na siya permintig Santon Plus Gold.
18: Matingala lang kana kay ang iyahang giinom mga tropa pampaputi gyud. Ang Santon Gold
19: Coffee Mix.
18: Coffee Mix.
19: Kining Santon Gold Coffee Mix
18: mo na. Naboy collagen, naboy siya.
19: Bantog ra nga na.

0: og Santhon Gold Coffee Mix kay Bulls ay na.
1: Ayan.
0: Bani akong na-miss nga message.
1: Oo, Tia Alcaraz.
0: Oh, basta Bulls ay na daw. Mag-inom gina siya dahil og Santhon Gold Coffee Mix. Kato pangalan.
1: Oh. Yan ang ipamahaw eh. Okay, Nana si Mary Grace, no? Ma'am, Mary Grace, mag-deliver ba daw kag baboy? Order mo niya mga katropa o guwan, kaning ribs. Si Bricks, kaya ulo mo na kang Bricks.
2: Litsunon. Ito ulo.
1: Anyway, mga katropa, no? Salamat sa inyo. Lami utang ninyo mga katropa. Nag-greet na namang mutanan. Greet na mga katropa, sa tuapod yung mga isigutanan.
0: Greet na karong katropang alan.
1: Kani.
0: Kay, niato nakalabay nga si Mana, namuti og samot ang buhok sa atuang sekretary sa Department of Public Works and Highways.
1: Nangalkag po.
0: Okay. Yun po kuno iyang kaspa. Gumikan. Gumikan kay na-discovery niya katropang Alan nga na may kuano ta diri project sa flood control gikan diri sa may kanabitong Matina Crossing katropang Alan. Di ba naitulay diha? Og katong dito napita sa may dapit sa soft drinks company diha katropang Alan. Oh, sa Ulas. Do naman ay flood control diha. Oh, di ba? Karon makita nato diha katropang Alan nga simentado na ang riverbank. Oh. Pero putol di ay na siya.
1: Awa din lang matiwas.
0: Awa din matiwas. Mao di kuno ang usa sa mga hinungdan katropang Alan nga mubugwak ang tubig. Panulong gihapon nga to sa kabalayan sa mga tao.
1: Oh,
0: kaya man natiwas.
1: Oh.
0: Na pagutana nato ani katropang Alan. Angay ba nato nga ikasubo, ikasuko usab ang pagkasuko pod ni Secretary Dizon sa DPWH.
1: Yan.
0: Oh.
1: Ang pagkalibalo niya ha.
0: Oh. By the way, kinsa ba nato diri karon katropang Alan no? Ikaw ako, kamo nga mga naminaw karon nakahibalo ba mo nga putol din ang project diha?
1: Wala.
0: Oh, wa mo kay balo.
1: Oh.
0: Now, di modo pasalamatan din nato tong baha una sa tanan.
1: Kaya na-discoveryhan
0: nga putol din ang nahiskutan nga proyekto.
1: Nga ikaduha diya, hibala na itong nga doon na bilyones din nga budget na.
0: Oh, doon ay bilyones nga budget.
1: Mm.
0: Now, kinsa ang pangutanaan ni karong katropang Alan, kinsa ang pwedeng manubag? Doon na ni sila ikuan eh. Doon ay mga liabilities ni karong katropang Alan. No? Doon ay accountability ang katong mga public officials nga involved. Kung ugaling sila ang hinungdan sa pagkalangan o pagkaputol na nang nahisikutan ng project.
1: Ayun.
0: Di bang kag billions of pesos ang i-allocate niya na tapos wadi natapos?
1: Mm-hmm.
0: Kung tinuod nga wadi natapos. Pero kung ang budget ta kutob ra po diha, dili ta makaingon ka itong pangalan nga wadi natapos. Now, mabitaw na karon ang usa sa mga hagit ni Congressman Paulo Pulong Duterte katropang Alan. Pero ayang hagit
1: gibot jag si Pulong diha ko tong gipangita diri katropang Briggs ang iyahang actually yan ang gipost eh kay yan gihagit ito nga ngano mangita man ka nga naramna si Mohang Tugkaran ang record.
0: Siya may secretary sa DPWH now. Diri sa takaron sa na delay nga project ka unsay rason ani karon ni Dizon ha. Nasuko siya gumikan kay na delay ko no ang flood control projects. So inay nga tiwason ang proyekto nang imbestiga na pud karon ang DPWH.
1: Mm-hmm.
0: Now, nang imbestiga sila, gumikan kay na delay. Sa ato pa nalangan ra day na dili day na ingon nga gituyo pag wa pagtibawas ang naisigutan nga project ato pangalan.
1: Oo, basig kanang ang budget din ha, wala gipagawas, gihold.
0: Mo nay usa sa unod karon sa hagit ni Congressman Pulong Duterte. Nga tanawang libro ni mo diha kung kinsa ang mga public officials, kinsa ang taga DPWH, kinsa po ang mga national figure
1: ang
0: angay nga matikuson, angay
1: ang
0: nga
1: pangit mangod ani katrobang Briggs ha, kay pag mag-iskot ka ni billion nga nasa first district, i-connect nila nga to sa 51 billion nga mga issues ni Pulong kanina.
0: Mabitaw katropang Alan no, nga makita na ko dito ba nga makaingon ko usahay ba nga ano man no nga wa pa ba dai nila tong nasabti tong di ba justify na mato DPWH mismo.
1: Gipakita na sa DP diri sa 2011 ang libro.
0: DPWH man mismo ang nag-justify nga ang katong 51 billion niya nagamit yon.
1: Dili man po ito tanan intended for flood control.
0: So, ang tanan, ang kanang basta tanan nga mga projects no, nga intended para sa mga infrastructures diri sa Davao is covered na dito sa

0: 1 billion. According sa justification nga gi-show, doon na may libro diha karon ang DPWH Regional Office 11. Mm-hmm. Na sa pamahayag diri karon katupang alan, mga kaigsona, no? Sa Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, ang iyang kasuko human niya nakita kining flood control projects nga wala pa natibawas o nalangan. Medyo murag na light katrupang ala, no? Medyo murag ni baba-baba o jutay ang iyang tension, ang iyang temper, kibali. Gumikan kay instead nga wala natibawas, nalangan na lang.
1: Nalangan na lang.
0: So ang sabi mo, pasabot kung nalangan
1: ka ng pangalan. Yun, wala matiwas o nalangan. Oh,
0: kay wala natiwas, wala naging punduhi. Kung nalangan lang, gumikan kay na-delay ang pundo.
1: Ang pundo, di ba ka, gidivert pagaglain.
0: Now, so makonektar ni Karon dito sa nahiunang mga issue katropang alan before, no? Nga ang tanan nga mga projects sa diri sa Davao City, mga infrastructure projects, wala na punduhi. Di ba na-issue tong gingon di katropang alan nga kining sa may ma-apply over, wa kuno nila budgeti?
1: Na-issue
0: na-issue man to.
1: Kung wala to, hasta po ning sa may pagmayo.
0: Kining sa Ulas Junction, di ba? Kining Ulas nga flyover na hangtod karon.
1: Naana siya by face nga makaingon budget.
0: Katropang alan ang kaniadto ang pagsugod niya na ang siguro ang katong nanganak tong isa ka inahan. Agiduyan pa niya iyang anak. Karon nagdagandagan na, karon nag high school na.
1: Karon isa na diya sa mga naabugan.
0: Kunti lang ko na kayo. Kadugay na kayo na katropang alan dito pa ko sa Picas Tamping station.
1: Dili pa presidentes digong ana.
0: Nagsakay-sakay pa ko patrol ana dito sa Picas nga oy. Dana may mga kuan diri gi pangbutang nga mga bakal.
1: Mo lagi pud na ba kay implement na sa panahon ni Digong katong tali angat na ang pagluwat niya sa iyang nga pwesto. Okay, Davao City lagi ta ang iyang gisulti mangod nga giulahi lagi ta. Kay para di jud ingon og gagaling bias. May pay giuna ta ninyo diha.
0: Nadungog na ko na sa iyang speech katropang alan nga maulaw daw siya dito sa uban nga mga regions.
1: Kananiguro lang
0: bahala na lang sa daw ang Davao kay total gihimo niyang sample dito isang airport eh. Itong airport sa Davao sa tinuod lang katropang alan kung kumpara na to sa mga airports ikaw mismo katropang alan nakasaksi na magyuka sa uban nga mga airports, no?
1: Layo ra gyud
0: sa mga diri sa Pilipinas padulong nga to sa gawas imo naman ang eksperyensya. Porte naging layo ang ato ang kuanoy airport sa Davao.
1: Layo ra.
0: Kay
1: nindot man pero kanang murabag napakay gipangita nga lain.
0: Na remember pa nako katropang alan bag-o na tapos ng airport diha nga ultimo paper kinibang toilet paper wala nga puti sukuan ni Presidenta Gloria Macapagal Arroyo.
1: Okay, walay kuan lagi. Ultimo tubig ana.
0: Nangihi ang presidente dito sa CR, public CR pag inatangi ang presidente.
1: Walay toilet paper.
0: Walay toilet paper. Hapit niya natamparusan ang manager sa airport.
1: Pero wala siya kakita dito, naisagbot. Kaya narurot na may kibagamit.
0: Pero naging ito, kano bang alam, kung tinaging luya, kanabitang public kuan nila niya, comfort room sa airport na to, wala na gigamit. Wala na, gisarado na yun, totally close.
1: Wala na, kaya maulaw sila eh.
0: Asa man na mangihi na mga naghulat di karon sa mga pasahero diha na lang mga pataka na lagpasirit. Unya ang mga babae unsaon na lang?
1: Sirado ang sa lalaki.
0: Oh.
1: Unya open ang sa babae.
0: Dito
1: ako mga bata eh.
0: Nisod. Karon okay. Sirado na gyud katropang alan?
1: Wala na gyud.
0: Wala na pag kuan dito na lang gyud ka musulod na lang gyud ka sa
1: main airport. Iba niya Davao City ta ingon na ato ang CR.
0: Siguro sige lang kay ato lang nang igahinan na puhon no katropang alan. Nabalikan nato ni karon kining pamahayag sa ato ang secretary sa Public Works and Highways. Atong ingnon katropang alan nga mayon nato nga blessing in disguise nga dunay baha kay namatikdan nato nga dunay depekto de ang mga projects dihang dapita. Actually 2019 pa tong gibutyag niya nga dunay allocations of billions of pesos ana since 2019. Nganong wa kinigi asikaso. Now, mukonektar ni diri karon sa local government katropang alan o unsay connection ani karon sa local government. Kana mo ni pabuto na to karon sa investigation. Kay kumingon tag pundo, wala na ilabot ang local government ani katropang alan kay DPWH man ang implementing agency ani.
1: Number one diha kanang project na labi na national na DPWH sana.
0: DPWH na. Wala na ilabot
1: sa mga interior din ha ang ato ang district engineers na to pang tanon.
0: Now, wala na, na nalangan kini ang isyu ko no misamot human nga nagbaha na sinati ang pipila ka mga nakasinati naka-experience ang pipila ka mga kaigsuna nato diha sa baha gumikan sa habagat o tropical cyclone Quiapo. Now pasalamatan nato si habagat o si tropical cyclone Quiapo kana discovery kining kakulangon karon, no? Although dunay away ang ato mga government officials national ug local karon, but then na nakabenepisyo ta sa ilang away. Kay siyempre ang tanaw nimo katropang ala na
1: sa ako po
0: ginatagad karon sa national government ang Davao City.
1: Davao City kay para lagi daw nga ingon og wala gyud daw sila ingon og nang biases din hinasla mga proyekto. Pero dapat sila daw ang mag-una, no? Kita magulat.
0: So, tungod niya ni si Dison mismo nga sekretaryo sa DPWH gimanduan niya karon ang mga opisyal sa DPWH nga susiho na maproyekto tukion nga nung nalangan kinsa to mga direktor sa DPWH kaniadto nga may source of kalangan.
1: Para dili masaypan na si Pulong nagpasalamat kang Dison. Galing lang na siya mga challenges. Katuyamanggod nga iyang challenge nga nadya ang libro pero napasalamat siya kay nadiskubrihan mismo ni Dison. Ang challenge lang nga unta ningon si Pulong nito nga unta dila ni kutob sa preskon ha.
0: Dili ni sa preskon, dili lang ni sa kanikasuko ganto sa tubang sa mga media.
1: Kailan na ba ni mga taga Davao pag sa ara nimo maningil ra ba gyud ta?
0: Ablihan niya ang libro tapos tanawon kung kinsa to mga tao nga na-involve pasakaan o kaso. Manay sakto katropang alan.
1: Dapat
0: kaya lang. Kutob lang ta karon diri karon sa singka nga to sa kinsa man na singkahan na to nga mga tao ra man gihapon in town. Way labot. Mabita tong mga taga district engineering in town nga murag ako po natulala po ko katropang alan. Gipangutanan niya, gipangutanan ni Secretary Dison ha.
1: Nga
0: nalangan ni wala silang alam. Baka takot lang
1: katubang wala alan. May nakaandam ani.
0: Takot lang kay basin og butingog sila karon. Dunay madamay nga mga tao, it's either local government official or national government official. Wata masayon. Na magdepende ta karon.
1: Careful sila mapamahayag.
0: Unsay resulta sa investigasyon?
1: Yan.
0: Kay kining district magud katubang alan, I think kining controlled ni sa local government. It's I think sa local government o sa congressional office. Ang DPWH sa public office kinibang regional office 11 mao ni siyang control umbrella ni siya. Ang umbrella ni is national agency ang DPWH, national government ni siya. Now, ang pangutan na karon og asa padulong ang pundo. Nganong adunay mga proyekto nga gina-report nga wa pa din at gina-report nga natapos na pero wa pa
1: kana ra bang punduhan na kuna siya kanang completed na. Pangayuan na po nila pundo sa napod sa next na pod nga kun ilahi lang ang address.
0: Mao na katropang alan nga nagpasalamat nga nakatunob diha mismo gyud ha. Mismo gyud ang direktor kini bang secretary sa DPWH. Nangadto dito sa mga balay-balay hapit pa na napaakan og iro. Di ba? Ato secretary gumikan kay iyang kinasusi dito.
1: Ang iro ra ba ganahan og sunod simot-simot nga dugang secretary Dison.
0: Ani katropang alan ha. Dili ba maulaw ani karon ang taga regional office sa DPWH na mismong secretary nila sa DPWH mismo nitunob dito nagyatak-yatak dito sa kalapukan para nga makita niya dito ang depekto sa proyekto nga ilang giimplementa.
1: Maulaw
0: na,
1: tama ba to ako dungog katrobang breaks nga di mo mga ulaw?
0: Ay di mo na maulaw kay mga baga na managdagway katrobang alan. Kay hangtod sa pagkakaroon katrobang alan, wa ta kakita og direktor nga nagtunob-tunob anang mga proyektoha diha.
1: Napoy nakita diha kanang every time nga naay iinogurahan magpa-interview gyud.
0: Ang kanunay rin ako makita ni taon si Mr. Dean Ortiz.
1: Dean Ortiz.
0: Mga naman yung dala sa tingog sa DPWH. Wala man lang nagdala kwarta katropang alan.
1: Karong wala he. Ha?
0: Kisa man si Hulk Hogan eh.
1: Si Hulk Hogan naman.
0: Kay babae man siya. Hulk Hogan.
1: Hulk Hogan. Karong wala he katropang breaks. Muni ato ang siren. Okay. Ang mga katiling ba na to dire maningil mga yuda. Damat tayo mag-isulti. Si Dison. Nagamit ang kining information niya karon dito nga sa dihang nadiskubrihan niya ngayon ani di ay naamaday project ni naamaday budget ni nga nung ngayon ani lang kataas ang inyohang kining pag-reprapping din ha tapos wala mo'y dredging ang gihimo nga sa isa ka tuig di ay dapat na adyoy dredging nga pagahimoon.
0: Dunay pangutana ni Katro Pangalan.
1: Nagkulang dito eh.
0: Dunay pangutana ani karon, baha ra ba ni o failure of accountability?
1: Mo na pangutana.
0: Now,
1: actually mugawas ang failure dira sa accountability kung naay mga na-discoveryhan pero di gyapon ni ma-actionan.
0: Actually una ta pasangil diri ha kung dunay issue sa pagpangawat. Watay gi pasangin lang diri karon nga dunay na pagpangawat, but ang istorya dili lang kutob dapat diha karon sa kasuko, dapat mag-imbestiga. Kaya di ni masulbat katong panghalan hangtod nga dili ni mabutang sa karsel kining mga tao nga na-involve di karon sa I think delay, not corruption but delay of the project katong panghalan, no, until such time na wala pa tay na kita nga resulta sa ilang investigasyon kinsa man ni nga investiga.
1: Wala man dito ang pangitaon kay pati man ang atong Blue Ribbon Committee katong pambreaks niingon naman nga ato pabakahan ni padayon o dili nga naman ni sa ombudsman. Anyway, ito ni padayon og hisgot mga katropa, no, kay sa side ni Congressman Pulong unya to, no, in connection with this topic mga katropa nga si Secretary Dizon kuno matud pa nga gihagit ni Pulong nga ablihan gyud ang libro sa mga project pundo sa flood control, ha, asa na og unsay dapat nga dapat nga sayron sa mga taga Davao labi na kadtong mga naapektuhan nga mga lugar sa ulahing baha mga katropa. So ang mga tao makaingon tao ga doon na ba'y angay nga kasuhan ani? Dita, kung doon ay madiskubrihan ng mga anomalya, labi na gipambulsa mga katropa ang kini mga budget, may kalabutan sa gibutyag ni Dizon nga bilyones man di ay ang budget ani unya ingon ani lang. Pulsa! Man sa tuwa mga oy mga katropa, kay doon ay mga tip mga katropa si Doc Remily Tuoy sa importante mo gani ato ang mga isigutanan sa panglawas. Magunsa man nga dati kwarta niya tapos masakit unta.
0: Samot na katong pangalan kung way kwarta.
1: Samot na kung way kwarta. Nagsakit pa katong bulsa. Wapat ay kwarta. So, mga tips mga katropa din natong sayron sa The Secret of Health kaoban si Doc Remily Tuoy. Atong oras. Alas 8:01.
2: Klarik sana.
3: Exciting!
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: XFM. Klarik sana.
3: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remily Tuoy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang na-hormonal imbalance. Og dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol.